0: Hi, Lebe.
1: Kana ka tata ka mokae?
0: Ka o fela.
1: Ke tsama ra sa go.
0: He la utu ka botlhobo tse ka mono ho ho bi ke sefako.
1: Ke tla sa thaba ba ba.
0: Eh ntate.
1: Ya le e sile ke ya ka botlhobo ba mphato re la ba ga tshile. Sentse re tse tsa botsire se re ka bona. Empa ne ke le tla ke ka tsa sa thaba entlela.
0: Eh ntate.
1: Se ka bona. Ha bo se a go gra go fumana go tse di tsaofe.
0: Ke mo
1: na teng ka mo ke nka teng. Ah ja ola letho. Ya ka hula ba le ntse bana le letho.
0: Eh ka nna ba ntse bana le letho bona.
1: Eh bona ka nna ba ntse bana le.
0: Eh ya tate.
1: Re ke ka kwano ka nete ha. Ha un phi i ba tsa jolo ka kutlo. Ka botla botla ba le hle. Ja ke re tsere to go pe wa ke ba fa. Ho re ke bo futa lo hlangwa.
0: O hlangwa. Eh ke tsa taba e. Metso e supile hantle re fokaletse jwa lehora yane ya bobedi.

selo le tsone futa yotlhe le merale yo le ntse le re tlo a re ntse be ya se yo e ka ntse ba ye e ka tsunya ja go le botle ba ya bitswa ba re tlo a re ntse ba teng go ba di tshaba tsohle di tla

0: lepe.
1: A ka re gata re ka magetse.
0: Ka ofela.
1: Ke tsara na tsa go mo molele butle re ikwalle ba sa le siwa je.
0: E ya molele.
1: E ya re ikwalle teng. Ba bana ha ba yona je.
0: Ee, a ke re jalo hona ona pula hona sefako ho gete ya ka mahlwa jale au.
1: Kang ha ga ngwana o tlo uka ha khutla ka re he he bana ba re se bue ngo kwetse na kwa na tsa re se yo bo so mo tsana ene ntse le twa ke ma
0: ke tlo ba botsa hantle jena
1: eh o go sare hona ba le ga tsetse se bue ngo kwetse o bo sha sha bana o fitla ka go banga ntla tsho ya hai ba tswa ga tau go ba go ba ba ntse pe ke le tele bana ba ntse ba fadime le nna lo wena
0: a ke
1: le ntate wa madiba le ntate mokoko wa malekatlhejana
0: e
1: ba bona le mmetsegalotsadi ena a sasea le moya sesile le aka ipatile mona ke tsena ona ntse a ipatile kae ke meseletsi ena ga ya gogela ere ga bone ke ngore dithapo di gakile ntlo ba mmona jale le ene
0: ke mmona gantle
1: a le ena o tlisa dikgathatso jena Ee, o nang tsa galo letsa kae? Ha bo, ha o suka na.
0: He, ha re tsebe ka nna mohlo mona galo le a galo tsa go tla ka mabalane ka mona.
1: Bele wa bona.
0: Au.
1: Hai. Molele o shaba shaba mono he.
0: E ya molele se ke a le boa, ke ka ta go bona ke a le boa, ke le boa melane. Le boa wa go le se molele.
1: Ey, a bona gali.
0: Ey, amogatu.
1: Ah, ke buen sa maila mo go ntse ke bua go lo fela. Go tswe ke mo itlang le teng.
0: Helele molele.
1: A le mo wa.
0: Thank you molele, thank you. Ke a leboa haholo hle molele ha ke sheba mona ke a bona ka nete go o lahletse ke leboa haholo. Ho na le le oh a hey ka tswa go yontsa mametsi ke le tatu jang le tanka tsebela mane machache mane o itse o la ga ke kopa nna o ska ba ba bitsa bitso la ka o han fela he le thokile o mohle ngwana mmetla tsetsa ke le bo ha holo ntato wa ka ha ja bitsa bitso la ho a ukwa ntse ke hlwa ke le leme ai lenna aji he o ska ba ntse pela taba tse thata o hang ai letwe
2: la dora ka mafela
0: ka ofela
2: tsabana tswa go
0: moholo wa ka na de me e ya dadi
2: ndela tho re mametse pudanya pudena mona go fitla ntwe re ngwa e fete
0: o e fitla nya ka la fela e fete
2: a mona ka go nya ma e tle puya e yo ka mona ka bo gona ka le re je ka
0: a abu ka nnete
2: ane dona nga na je nang ka ke tao tsa ka ntle ke lo xilo xa eva
0: e ya tate
2: ai ho ntso tsela tsela ho ya ka ofisa ntho ya fitla ka pata pata
0: ya ba fe
2: ah ka beke ke ma ke ba nne ha ka ngolo bi se ya ntlatswe ah ho bona ba
0: hiri hiri
2: ani
0: ah tshwana fela ya le tshe mo teng fela ho bona la ho ntlo ntso le mako
2: eh ba se jo wana ntsa petisela fela ba lela ho di ne mo go nne sekalo tsano go ana ja ba tsebo tshe pa ona ga se ka tsipa
0: ba itse bela ho hulela fela

0: hantle.
1: Ee batho, batho ba jale ba jesa sehlopha ka kang.
0: Ee ba jesa thini.
1: Ee, ke ne ke nagana gore naa e kgona e tleditse bo di dutse ka bongata o bona mo.
0: Eya, ra tibera eno fela ena squad.
1: O tate.
0: Ee, ke a ntle ntate.
1: Ke a o leboa mongaka.
0: Ntate
1: ntate monna ke pela wa itebela ka moo ka kolong ya malegibe. Lesome le metse metlhano gantle metsotso re fogaletse jwa le hora yane ya bokaese hora ena ya bobedi ya rai ka mona ka kolong ya maintse fitlha e nyagela e fete e nyagela e fete ga ipotsana ebe go tla etsagala jwang. Nka thabela golo utlwa batho ba qatšha semonkong qutinyane ya gago le ba qatšha jalo bakeng tse ntse kang bomphaki bo lebelonyane mono bo gamotlhakwana mono bo gamopedi moo ee bo le boqhwadi jalo go utlwa gorena ebe boqhwadinyane mono boemo na ke bo feng. Buang batho ba mphaki go utlwe tlaelelang go utlwe tlang go utlwe le lona batho ba streaking sa qatšha snack mogotlong le thabatse ka mogotlong itse go na sefako thabatse ka jwale ka bomadima be jwale ke ane sealemoya se se gauile semonkong moo lona e be boemo e ke bofeng gona jwale.

0: fela.
1: Ke tsabana ka go mo molelo wa bana tle re itlhaletse le wena.
0: He la ne molele ke re ga ngwane o tshwere batho ba ya monate. Ha mo ema lo di mo le tsene bo so tswa ga o ga ngwane ba ga wa.
1: O tle di tsane.
0: E ke ka nne di ke ndo e re maka ditse. Ke se maka.
1: Ha ona ona yo se maka ho.
0: Ha nne to molele.
1: Ba ile tsela kwa.
0: Ha ga ngwane kwa.
1: Ba ile di ka mbatsa ya.
0: Ba pele di kampatsaya ya lo tse ha hore hela ntate di khomo ke tsena di ya mashodi ya dinga kwa di kampatsaya. O tse mo twa pele di kampatsaya kana kwe.
1: Ai li.
0: Ha o le la mole. Ka ne.
1: A tswa ile le batho ba bana le ba kopanetse le bota bao. Motho a paga mofujone hantle a bile a na le mongwe
0: a apaga mofujone ga di buiwa gantabae.

imashumi ama kaya haisi ama kaya ama bedi ya motso mong Mr. Elimitsu tso re le bidimane re nyane ya boraro mo itla ga fitla tinye ibe re fetela ka mebarakeng.

0: Hey batho, hey batho. Ho so thola ke eng jwala ho tswa ho so thola ho so hlaha ho hong. Ho hlaha ka nqaela. Sekanjalletsang. Ska bala bala. La ntsebetsa ka tsela e jwalo. Ke motsetsi le shumela motse medi ya ntle ka lebile mane. Ho re nyane ya boraro ha ile twe.
1: Ala ga tola ka magere.
0: Ka ofela.
1: Ke tsabana sa go.
0: Ke nnete.
1: Eh, a tswa ke le tsaka le bagago.
0: Eke.
1: Ke nne ke a pega le nyeta. Lo wena mokhubi.
0: A o ketile he.
1: Le ntate monna ke pela wa itibela.
0: Oh, ga batle ke mo lebala.
1: Eh, ya la o shebe, o tsiba ha no la tsena, o sala etio ka tsena. Eh, ke tle le kentse pa ga finika mo, e be we first grade. La ga ntere buwe. Ha ri a di di se. Eh, o sala mona.
0: Eh, o sala mona.
1: Hai ya la la le
0: thank you mohlo wa ka
1: thank you
0: tate oh ho sala mona tu sa phela marene si bua mo itsena ka go pina se dia yo la fela bo se tswa ga plate di tlotsa ba se ba bona ga aka ba bona bomme ha hululu ba lapa leo la bona se ba tswa ka bongwe ka bangwe ba tswa ba latelelane sentse ba tswa ga a ba o gongwa thela ba itsa tšhena o kopina e tia o gotolo go tu ee basotho aikona

high call. Ho na le motho a ntsang kuka dinepe mona. Ge le lebeng ya ha bohloko ho na ho ka ntle ka mo. E mine hantle metsotso re fokala tsiyo le horana ya boraro. Ke tsena kwena he ke na kwa yana ya go e bere se le ka mo ba ra keng he. Wena le tatho jane le letle ke na go ukwa na o rekisa eng. Taba yenu e tla re thusa haholo gore re bone gore bophelo bo ba teng ka gare o malapa gobane ke yona taba e re e tlhokang eno go feta eng kapa eng.

0: Haile.
1: Ka le gato le ka magete.
0: Ka o fela.
1: Eh sutabana sa khomo.
0: Ke nete.
1: Na ke ngkhome tata.
0: Helele ngkhome tata.
1: Ba ngkhome go phelwa ke semphego.
0: Eh ya mogatuwa.
1: Ke kopa o rekisa.
0: La pele wena mogatuwa wa ka.
1: Eh rekisa dijesi sa lebitso. Dina mogo tsa ka ke tsena. Ke hlano o bong noto. Hlano. Au, o a.
0: Ha re dikala ka tolaka.
1: Awa ntate wa ka.
0: Eh, ha re dikala no mogo tsi.
1: Ke hlano.
0: 5
1: Obong.
0: 9
1: How little
0: 0
1: Sano
0: 5
1: 1
0: Unwe
1: Oh, naja, unwe
0: Ah, adu
1: Sano
0: Ha, getse, jina, getse, bo, nepa Ha, ba, udibiza, gas, huwa, dibiza, gas, huwa, getla, dibiza, gas, so, to, gas, kera,
1: Oh, naja
0: Iya, to, lak
1: 590
0: Hlano robong ha ho letho
1: 51
0: Hlano nngwe
1: 51
0: Hlano nngwe
1: 1
0: nngwe
1: Le li sola ka la mosiare
0: A go ditala hape mogatuwa wa ka
1: Ke 590
0: Hlano robong ha ho letho
1: 51
0: Hlano nngwe
1: 51
0: Hlano nngwe
1: 1
0: nngwe aha
1: Le li sola ka la mosiare ke ngwana niko
0: Ee ya se mogatuwa wa ka
1: Ke dula si pointe mona Ke reka udu ha mme
0: Se dila ditjaba
1: Le se dila ditjaba
0: Ke ke tsa taba yee
1: Nake.
0: Kya lebo ha gato la.
1: Kya lebo wa wena mokwena.
0: Thank you mogatuwa.
1: Thank you.
0: Simo he.

Shuma le motse me tletseng ke metsotso hantle ka morao ho re ena boraro ke tsena kwena ke nakwana go re ke ise hla mogatu ya waka ka monyetla o ka nngwe ha o tle hangata ho hang.

0: ke plumping o kenya metsi ka tlung a yang kae o a tlapa ka mane ka matlung a o tlhapela ke mesebetsi ya ka eno banna ke tsa le diga ka sena tsa maboteng e duotoropo tsa boteng tsa maboteng le notlolo tsa ka dinalo ga tsapo tsona ke tlhano go bedi
1: 58
0: 55
1: 55
0: tharo pedi
1: 32
0: tlhano go bedi
1: 58
0: ke kopa o dipheta
1: a re dipheta
0: 58
1: tlhano robedi
0: 55
1: tlhano tlhano
0: 32
1: tharo pedi
0: 58
1: tlhano robedi
0: le tsa tshelela go bong
1: 69
0: nngwe tharo
1: 13
0: supa nne
1: 74
0: nngwe tharo
1: 13
0: lebitso la ka la motsheare ke natefositheko ke a ile dikotsi mona a siame a bantshware mono re bone na re takala tsa re etsa jwang selemo se fedile
1: eya mngaka
0: eya ntate
1: tlakile gagolo o tlhe ntate wa ka
0: oe ke a leboga ntate
1: go leboga nna ntate wa ka
0: ntate ba jaitlhako
1: taki ntate mamaritlhe ne ke re ke nne ke boela ke nke monyetla o nna le nna ke nne ke leboge botlhe ka nnete ba ntseng ba le ka go nthusa ka manetlhe ka go bentse ba kgela ka tse ba ne di lela kopa dinotlolo tsa ka ka lefa tsona di le pedi mme ka nnete ka bongwe ka bobedinyana go ntse o kena taba eno ka nnete e etsa go ke kokobele ka tsela e kgetheileng ke leboga go menagane baratuwa ba ka se ke re fela amen Hailedwe.
2: Ana sadi.
1: Ka o fela.
2: Re tshabana sa go.
1: Ndato waka.
2: E o ntse tla go nna tsena ya tshola.
1: Ke sa ikela mongaka ka wena o ntse ya jwang?
2: Ka re ga le ntate ke ntse ke o tshilela. Ke tshilela mara ta thoyane. Ke tshilela sa sulu sa mara ka tshedi ya khotsa. Tsuko pa ba patse.
1: Tsela pele.
2: Ya re bona ke. Bolo ga mona wa sohai. Ke regisa yo thollo, ke regisa koro.
1: E ke?
2: Ke regisa koro. Ye ntle ga tsela e khatile. Ka ntle ho yona ke regisa hape madi yana dikolobe. Ke ha yo ese le tsona tsena sela. Go be di hlano
1: 85
2: go bong pedi
1: 92
2: nga di pheta hangwe
1: e ya mngaka
2: hlano go be di
1: 58
2: ne tselela
1: 46
2: go be di hlano
1: 85
2: robon pedi
1: 92
2: pedi ke tsena
1: aha
2: tsela tharo
1: 63
2: nne
1: 14
2: tsela pedi
1: 62
2: tanze re mo
1: ntse ke le mo ho ntatwa
2: o nne ke sa u
1: nne ntse ku utlwa

mashome a mabedi a metso e metlhano metsotso go lebile mane horenyane ya bone o mphe moya wa lesedi ke sa ilo dinyagela jwale le wena nka o kgothaletsa go etse jwalo le wena o tswa o kolo dinyagela.

16 gantle metsotsoge fogaletse jalo gora ena ya ge lebile goreng yane ya bone ke itse tlhe wena le letatho jang le letle ke monyetla wa gaone he wa gore o rekise go utlwa gorena wena sebakeng se o leng sona e ka ba o iphidisa ka go etsa jwang le ga e ba motlho montsi mosebetsi wa gago fela o ne ntse o na le o mongwe fela ge tsebe gorena wena o re tshwaretse di fe nnang.

0: banna jwale batho bana ba etsa la rata ba ne ba thabetse pina ena. Ga se ke nngwe ga ya dipina tse monate ka tsela e kgethegileng ya setlhopha sena sa barorisi. E seletsantle metsotso re furaletse jalo ga gora yane ya bone. Ai, re ke shebe ka nqengwe, re ke shebe nakong e neng ba e bina. Go na le nako kopolagantle gore e le a ratwa golo le nageng yane ya Botswana ba ne ba e bina teng.
1: Ga e letwe.
2: Ke lerato le ka makgethe.
1: Ao fela.
2: Re tshabana sa kgomo.
1: Ke nnete.
2: O enka kae bale mo mabala mo e kang jwale ba nthontse.
1: Mona ne ba le concerting kae kae Gauteng mane.

0: ya hana ka tseleneng e o ke batlang ka teng ya hana ha e letwe
1: ka legato le ka makgethe
0: kao fela
1: setshabana sa kgomo
0: e le le mogolo wa ka
1: ke ha e fitlha mogotlong thwane
0: e ya tate
1: tate matafelo ona go sele le bohem bantšha
0: ai bo ile go itlhe le sele le bohem bantšha ona jale mogotlong moo
1: ke a e kena
0: o ke a e fitlha
1: ai ke a e fitlha
0: ke pula kapa ke lehlwa kapa ke sefaa
1: e santse e qala ka pula ona ja
0: o ya tate
1: empa le tla kgethi ya lona ga tse
0: ee ga se qala ka pula jena re ka nna wa le tlhophela lehlwa
1: ee
0: ya ntate
1: a se ke yo molwetse mo le mantse ba ke ga bata le thoba
0: ene ka makgethe jwang
1: a makgethe maotwana ba hulela gong
0: ee ya ntate
1: ee ke ga bata le thoba ha se o fihle ka molwa wa falowa le metsi hempe nqamathetse mmele
0: holo hobe
1: holo hobe
0: re

0: Ame mu gbogbo le dundal di nfẹla kanona le mbẹ afana ko dada la yọ mele mọ dade bu adiya sani mẹrẹ ala ye na gugu ala wa ma mu dɔ fi dire mo. Mẹ ma tọ asebi ni mọ. Mẹ ta jogo la fi dɔ koko mu wa nkɔnɔ dada yi den nkɔnɔ fɔlɔ mi se mpe ko. Nkɔnɔ ka ara kele la nkɔnɔ ta tigɛ ayi sama si yari mu wa nse kila ka tɛgɛ. Wala genda daga buka.
1: Helele monga ka.
0: Da gida de wa ja go.
1: Da gida de.
0: Da ngi.
1: Eh eh. A se mo he ga buya ka yena. A thire ga a sa he. Na daga di buka. Haile. Haile. Hey mo, o di di metse hela. A tsaba o thutse dunzo sa bui.
2: Ta le ga tlo ka makgethe.
1: Ka o fela?
2: E sa bona sa khong.
1: O no sa ngutlwe na magadu wa ka.
2: Dumela ntate.
1: Ke re na o no sa ngutlwe.
2: Ntate.
1: A tsaba ihle ke a hlokomela ha o ngutlwe ke a hlokomela.
2: Eh, ihle ke ne ke sa utlwe bele le pula ke o ya tsholoha.
1: Oho, ga tola ka tsola pe.
2: Eh, o phetse hantle ntate mo sonye.
1: Mo gana sa mpa ba letse mme wa ka e bona ntse ya jwang.
2: Re ba ba letse ka nnete. Ke tla ke le phoka di maotong.
1: Ke hlokomela taba eo.
2: Ke a bona hore a sa masiu. A sa masiu. Le di tsala ka ke me a fana go tlatelwa ke melemo ka mona ka kwala bata.
1: Eya mm.
2: Eya ntate ke kopa go ileta.
1: Tsala pele.
2: Bonkgono le bontate moholo wa o sile bo a buti bo mme le bontate. Maila boroko ohle ka ofela ho ya kwana le kwana le ba le tanka tsebe bohle ka ofela ke ntse ke bagata le bitso la ka ke me afana o tla tlo ke melemo ka kwala bata ke a le wandate
1: ba ga le wena ko jwetse go bantse ba o rata la Fabia Joe.
2: La Fabia Joe.
1: Andi, shalande patalo we.
2: La Fabia Joe. Makete.
1: Chale wa mratia wa.
2: Thank you, Tete.
1: Thank you, me. Oho, he wa thopula ya. Na jwale ke a hlokomela gona ke ka bakalang, batho ba bang ba sa nkutlwing hantle. A re ka kwala bata ka mona ya na. E theuwa ka matlama holo ha ile twe.
3: Le ba tlo le ka ba sa

0: tlhabodise kwa na fo le maiseng o gona teng. Nkgono go manna o le kgutlong tsa mogale sekušeng gomme sa le ramo e mo. Podukanya a pula. Fola nkgono go manna mo dikgutlong tsa me ke apeya ka lengetsang tsa re ba ile ba tlo petisana. Ba rangwane ke lesie tsholane ka lerato le ka makgethe ntate ngwane ya itlhakola o sebeditse. O tla kgutla o etlo e leta gape le rona. Ke a leboa tlhe le ka moso mogokare le nne le ba buelele tsapo-tsapo e kgutle tlhe batho bano ga ba tleo.
1: Mashomo a badi a motsweng supileng ke metsotso ka morago gora ena ya bone. Itlile leeto la rona se le tlile batla le go tsofetse ga golo fela ke gore ga golo golo golo ga e letwe
2: ka lerato le ka magate
1: kao fela
2: ke tšhabona sa go
1: mongaka
2: o petsa ntle ntate ma ya itlhakola
1: ke sa babaletse ntate wa ka ebe wena o ntse ya jwang misong eng
2: a ka ntao ke sa ikera gantle gago
1: a ka nnete ne ke sa go balege ke ne ke sa re o balege ho hang ebe ga ke sa tiisa le lentswe jeane ka go la utlwa lentswe la ka se le o tshosa wa keteletse o bile o balega jala ga ke tsebe na ebe o balegisitswe ke eng obane ga ke na le lentswe leno le ka nyarosang motho fela jale ko wene eo o keteletse wena ka nnete gore butle nna ke dibadi ga ditse tšhena a ka nnete se ka dibale ya gutla

0: kgong yena ba Fokeng. Ke mokgotsi wa ba Fokeng. A tabela ke bo malome mo.
1: Eke.
0: Ebile ke mokgong yena ha. Wa ukwa he.
1: Ke ukwa hantle.
0: A nna ke tse ke ba rata ka ofela he batho ba. Ka ofela. Ntle ke ntate 2020 ke bona ka metolong.
1: Pelele mongaka.
0: Ke ke bo ya hlela tsala le monate.
1: Ke le bo ha ho.
0: Na. Puya ida ga city show go ke tsena tshe mona le ntse sa ite ite antse ni tanya ni ya.
1: Yena.
0: Ka utla ka kwana ka e kae ma bitsa kwana ina se fako ka e kae.
1: Hey la ho ho be a ho. Yena.
0: Ke tsagale mona le tsena le mo ge tlhagwa.
1: Ka tletsona le na se mongaka o be le tsagale.

wa ke a bona go haona ya batlang ho kwala ka jene mosebitsi ka jene ka thapelo ayo a o se ke tloetse go di bofa ka tsela yona ena a di a se ka misa wa felo a be ke hlonolo fatsa e mo le mo mamamedi wa salmo ya sena ba ke neng ka tsena le yaneng a mametse fela ka tsebe taba yeo ntate e bohlokwa haholo ho rona modimo wa ka mme ge le boa ho menahane ntate e ba le rona ge telle pele boleleleng ba letsatsi la ka jeno ge ba balletso la pele go sireletsa tsola pele le go lwanela dintwa tseo re sa re di boneng e ka sitana le tsena tsa lefifi modimo wa ka re tlwaela tsotlhe diatleng tsa gago gobane ga tseba go wena modimo gao le teng mathata gayo ntate re kopa tsena tsotlhe ge o tshepile lebitsong la mopholosi e le morena rona Jesu Kriste ya bokwang ka metlha le metlha e senang go fela.

0: Mamelitse ha ke tshepa lo dumela gore se beditse hantle nna le wena ho tloa mane mo re neng re qala lenaneo lena ho fitlhella mona mo re fitlhang ka lebea kgutlo teng. Empa e ba ga sebetsa hantle. E hlakile rona le mo ke bileng le bathateng. Mme ka ona tlhe sentse ke re thupa shapa fatshe bana ke ba hao. Fela ha e ba re sebeditse hantle jwalo ka ha nna ke dumela. A ka nnete morena a hlonolofatse le nakong e tlang ho nne ho be jwalo. Le ha e le moo le ha nne ho nkwalla ka thapelo. Jwalo ka ha le dila la mpulela ka yona. Empa he, tla ya o be o loke baratuwa ba ka. Dumelang a ke etsa tje. Ke a betse ya ke a le siya.
1: Dumelang.
0: TDT. Ke bua jwalo he ka Tlaba David Tlaba wa Seodi. A ntse a jabajaba pela ka mona. O tla ho nka ka lenano le leo. Holo la sebuping le o tshwaretseng dintlha le di etsahala tsa letsatsi ka letsi.
1: Dumelang ja tsamaya
0: a ngwana a tshaba

o tla ngwetse bana ba modimo. Bana ba modimo ha ba geta o tlangwa mwana weso. Le ntswe modimo le re ya ba bana bana ba akhelwa ka ro se bupisa mollo. Fela ke rata le ntswe modimo. Hoti di ratsa bona batho ba ba tlambe. Batho ba ba tlambeng time so mwana weso le ntswe na ke la time so batho ba ba tlambeng ba swa mwana telo ya morena wa bona ine le thata haholo ne ke bukene sare telo ya hai ine le thata bana bana ba bararu ba hane ho rapela modimwana wa ditshwantsho ba hane ho rapela modimo wa diseto ba tshepa modimo. O ka etsa la gore batho bana beso ba ratile morene ba o besetse mollo ba besetse bophelo ba mollo ba o akgela ka ro sebupi sa mollo gotho banna bana ba latlhetswe ka gare go sebupi sa mollo ba ntse ba tlamilwe fela batho ba ba agetseng ba swa. Hey, lentswe la Modimo ke le rata mona. Go thwe batho ba ba latlhetseng ka ga sebupi sa mollo ba swa pele, pele banna bana ba wela ka ga sebupi e ba bona se ba swile ga ba suthumetswa ba wela ka ro sebupi ba wetse ba ntse ba tlamilwe. Ngwana weso go ka etsala gore uwe bophelong fela uwe o ntse o tlamilwe go na le dintho tsa gago ngwana weso tse tlamilweng o wetse fase o ka nna wawa tumelong fela wawa o ntse o tlamilwe ngwana weso a retile morene o ka etsala wa bophelo ba gago go na le batho ba o beseditse mollo go na le batho ba o beseditseng sebupi sa mollo batho ba o hlweile ba besa sebupi sa banna ba Modimo. Otu banna bana ba Modimo ka ro leeto leo e ba sebupi sa mollo sebeso ga supa ngwana weso o ratile morene o ka etsala batho ba o besetse dintho ngwana weso ba bese mollo mollo wa bogopo ba o besetse mollo batho ba o hlweile ba o besetse mollo fela ke rata batho ba tshepa Modimo ba wetse ka re o sebupi sa mollo ba ntse ba tshepile Modimo o ka nna wele ka re matshwenyego o ka nna wele ka ga ditsietsi tshepa Modimo se ke ba tlwela go tshepa Modimo dula tshepong. Gote batho bana ba kere ka ga sebupi ba na le tshepo. He tshepo ke e rata mona le tumelo ba tseba ya re tshepisitseng o ya tshepagala la re ka ra wena ka ro le mina lena Modimo wa rona la ka ga swa ga ga swela Modimo ga wela mollong ona le ntswe la Modimo le re banna bana ga ba wetse ka ga sebupi sa mollo Modimo a kena le bona ka ga sebupi sa mollo. Mathateng a o leng ka bona o na le Modimo o na le moga Modimo ka re o segomo mathata a o leng ka rona ne ke bokene sa re sega sa bona sega sa gago se tla bona Modimo o le ka ga tsietsi gore ke Modimo ya o pholositseng sega sa gago se tla bona Modimo se o latlhetse ka ga sebupi sa mollo ba o beseditse mollo mme wa ka rekile e leng tate fela lelapa la gago le tlo go tswa kara mollo oo ba o beseditsong gona gote ngwana weso sega sela monna yenwa a bona banna bana ba tsamaya ba se ba le babane ka re sebupi sa mollo a bona ba tsamaya ba se ba le bane a re banna ba gaeso ge itse ge latlhetse banna bana ba le bararo go ge bona e mong e ka re ke mora Modimo ge bona e mong wa bara ba Modimo ge bona e mong e le mora Modimo mme le ntate batho ba o hlweile ba tlo bona moga Modimo tshwenyegong dinthong tse ba o entsentseng tsona mamineng ao ba o tshetseng ona le mine le o latlhetseng ka ga lona mollong o o beseditsong ona ba tla bona matla Modimo tsona tsa bo dula thapelong tsa bo itshwarela ka thapelo o seke wa tšhentšha morethetho wa thapelo o seke wa tlwelela mo ngwana weso go rafela Modimo bana beso ba teng batho ba o beseditse mollo ngwana weso dira tsa gago di tlo tšha tloetsa thapelo Modimo a go gauhele a o pholose mo le lelapa la gago a o pholose ka re o tshebeletso e kgolo ngwana weso ya sealemoya sa Lesotho tshebeletso ena e molemo bophelong ba gago ke time so ngwana weso Jesu ke morena Modimo wa ka ya lokileng ke a leboga ke ere mo mamedi ke mo kopela maatla le thuso ka Kereste morena amen.

0: ke boele ke ho ema dume mo sotho wa heso ya boelang a dumedisa hape le ho sengwa ka jeno ke wa hawa ka mehla matlotla masike le naneo ke khibitsa dihwai khibitsa dihwai ke nano le tlang wena mmanta ha ho isa la bohlano ka bohlophisi ba phatlalatso ya temo empahle ke ho hopotsa hore ha le la bohlano tjena bohlophisi e be le bomatla ho hlale ka leng la heso le kala la tikoloho le mero mosotho e motle ela hloko hore tikoloho e hlwekileng e fana ka bophelo bo botle a thi tikoloho e silafetseng e ama hampe bophelo ba batho e ka sitana le ho senya tlhahiso ya dijalo ha moho le temo ya diphoofolo lekala la tikoloho le meru ka tshehetso ya UNDP le tshwere mmoka wa beke ka ofela setrekeng sa Maseru e le ho rupela mafapha a ikemetseng e ka sitana le makala a amehang a mmuso ka tlhwekiso ya tikoloho. Ka jeno ho lenano la re bitsa dihwai o tlo mamela puisano ya wa mphato Sefora Maleetwane Motswahaye a bua le mme Mama Boloka ka bohlokwa ba tikoloho e hlwekileng e ka sitana le hore na ke ka tsela difeng tikoloho e ka hlwekiswang. Ka jeno re tlo ukwa ka moo Mosotho a ka iphedisang ka dithole. Ha ke tsamaye ke le mong Mosotho wa heso ka mane ka mishining ke ntse ke tsamaya le wa mphato Neo Mokwara yena a etsa bonnete ba hore kgaso ena e fihla ho wena e otlolohile.
1: Dumela mme ke a o dumedisa. O bua le mme Sefora ho tswa lekaleng la tikoloho le meru ka hare ho ofisi ya diphatlalatso. Ke kopa o tlo bolele lebitso la hao le fane le hore na mosebetsi mo sebetsa ka hare ho ofisi e feng ka boemo ba hao ka hare ho ofisi ka moo.
2: Lebitso la ka ke Mama Boloka Kibiti. Ke sebetsa lekaleng la tikoloho le meru ka lekalaneng la tikoloho ofising ya pollution control ke sebetsa ke le mohlanka mo.
1: Jole re mona sebakeng sena na e seletsatsi la boraro re le hona teng. O ka ka hlalosetsa basotho re na hantla ntle le baka le entseng hore re tlo bokana mona matsatsi ana ka ba mahlano ke le feng. Mme bile ke a bona hore e hle ho phutheuwe. O ka hlalosa le hore na ho nengwe bo mang mabaka a hore e be karolo ya mmoka ona e le afi.
2: Jwalo ka ha bo boletse hantle, re mona nakong ya matsatsi a mahlano moo re reng re tlotla re kenya tshebetsong. Ntho ha se mmuso o so ikeleditse hore o tlo nke leano lena o le kenye tshebetsong, ho tshwanela hore ho bo ho na le kutlwisiso e tshwanang hara batho bohle ba nang le kameho tshebetsong e jwalo. Le bohle ba nang le kobo ya bohadi, ke bua ka bona beng ba dikgwebo, ke bua ka bona batho ba beyang dithole ka mahlopho a tsona ba bile ba di rekisa, le bana ba dikolong tse kgolo, le bana bo ho reng ke di-development partners e leng bana ba bo United Nations Environment Program, United Nations Development Program le naha ya Japan ha mmoho le bao ba sebetsang mmoho le bona. Jwale re teng mona kaofela hore re tle re fumane thuto eno ya hore na ha re arola dithole, re di arola ka mahlopha a feng, mme

0: ke hobane ha o ba le bohlokwa bono ba hore ditholi ditle di ya golwe. Jwale ena yona ke mawala eo naha e ka nkang ho bona hore ha re ya re shebane le ditjeho tsa ho bona hore ditholi di bolokeha hantle. Re se ke ra loe jwale boima bonana kapa responsibility tsenana di tle di dule ho bana ba di tlisang ka hare ho naha. Jwale tsatsing lena e ne se le fela hore re be le kutlwisiso e batlang e tshwana ya hore na moralo ona ha e ne se ka ba ke molao ona ha e ka batlang ho nka. Na e ka nka ka mokgwa mofuta ofeng le hore na e be rona re le naha re tlatla re ba ka mokgwa o ikgethileng jwang o fapaneng le dinaha tse ding hobane re ntse re fumana hore na Afrika Borwa teng ha ba e kenya tshebetsong ba e kentse tshebetsong jwang. Mme ke eng diqholotso tseo ba di fumaneng, ke eng tseo ba reng ba tlatla ba di lokisa, le hore na rona re le Lesotho re ka nka difeng tse re utlwang hore tsena tsona jwale di ka re ama re le naha. Mme
1: Sotho a ka tsebe hore na hantle hantle bothata ba ditholi tse lahlelwang hohle tikolohong ya rona e ka ba bofeng, kore le hore na tikoloho e hlwekileng e molemo ha kae molemong wa Mosotho e mong le e mong. Re ke re qale mono ba be le kutlwisiso
0: tikoloho eno eo phelang ka hare ho yona. Ke ile ka nna ka bua nakong tsa ho feta ka taba ena ya plastiki hore na hana plastiki ha re tla be re re ena yona ke kgodumodume re tshwanelang hore re e sekaseke ka mokgwa o ikgethileng na e ne le hobaneng. Boramahlale ka nakong tsa ho feta le hona tjena ba ntse ba bontsha hore plastiki e tshwere ditjhefu tse ikgethileng ho yona monono tseo ho tsona ho so ho shebahala ebile di ntse di re bakela tsona dikankere tsenana. Re a tseba re le Basotho hore phoofolo ha e ka ja plastiki hore na qetello ya phoofolo eno e ba ya mofuta ofeng. Ba lemang masimong re a tseba hore na plastiki ha ile a fihla masimong monono na e re senyetsa mobu wa rona ka mokgwa mofuta ofeng. Empa ke a kgola ka hodimo le kena dinokeng monana ditlhapi di a leja lefofogetsang lenana. O a tseba na qetellong ho tlotla ho etsahalang motho o tlotla ja lefofogetsang leno la plastiki. Jwale re fumana hore le entse qubuhadi ka hare ho mmele ya rona le sa hlwekang. Bahahlaudi le bona ba kgahlwa ho tla dibakeng tse hlwekileng, mme ka hona ka nnete ka ona mabaka ana le a mang a mangata eo mohlomong ke sa bane le lehlonolo la hore ke tle ke bue ka ona a tla etsa hore re iphumane hore a e ka nnete ditholi tsona ho
1: temo ya diphoofolo e ka ba temo ya dijalo se re hlaketse hore ha ba ha re hlwekise tikoloho ya rona re dula re lahlela dithole tikolohong haholoholo yona polasi. Go a bolela gore dilemo tse mmalwa tse tlang lefatshe la rona leo re hlaisang ho lona le kekela shotse le re hlaisetsa dijo di tlabe le senyehile, diphoofolo tsa rona di tla bolawa ke yona polastiki enono e lahlelwang tikolohong. Ka nnete se ka Basotho ba ka utlwa taba ena ya ba ba kgaotsa ho sulafatsa tikoloho ka dithole, ba tseba hore na ditholo tsa rona re tlameha ho di bokella ka tsela efeng di ye ho kae. Fela ako ntjotse he mme tsatsi le lelong le re rupelwang ka hore na hana jwale re tlameha ho arola ditholo tsena tsa rona jwang. Kutlwisisa ka ke ya hore plastiki tlameha ho ya plastiking eng ye ho eng. Bohlokwa ba hore re tsebe ho arola hona ebe bo teng bo e leng hore bo tlameha hore Mosotho e mong le mong le yena a utlwisise hore re tlamehile ho arola ditholo tsa rona ka tsela yo
0: manene re sa dikopanye le tse ding. Ka mantswe a mang di ntse di hlwekile ka mokgwa o di leng ka teng haeba o no sebedisa lebokose o fihla o leng ka o sa le kopanya le ditholo tse ding mohlomong lehlabathe kapa leroile kapa eng jwale o di beya ka nqa e le nngwe. Haeba ke dibotlolo tsa kgalase o di arola le ha mmoho le tsena tse ding ha di entse jwalo di se di ba le boleng bo batlang bo phahame ha di ya mmarakeng manene. O fumane hore motho a rekisang thepa e jwalo o fumana kuno e ntle ho feta yane ya tlotla a rola ha sa fihla ha tshosane mane kapa di dump siting tse teng ka hare ho naha ka monana. Jwale morero ko re bone hore re isa thotobolong tsa rona sebedisa lekgetlo le leng hape la bobedi la boraro la bone la bohlano jwalo jwalo. Jwale ke tsona dintho tseo re reng re hloka hore re iphumane re di etsa hore re bone hore tikoloho ya rona e ya hlweka.
1: O bule ditaba tsa bohlokwa haholo e le hore

0: ne le bona go le jwang ka go masipala wa gona ne le bona tabeng ya o phutha dithole na ga ya gona le jwang e ngwetse ka fa ho etsa halala
1: ke gola ha o no so ka iketse ga rena chelete ha hona chelete ya hore ho tlo ho sebetsana le ditaba tsa hore tikoloho e hlweke gahlanong le dithole mme ha o so le jwalo ge se re fumane hore ka nete di office tsena tse le fuwe mosebetsi wa hore di bona hore tikoloho e ya hlweka ha bana ho lekaneng ho etsa mosebetsi ono mme moka ona watatseng le nana o leka hore bula mahlo hore ha bana eo di kgwebo tsena tse dintse kgolo sentse di ipetse tsona ka hare ho di company tsa bona empa e bale se le rona rela rang tshebedisong hape ka pa re recycle rang ka pa le ha e ba iqetelletse e lahlwa dithotobolong e lahlwa dithotobolong jwang ka mogho o bulukeileng
2: ke fihlile pelotsong ya lenaneo la rona la re bitsa dihwai ka jeno mme mosotho e motla ke a kgola o utlwisisitse ka moo e leng bohlokwa gore basotho bohle re tshwaraneng ka matsogo gore re lwantshe taba ya dithole mosotho ka bomong dikgwebo tse kgolo mafapha a ikemetseng e ka sitana le ona mmuso
3: Tlhokomediso go bamamedi ba Seyalemoya. Re le Seyalemoya sa Lesotho, re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme go tlhompha melawana ya kgaso le ditabeng tsa botlhokwa. Go tlhokomela gore mang kapa mang ha go boswe le go sengwa lebitso mananeong a rona. Go gasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu le go tshireletsa bana go gasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe. Ha e ba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipegelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba Seyalemoya sena. Mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso go ngolla kapa go ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru, kapa go letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa go romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa go romela email ho complaints@lca.org.ls.
4: Listener Refused turned out to be the most important station with education programs that build the younger generation. We or less, the station for the nation.
5: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo weleseng. Ko re ka re lele, ke tlhokomelo yaka. Kampo ke a fosa. Ga ke re ntlhe ga e sa le re lela ka yona.

0: jwang le mafapha a lokelang go fana ka ditsiane. Re buisana le moisa setoke sa leribe monghadi le tsema galanyane, mme eo re sentseng re le ka matsapa jwale gore re gokagane le ena a tlo beage moisa setoke motlhomong le go tlhatlhelela ba bangwe bomphato wa gae ka ga taba ena ya ditsiane tse saletseng morafong e tlile ke kobo anela naga ka bophara mme lenane la sephupio se mogaleno.
1: Ke a leboga ndore ka ba ke leboga ntate boetapele ba sealemoya sena
0: ba lekana bao ba neng ba sebetsa merafong a foraka ka ditaba tsa ditsiane ntate ya kore fena taba tseo na dine ditsamaedi jwang.
1: Ke a leboga tle ndore ka ba ke jwalo ka se ke tsholo ntate ke tlhomphe bookamedi ba sealemoya sa gago bamamedi ba gago ba sealemoya sena se segolo ntate. Ke mpe ke re lebitso la ka jalo ka o sone tlhalositse lebitso la ka ke la go tla le leboa le o tla tlotla dia ya leribe ka mokgwa ba neng ba etsa ka teng ntate. Jalo ka ga o seo tlhalositse bomme le bontate, bogolo ba bontate ke bao ba neng ba sebetsa dimerafong ya bona setoke sa leribe ka leeto leo ba ntseng ba le tsamaya la go bona gore ba thusega ditabeng tsa bona tsa ditsiane. Ke totobatse gore ditaba tseo tsa bona tsa ditsiane ba tlhakisitse gore di atleile kapo di se atlee, ba kgatlhiwe ke bosebeletsi ba ofisi ena e kgolo ya setoke sa leribe bo mofuthu wao bo ba go thola, mme ba ikutlwa ba tlameya gore ba ke ba ikotle ntate ba eme mona ba phatlhaletse setšhaba le basotho gore ba lebogela ebile ba ananela bosebeletsi ba gago ka gago ofisi e jwalo. Ke ne ke bona e santsane e le go seng gagolo gobane kgona re tsamayang leeto le na re sa tswa leqala, mpa ka nnete ke bone thabo ya basotho e le go tlang pelo. Ka nnete ra sebetsa ka di-31 tseno tsa August gobane ke a tseba basotho ba bangwe ga ba utlwisise ya re phato re re kgwedi ya letsatsi la 30 wa motsomong. Ka nnete ra sebetsa ba tlile go tswa diterekeng tse fapaneng. Ka nnete re na le morena wa toropo wa risefe mono letona mogosi letona la mesekgwebo le mesebetsi e megolo la leiba ntate letona la bosebetsi ntate mogosi mokgetho wa mosedinyane ntate Tomita Yop re na le moparlamente wa shotse ntate Ramaisa, mme ka nnete banna ba le basadi bano ba eso ba ile ba leboa ofisi ena eso ba rekile ko boentle mono ya seana marena ntate
0: pontsirobong re ya re lebile goreng ya botshelela nnate galanyane taba ene ya ditsiane tse saletseng meraong merafong ya Aforika Borwa ke tlhoba boroko ka nako e telele gagolo bathong ba sebeditseng merafong e seta le bao ba seng ba setswe le majalefa. E be ke eng ntate seo setoke sa leribe se etsang e kgethobileng le tse dingwe?
1: Hantlentle taba ena ya batho bana ba borona ba ditsiane tsa bone tse saletseng merafo e itlhokela fela go bona gore re ba thusa go atamela diofisi tse lokelega ga ba engeng gore ke a gola di ya 50 tseo ba ne ntse ba di hulela. Ha motho ya fitlha mona a kopa thuso le go le bokena dipakeng ba mmuso ha o nka mohala e tseba gore e cooperate e amoele e ananele gore jwale go so buile ketapele, mme e tseba gore e rarolole mathata eo e sa le e a fa motho ya jwalo. Jale ka nnete se re na le ba babedi ba bararo bao diofisi di ileng tsa ba mamela di-pension fund le tse dingwe gandate eno ona shota ka pampiri itseng le lenaga mo thuseng mona eno ona shota ka pampiri itseng mo thuseng mona jale ba babedi fela ba bararo ntate o tla fumana gore go lekane gore basotho ba bone gore ba thusege. Ehlile ga motho a ikemetse a le mong o ne a batla sokosokola, empa ga e re ka moragae ya bona go pepile mmuso o teng ka moragae go batla go ba bonolo gagolo gore ba thusege. Jale ofisi ya rona e batla e fapafapana ka gore jale ga re tloa re ya re toba diofisi tse e lokelegang ntate e le ka ntle kapa ka rona Aforika Borwa re tseba go e thula re bue le bona re na le

0: ba tla thusa mme o fumana gore ba pata ditšhelete tse ngata ntate galanyane e be o ka reng ntate
1: a nnete ke gore ntate taba ena ya basotho bana ba sebetsang merafong e tlhoka re tshware ka kelatlhoko e kgolo ka gore ka nnete ba leke go tsamaya le rona ke gola le rona re le baetapele ba setšhaba re lokela gore taba gore nako ena ka go fela ba tsamaye le mekgatlho ya bona ba ntse ba kentse te karolo ya rona re le puso dipakeng molemong wa gore fela re be sefatlhego sa bona re be teng re be umbrella ya bona ntate segele sa bona di fega ka gore bosebeletsi ke taba e kgolo gagolo e seng bonolo ntate wa ka mme bosebeletsi ke taba eo ka nako e nngwe o tla bona gore ha se le taba ya gore na o tseba ga kae ke pitso ke neo ntate ke tlolo ke ntse ke sebeletsa basotho ke bile ke sa itlhokomele le gore ntse ke ba etsetsa gang ka gare go sona lentswe la bona setšhaba ke lentswe la modimo ke leka gore ntate ke maatlafatse le go tisa batho ba sebetsang diofising tse tshwanang le yaka le tse ka tlase gore ba utlwisise gore bosebeletsi bo botle ke tlhonolofatso ke mpho ke neo gobane ditaba tsena ka go fela ntate lengao ga ona motho ya wa mofitsena ka nako nngwe motho ga o direge di ya go makatsa di ya go tshosa ga se taba e nyane ga e re batho ba ntse ba batlana le tšhelete ya bona ba sokola o ba bona gore ntse ba sokola loisa bana dikolong fela ba ikopanya mona tlhile ba re ntate go rekela mpho ke ena o sebetsa gantle ka nnete ke rata gore ke re basotho bano ba heso ke a ba leboa banketseditse ntho e kgolo bankentse le gore lefatshe le ntlhokomele gore ke teng ka go streke sena ke a ba tsamaisetsa ke streke hantle ka nnete ke a itebela kutlwa ke sena mantswe a lekaneng go ba leboa ntate
0: a ntate le rona moifo wa gae bo rona wa sebopi ka nnete wa o lebogela ntate a maikutlo mamedi kgotso kgotso mamedi
2: halo
0: mme
2: ntate salelo tlase
0: ntate tlase ntate tlase ntshwagele ntate
2: we ke batla o leboa mopeleriki ba tsebe ga ba kgethetswe diofising tse kalokalo tse gokanyang setšhaba le mmuso ba tshwanela ke bona kakaka ga babusi ba ditereki ba ka tshwana le wena ntate wa ka ka nnete naga e nngwe e ka ga Aforika re a leboa tle
0: ntate tlase mamedi ke na le wena he metsweng ena e leshome le motso o mong re ya re lebile goreng ya botshelela mme ba bosatse bolelang tso metse lenaneo la ditaba sebuping sa lemong sa lesotho mme maito a rona ke mmuso ya streke sa lerile mamedi dumela
3: ntate
0: monthe
3: e phamo mogalesuku
0: ntate
3: eya ntate ne ke botsa ntate gona ke a utlwa ke ka legile fela jala e be gone ba ka ntsee ka mogalesuku mo a ka kgona go thusa wang gape gape a ka kgonang pasiero mogo tsa ga motlhompe re kgona go utlwa ntate
0: ntate
3: ke a lebona
0: ke ena le wena mamedi o botse kapa gona go tshwaela tabeng tseo ntate galanyana e le mmuso wa streke sa leribe a seng a di beile ka kopano e obileng ka moo ka leribe le ka etabeng tsena tsa ditšhelete tse saletse morago merafong yane Aforika Borwa mo teng ofisi ya bo e ntseng e tataisa basotho bao gore na ke methati ka metšha efe e nepagetseng e lokelang go latelwa gore qetelelong ditšhelete tseo di fitlhe go sa elwa batho ka diphalana mme le wena re meme maikutlo a gago nomorong ya mogala +26659933 le wena e bang go na le seo o ka lakatsang gore o ke o tshwaele ka sona ditabeng tsena tseo a seng a di begile he ditaba tsa botlhakile re empa wa qeta ke no mamedi kgotso kgotso ntate
4: mutlile ga jalenyana ke ga ja utlwa talabane radio e ne le seo e keta go fisa
0: ntate pete
4: empa renke ke botsa gona

0: kgola ya bobedi ke ntate wa go jalo ntate o tla gatla ba siela mogala fela taba e kgolo e ke tlhokometseng go balwanela gore ga le sebetse ba sotho gantle ga re bonang gore ga ba thusa ka ditšhelete tsa bona tse saleletseng mme ba ba le letswalo la gore e be taba e jalo ba sentse ba le ka go sheba ditafoleng tsa bona gorena re kolota mang le mang le mang ba tsebe gore ba di fetise jwale ke ga e tloama batho ba le rebe fela gobane re ne re sena le batho ba le rebe fela le mona ne le batho ba tswang diterekeng tse fapaneng komiti mona bontate Phakwe Ezekiel Magetshane Hlotse mono le ba bangwe ba gabo bontate ga ona taba Maputswe mane jwale ba kopane ba re mmuso re ke ena le rona gabo mona re tsamaya le rona o re tshwara ka letsogo re bona gore re lo fitlha mo re ya ga tlhaga e le banna ba tsebang ditaba tseno tsa bona fele wena o hlaole le bona jwale ya mekgatlho ka nnete ga ke e tsebe gantle ga ke na kena go yona gorena ke a kgola se ba na le leeto le ba le tsamaileng fela mona re sa itshebeletsa fela le komiti eno ya basotho bana re ba tsekela batho ba tla go yona jwale le yona ba tseba gore ba bone gore ba tsamaya le mmuso jwale re ya mono mo bareng ba bona e ka pharela e teng dinomoro tsa ka ntate o tla fa basotho tlabe sentse ke ba kopanya komiti eno gona motho o qatšha o kuting o tla thuseya ga o tlhokega gore a thuseye kapo a na le tokelo ya go fumana thuso e jalo
1: go na le yane ya ntate tlelase o sa ekena go yona ntate da
0: ikarabelelo ko motlhompe itona kgolo a re fileng bona jalo ka bophelo ba morangwe o na le di-group diteng re tla sebetsa ka thata go tshwaetsana le gore ga ntse re jalo ka ke gona jale ke ba jetse go ba ke ba mamele ntho e kgolo e re tlamehang re e utlwisise go tloga ka nna fela kore ke fue boikarabelelo ba ofisi ena e kgolo ga kana-kana mangaka basotho ba utlwisise gore ke lehlonoro le tlotla e kgolo gore e be o la wa kgethelwa go ba mmusi wa strike ka mora dilemo tse tharo ke mo go tla shejwa na o ntse o na le tokelo kapo ntse o le boemong ba gore o ka gotlela kapo tšhe mme ga o kena ka mono o tlameha o sebetse gore go sane mohiri wa gago a utlwe a sa tsebe gore na ga o ntsha ka ga o ofisi eno o kenya mang le gore ya tlatla ka mora gago a o fumane gore eta tsena dikgolo gagolo di ya mokgwetlha jale ditaba tseno kao fela o di etsa ka boitelo le ka pelo yotlhe ya gago ebile o etsa bonnete ba gore ga gona motho ya tla tswa ka ga ofisi ena ya strike a sa thuswa bothata ba ofisi ona ke gore e kgolo gagolo ka gore basotho botlhe ga ba qakeya tshebeletso efe kapo efe ya strike ba tshepetse go yona fela ga gona e nngwe mme tlhile loka kotlogo gore na strike sa gago sentse se ya pele se ya wela se gaelelwa mona se tla fitlhela dintlha tse ntle ga se ka sa etsa tsena sa tswale mona ko wena moeletsi wa pele wa tona golo ntate ke ofisi ya pele e reng ga motlotlegi a kena go yona a itlaleya go yona e le monganaga ko ofisi ya pele e reng ga tona golo a kena go yona a itlaleya go yona letona lefe kapo lefe ga le kena le itlaleya
1: ka nnete le rona le ba seoping fe le boa sebo sa go ntate re tla nne re gokagane le wena re utlwa ditaba tsa setšhaba ka moka bodinaga
0: ke a leboa tlhe ntate tsatsi le monate basotho ba eso le bona ke ba lakaletsa letsatsi le monate ntate le pabaleo e kgolo eo modimo a ba sireletse
1: go be jalo fela le wena ntate mamedi ke metsotse medi re ya ke lebile goreng ya botshelela mme dinomoro tsa ntate

0: ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebella
1: ke batho ba bile bana le matla a maholo physically go elong hore ga ba se ba phatlwa mane e hile ba me ha ka go bitsa ngwana ngwana le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e le kanang ga ona ba le letlhege le na le ore le bonang
2: bua haholo ka rona bana ba bananyana tsatsi nola le nare le fetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batla gore ka go fela lona le le jalo sekolong moo le ka go fela le tshwana le lokela gore le utlwisa taba gore wena o ntse o batla go fela tlhoka ka twetse bang gantle gore lapeng moo ba sentle teng bana ikamogeleng le tlwele go amogela dinako tsa ditšhelete tsa moya tsa di-data le tsa ekgotlhe
3: Nesse bonyaka ke mo solo taba ena e tsaitseng ke pele mo solo o tsaitse babusiwe
4: mamedi re mtsetsengena e le shomele motso mong re fakaletse hora ya botshelela re le boe mogadi wa majoro ka go balela ditaba tseo tsa hora ya bo tshelela me o tla boya sekwele hore nya bo supa a tlo di balaka seng semane me ha re mkhatlongona he mkhatlongona wa bopedi re kene ntleng yo go tshwaretseng yona e reng le go tla le distseng dikgetho tikolong e borwa go Africa SEAC le bile ka hara naha baking ena ka sepheo sa go tla hlahloba komisi le go matlafatsa puso ya setšhaba ka setšhaba mme maobane SEAC e bile le moka le baphatlhalatse le mafapha a nang ke dikgothaletso tse pedi tseo lesotho di atlileng go di phethela go tse lesome le motso o mong 11 mme tsona ke go kenya tshebetsong karolo ya 39 nngwe ka masakaneng ya molao wa naga wa dikgetho wa go phatlhalatsa lethatamo la mapomelo la bakgethi nakong ya matsatsi a sa feteng 30 ka mora dikgetho le gore komisi e emele

0: mwana kana le mmale nne di fela ntatwa ko motala lo mosehla ono motala hore lesotho mona di gothaletso ntsena ke gothaletsa bobedi le aboga go ibile ge qetile ha go qetile hore e komise e kemeti e kemetseng ya dikgetho hore a hlwekile manane na re bua nnete gore manane a sa hlwekile na re se re fihlile mo re manane a hlwekile ke nnete a ise le yona ke phaphatha mahetla ntate hore hlwekise manane a kere empa na ke nnete gore manane a bakgethi tsatsing le ha re bua a hlwekile
1: e sala le potso
0: sala le potso mosotho ena o tla tseba hore na o a gaba rantabeng ha ke tsena cycle ya electoral cycle ke but ha ke re dikgetho di na le
1: lebidi la
0: le la dikgetho mme le kenyeletsa le go ruta batho ka ditokelo tsa bona tsa maisong ya naga le dikgetho le go ruta batho ka dikgetho e sebetsa go ruta batho jwale ka ntho e bitswang civic education a ke re batla gore re bue nnete re fane ka setshwantsho sa nnete hona jale tsena o tlo bona gore mmuso wa Lesotho o ntse o gaketswa ke balekanentlafatsong yes tla ke ikwetse nthwena jale re ne re tshwenyeile maobane re le batho ba mekgatlho ikemetseng lebaka ke a golwa maobane ke mongwe wa batho ba le ba ntsha maikutlo gore ho batla ho makatsa haholo hore e be re fumana mona maemo e re leng ho ona wa tsa ntate ha o hlalosa maemo o hla di treaty ka ba jele se go asea nene se tla khutla hle ntate
2: ile express credit ina le tharollo ka dimoklo ka 500 maluti ho fikela 5000 maluti ebe o ifumana hona mohlang o ikupileng e ka ba mabak.co.ls kapa letsetsa 8004-4444 kadimo ka boikarabello ho na le melawana le dipehelo
3: all variants 750 mils any two for only 50 maluti and sunlight 5-in-1 washing powder 2 kgs just 6
1: mamedi metsotso e mashome a mabedi a metso tsheletseng ka re lebile horeng ya bo supa mme e bang motsotso o bulela ka mmuso le IEC le ba nang le seabo ba neng ba tshwere mo ka moo teng he a ntseng a manolola ditaba tseo tse e tsagetseng ka moo mme mo le lengwane o ka tswela pele mme mane mo o di tsileng teng
0: ke a lewang tate ke ne ke re maobane tsela eo re tlalegang ntshetsopele ya boitlamo ba rona o tlo fumana gore e tlile reshagore re ntse re tswela pele ntho ntse na tsena ene ka go fela go ntse re tswela pele jwale kege ha ore ngwana a ntsa gasa o bona la tswela pele ga o bolele go sa tsamaya ke ntho ena moka o nona le maikutlo mabane ke ditaba but ne ke batla gore re bue ka gore ka tlo keng ao ka ga paramente ya Lesotho gona jale gore go be le ntho e bitswang best loser ena hantlentle ga o e sheba ko gore motho a kgethuweng gagolo fela a sa tlola lebatowa ke re wa e bone zebra gore re thuse basadi go kena ka gare go mabala a dipolotiki akere gobane re sentse re tseba gore basadi ba Lesotho ba tlhoka tshietso jwale

0: that's more than about doing. But sadly, Bekeke Baba, the best loser. Reza ang hara reza ba lon dati. Na hara kutlele morao. Hora jale, re ntse ba sadi ka hara sistemi ye o rene re re ga patala tsa mofa. Holo o be ntate. Jale motho ya sna mosebetsi. Fela ya ratang Lesotho. Ya na le tsantselo ya ba mopolitiki. Ya hleletseng ka mahetla. O tlo ba le yona challenge. Ya ho campaign ka pa ho iketa. Hore etle be best loser. Jale ha re bone ka jale ha re etsa tje re khutlela morao. Na ke yona tsela e reng re kenya basadi le batjha ha re etsa jwalo. Taba e nngwe ke ena batho bana le bokwanta twa. Hwa makatsa hore e be dilemo tsena tse ngata. Kana kwa dikgetho mohlomo le dikerekeng nenne. O tlo fumana hore ke dibaka tse sa fihlelleng bakeng sa batho ba nang le bokoa. Etsiwa ka matla hore ba nke karolo a kere. Na ha o le motho ke batla bua ka batho ba nang le bokoa ba masapo ke go ketse mohlala fela. Ka 2022 ne ke lebeletse dikgetho ha bia mona go na le mehaho e thusile ka ntate. Ke maitseng batho ba rata o kukwa hore ba fumane tokelo tsa bone a ke wa e utlwa. Batho ba nang le bokoa ba kelello go na le ntho e bitswang reasonable accommodations jale sotho sa ka sebalele le ona moo jale re tlhoka gore re be naga intentional kore e tsang dintho gobane re batla go fenya mathata e seng ke la ka sebedisa lentswe le leng le me mo mabane gore Lesotho mona we are cosmetic ke gereza samukana eka e ka kgantsa retsa
1: fela ntsegeleng
0: e le ga shaina di challenge ba bitse go tloga tshwane go ke boneng ha ka le tsena re kene tshebetsong but ha go wa sheba fumana hore handle tshebetsong ke ya mofuta o senye re keneng go yona go re ke batla gore ke tshondate gore mo Lesotho le nepang ha re ha le re ne ka ntse re ntse re bona gore a isi ya sebetsa kgetlong lena ke a bona. But e ka re ge ka fa famo tsa
1: di zama
0: di nka ofela jale Lesotho re kene gabo hore re bona hore re fenya bothata bona.

0: dikarolo tsa mathata ga tlamme re mo hloding wa mathata ene
1: mana di metso e le shume le metso mohlano ge ang bonyana hore tshise o ikengwe ho batho ba no be one ga hlokanang ke

0: kuka tsa u tlhantsa gona ho yo mo kae ba ne ka ke tsaka ntshu kuka mo ba buang ka ka komise gene tsina di khetho ne neng ho bua ka mmale jang ne neng ho bua ka di tsama tsama jele ha ka sa se go dise se re ba hlile ha ho no gona ise ntla ke mo ya bona ene
1: ke mema
0: ke me ni go nda ke tsala
1: me mpona o ka le le gona
0: ndadi
1: o na o ka le le gona
0: ke ka di le lona fela jo le kutlo a bua ntse tsengata so ba di video mono
1: e ke go bana e hlene le tsona ditabatse ne di ka sehlohlolong hona maobang ka pano ya
0: ba ne kutlo go bua ka ntsa mazama ba le go thwe ke ke ka itse tsike ga ke se bona ke ka hampo
1: o ga le
0: e ke o lo ja le hona le bana ke le bana ba tsene se thumoga ba tsoba na ha sa di fitla 2009 di maine ke fona tsa mazama ya di 2009 so haide hona le bana ba go le mosimo ile o ile ka kwana mohlo mo o le tsa tiso ba tla ba se utswa gore na o go tla ba go tsetsa haene na e se re go amana le bona ka go botse o ntse re batla gore ba ka tsa ka hagana ha ba tla seletsa ka hagana ha ke le go ha ke tsweke ile mo go tlhobua le bona ke tle ke amana le bona
1: o hlakile mempone ere memo le bona a tla e hlakile
2: wena ya dizamazama ke gola ha utlwisisa ke itse siak ke komiti ya e advisang ke le kgotla le advisang dikgetho ka hara SADC a kere mme e entse dikgothaletso tse tswang ho ba lebelle ba dikgetho ba SADC a kere ka 2022 di khothaletso tsena ha ga tsone hona le taba ya hore mmuso wa Lesotho o tswele pele ho sebetsa le mmuso wa Afrika Borwa e hlaha ho bane kana le concern ka ba kana le ngongorego ya hore batho ba baholo e seng bana bo me mpona buang ka bana batho ba baholo banang le tshelete ka lebaka la tsona dizamazama tsena ka nako ya dikgetho ba thusa majwa ke yona taba ya ka tsena tse dintsa hore mme o na lahlehile jwale ha ke tsena o na lahlehile kae ke tlo sitwa fela le hore ke mothuse fela he ke a kgolwa ntho ke batlang hore mme moipona e utlwisise ke hore maobane re ne re lo sheba hore na Lesotho le ho kae ho kenya tshebetsong di khothaletso tsa siak e leng lona le gotla la sara ke mona le shebalan le taba tsa dikgetho ka boeletsi ke fete ke matheleta bengene ya Vesluza e bua ke ntate Sinudi ya ba e bua ke ntate ya mohlahlamankeke
1: ntate Pthulo
2: ke jwale ka le hlonolo komiti ya paramente ya ditaba tsa molao le polokeo ya setšhaba kgweding ene e fetileng ga e ba ke fose gane re le ka pela yona re bitsiwe re le megatlo e ikemetseng gore ga ke re tlotla re sheba setshwantsho sena sa Best Loser ditaba tsena tse ntate seno ya di bueng tsa gore bapolotiki ba iketsetsa bakgetha bakgotsi ba bona ga o seuwa gakgethaneng ke ditaba tse hlaileng mo keng ono jwale ha re batla ho lokisa hona le ntho e bitswang common ground okay hona le ha re batla hore re bolaye taba ya hore basadi batjha le bathwanang le bokoa ba sekisetswe ka ditaba tsa ho kena puso
1: number one e le hore re tle re abele potso tsena tsa mmitoka re re suthele lefapha la ditaba ba bala ditaba re tle re tso phethela ka mora bolo ditaba mamedi ke motsotso fe a re bile goreng ya bosupa
3: re tswa go paya sa se re tla sa ma ke tswa re tla tsela ke tsena a se ke tswa mo ere a ha ke na le dikgato tse tla me ho tswa mo le ga gona o di ntse ba le ba zeng ke ga pa mo tswa le so du o tswa le so tsere mo la wa gona ba o re ngri ga dikgato tse re pa itse tsa mo la o motho a sa le o tswa ka 2013 se matha re bua ga mola bona paramente ba e tswa ya o kala kalo ye na o tswa o kala kalo o ye le tsegelele o ha ora o ira nna ke tsebe

0: a qeta ho lebella dikgetho tsena tsa 2022. Jwale ke re ha re qala re sebetse ka best loser fela, ko bolela hore re tlo bolaya yona recommendation ena kapa yona kgothaletso ena e re etseditsweng hore Lesotho bona hore basadi le batjha ba kenella ka tsela e hlakileng mabaleng a dipolotiki. A kere hobane re a tseba hore basadi re sentse re na le ntho tse ngata haholo tse re sitisang ho kena haholo dipolotiking. Jwale re kebe ra ba le di-best loser. Batjha le bona ka tsela e tshwanang ba ka bua ga tsala rata mona re le batjha, empa ha o so bua tabeng ya ho campaign ya dikgetho re tlo hlolwa, re kebe ra ba di-best loser. Jwale ke a kgolwa taba ya ka ha ke kwala taba ena ntate hobane ntse ke tshwa ke re hlokana le yona e le nngwe. Ke gore re itumelle hore re le naga 40 year ya ditulo tsa kgethane re itumelle gore e tle kenyeletse go phetsa meogo ya batho bana ba makalang gore ga ba sa le teng listing ya kgethane ga o sokelwa ka paramenteng. A ke gobane it's a concern e legitimate ya ba politiki. A kere jwale re tle re itumelle gore go be le mo re kopanang teng gore ga re ntse re etsa tje 14 ena re be intentional gore re tle re kenya basadi ka tsela e itseng, re kenya batjha, re kenya batho ba nang le bokoa. Jwale re bile re ntse re etsamang re lokisa gore batho ba sebeditseng ka thata ka nako ya dikgetho le bona ba phetswe meogo. A kere ee, ke ntshwe ke la kare re batleng le common ground, empa taba ena ke kwala mona bane e tlhoka naneo la yona, ena yona e tlhoka naneo la yona. Ke ne ke bua ka yona, ke ipapisitse le dikgothaletso tsena tsa seaka gore Lesotho kenyang basadi le batjha ba bataletseng mabala ke recommendation ya bona ene le ya bothene ya bona. Ke re jwale re bua ka yona, re ipapisitse le setshwantsho sena se proposed ka pela paramente ya Lesotho. Eya ntate,
1: mamedi metsotso e leshome le metso e mmedi re faletse ho raya bosupa. O ka kena he mokgatlhelong ona ha obedi le wena o botse kapa ona o tshwaela ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha lemete rona ka teno. Ga o tswa mamedi ga o tswa kgono matanke
2: tsanang taba e mme ya go ngwa e feta ke yone e kare ngaka ba sika e tlakisa golo jale ke tsebo e fetelang. Ntate taba nna ke le matanki ke fana ka maikutlo a ka, ga gona gore motho o tla bewa setulong a sa sebetsa letho. Motho eo yo o theng a fuwe setulo ga ene yena a sebetse o bona le go o na le mosebetsi wa a o entseng, e seng motho a sa sebetsa letho a tlo tla dula setulo se sebeleditsweng ke motho e mongwe. Fala go ke seno go ke neng ke sa dumelane le gona ke gore ke le matanki ke eme ka sefatlhego sa gago o le ntate tlaba ke re ga ke tata mono ga e ba jale ke tlhaa ke sebeditse agolo se ke tlilo tlhaa ke batla e be nna ka pele gago fela ke sa ema ka nna ke eme ka wena ga utlwa ntate tlaba ke tsebe a be e tlakile tabe naka. Jwale ke re mme a mpolelele gore na ha wa feta e tlaba ka lena leo le leng re tla tseba jang batho ba modimo taba tsena tsa tlo re tlakisetsa na ba mmuso ba tlile ba sebetsa le bona gantle le magotla ntikeng mekgatlo e ikemetseng e tlilo tla re hlalefisa dikelellong kapo e tlo fana ka dithuso na e tlileng ba sebetsa gantle ba ba mmuso ka ditaba tse tshwanang le tseo ga e sitjana ba ba dutseng le bona ka moo ka paramenteng ka gore go thwe ke ba boganyetsi ba sa sebetse gantle le bona bae ba qetelele ba entse diqeto tseo rona re le Basotho ge sa di tlhokeng gobaneng salang ba sa batle go mamela boganyetsi mo bafantsetso na ebe re tla ya pele ke taba tse tshwanang le tse ke a leboa e ba ke hlakile ka taba
1: tsaaleolomatanke mamedi le wena ke ena he metsong ena e lesomelemetsometlhano re fakaletse go raya bosupa wena go botse kapa gona go tshwaela kgotso mamedi kgotso ntate
3: lebitso la ka ke letlhonong la phetlhana yeso ke mogotlo
1: ntlombeng
3: ke a kgola nna ke tla tabeng tsena tsa kgekgethane gagolo motlhomong ke ananela gape taba e mme a ebileng ena ya disamasama ya gore dipolotiki tsa rona tswana nnete ya taba ya kore di latlhetswe ke meelelo o ba ne ho le a bona ala o ba ile di fetontsela tse fitileng ma go tla mang a dipolitika na a hle a itsetleile ka tsona batho ano bo ga le ho ntsobela elwa ho be ba ba ka botata ba di samazama ba fana ka di chalete me o makala le maponesa ha ba di boikentse jalo ho fana ka di chalete tse kalo ho na ba sabotlona batho ba chalete ba enka kae e ntseng e fana di boikeng mana ya le ke tla ho yena ya ya di fetho malawa motheo ana ha rona ya Lesotho section 20 ore motho o tla ba le kabelo di tabeng tsa puso ya naha ka bo yena mme ebile na le temane ya biereng o tla ba le tokelo ya ho kgethwa kapa ho kgetha ka bolokolong mme ha eba re bua ka molao wa motheo mona ka Lesotho o totobaditseng hore motho o tla ba le tokelo ka bo yena jale re betse re batla ho tlamella batho ba sading le baneng le batho ba nang le bokoa ko bolela hore re lokela ge ke re bua ntho e leng yona bona taba ye ya tokelo ya motho ya ho emela dikgetho le ho kgethwa re e fanyewe hobane re batla basadi paramenteng re batla batjha re batla batho ba nang le bokoa le hore two kutlwisiso ya ka nako re paramenteng ke moo batho ba ilo sebeletsa batho mme ha e ba ka tlata batho ba e paramenteng hobane le basadi kapo batjha kapa le batho ba nang le bokoa ho sa natse hona ba ka ba le matla a ho sebetsa le ho sebeletsa setjhaba ke lebaka lenana ke tlo elellwa hore Lesotho mona batho ha ba sa ya dikgethong hobane paramente bonala e fetile morafo mo re isang batho hore ba yo sebeletsa malapa a bona jwale be qetelong ya letsatsi setšhaba ha se wine molemo wa paramente hobane jwale e botswa ka batho bao ba isiwang fela ka dithahasello tsa diparty ka dithahasello tsa makgowa mme ke swabile haholo ha makgowa ka kgotsofetse ka boitshwaro ba hore dintlheng tse 11 ho phethiwe tse pedi ho thwe go kgotsofetswe e le gore makgowa a tlile naga ene a ba e phoqa mme a ona moo naga ene e tla teng ka dikelelo tsena tsa batho ba basweu mme re tla dula re tapatapang ka e le nngwe go fitlhela re tla qetela go kgetha batho ba babedi mona gobane jwale bare ba se le mašwe la tumelo a reng ga re na taba re se re ikametse jwalo ka ha le boang a binapinena re ikametse ka bophelo ba gae
1: go na le lentse lo ntshilwe ke na mona magoa go tsofetse e be moo magoa ga ke gopole ka gela bua ka magoa mona
3: motho yo a nantse a bua wa meemedi wanyene se
1: ke ya utlwisisa empa ha se lo ona ntate ke a leboga mamedi ke na ro tetela he mogatlhelong ona wa bobedi wa dipotso metsong e e lesomelentserobong re fagaletse hora ya bosupa mme re tsebe go fa mme molelengwane nako ya gore jele atle a kene dipotsong tsena tsa mogatlhelo ona wa bobedi mamedi kgotso ntate nate pete
4: ona le mo di nna le yena le kholo di mal kho e ile go di tabeng ke era tsa hore ba khalele le ba tlana le bokuwa le ba sadi ba tla ne a go fitlhetsa ka mora hore ba e paramentse a tshwon ke ding se ke hana na le ha ba ipa bule ba hlaise makgabane a bona ena ya tšhelete ke a utlwa buang ka yona le tsena tsengata a ka raya go batho ba na le tšhelete le ba senang yona etlile naga ene e tla ile mona mo itseng empa ke rena ke mmotse potso jale ke rena bona e le mekgatlho e tsweletseng ba etsa jang go tlhalefisa setšhaba ka ditaba tse tsotlhe tse seng gobane ditriti tseno tsa ntse a bua ka tsona setšhaba ga se ditsedi bona ba ikemetse ba na le tokelo e kgolo ka go fetisisa go tlhalefisa setšhaba ka ditaba tseno e le gore setšhaba se etse ntho e se tsebang gobane se rutiwe ke batho ba nang ditsebo ba senang ditshekamelo Well,

0: nage bona bona ile me khadetse metse ka le di ba hula nya maoto nda de tlaba go re se ka ba bona ntse na me khadetse metse hula nya maoto ka tsela yona ina di tlaba tsela di tina di fika hona mo mo ke sa khotsa falang ka bona ha sa tsweli pele bona le me khadetse metse ha ba ene ka maoto go ruta se ka wa tswa mo phae tsa ntwa e tsebanda di tlaba go re tlaba tsa ha itla ba tshwela e ka le khwaitani ha ba se tlaba ha se tsebi lepo lepo lepo lepo gobane ga se fe ditsebo tse tlhokala gore se ditsebe e be ke tlhakile ntate tlhao
1: go rwala le pete
0: ma ke a lebanta
1: ntate mme mo lebanta ga ntate ame nako ke ano ga rwala
2: ke lebo ntate tabene ya dikgetho le wasadi le go kenyeletswa
1: ke tshulo e hloka lenaneo ya mme gape gothe ga o ka sheba ka ganaga ka monana basadi ke bona ba bangata gore feta fela ga bua male dikgethong ba kgetha bontate e tswala pele
2: ke a leboa tlhentate ke batla go kala ka mokgono matanki gantlentle ga eba ke utlwile gantle nao o reng o batla gore ga one kgomo sebeletsa pege kore ke yona ntho a nna etswo kapo ga ke a motlo gantle ke a gola ke tlhakise tlhe ntate wa ka gore ga rere go batalatswe mabala sebakeng sa basadi batšha le batho ba nang le bokoa motlhomong le batho ba berereng ke batho ba tlokotseng ka ganaga ya lesotho ka mona kapa batho ba the minority groups a kere ge re ntse re na le batho bana ba tloting ba buang le ditereke tsena tse dingwe ba buang Sexhosa Sesotho jalo jalo a kere ga re re ba dule ba phuthile matsogo e be jale ge a ba qotsa gobane le basadi ge re ga re batalatseng mabala taba eno e fapane o koko a banka motho ya senang thaselo dikgetho ya bagwe ka gobane o motšha hare ke na paramente mo ka o bana motho ana le bokoa ke a ke ha ke tshujwa alo ntate ha ke e bile eno ke batla go hle hlakela mo sotho mo le mong hore ha ke tshujwa alo ke batla go batalatsa mabala le ho matlafatsa le ho nyolla beo structurally ka ba culturally le mbatho be sa le ba hateletswe ka bo ba sitwa ho fihlela dintho tse ding ho bane ba hloka hore ba nyonyollo ya kere hona le tsena ge tena ge le lesotho ge ba le dintho tsena tsa gore go be le palo e itseng e reservelwang basadi go be le zebra go bane gege ge batla go empower kapa go matlafatsa basadi ge ba be pejana go bane tlholeo ka boyona e sentse beile banna pele ntate tabe yona se le kunutu e sentse beile banna pejana a kere jwale o tlo bona gore na taba e nngwe jwang go otho basadi ga re ratane basadi ga ya ratane but taba ya gore ka le basadi ga re kgethane le yona ke taba a kere ga e sokana bokaota bo tlase ke ne ke ile bekeng tsena tse fetileng go tho basadi re tutlelana tlase go tho re na le di-PhD re tutlelana fatshe mme taba ya go tutlelana fatshe re le basadi e tswa tabeng ya gore e sale ge tseba banna e le batho ba ka re etelelang pele le ga taba yeno e se nnete ga kalokalo empa re tlhoka go jole re tlapolole tsebo ena ge bile re ntse re thusa basadi ba maemong a o nka naga ena ba intshetse pele ge nka batšha gobane ga o ka sheba ka paramenteng ka bono se le batho ba ba putswanyana ba go na le mo ba yang ga ke na tshona ba ya kae naga ena e tlo sala le bomang hana ha re sa empower ba ka pharisa fe batjha monyetla wa o kena ka hara dipolitiki re na ha e tlo sala le bomang batho ba nang le bokoa ke batho ba teng ka hara setšhaba sa rona mme ha e ba ga ba kenyeletsa gona motho e mone mo tshiswa ke eta sa hae ka ke ba ga tseba ho buelella ditaba tsa bona ntle le go bona ba bua taba tsa bona a kere e re na le letuna ona le nang le bokoa a ke motho o sebeditse ha se hore ge re motho a ituletse fela na le bokoa mono a se na thaselelo e be ramong ka re mokenya ka paramete ntabene ke batla ya go tlhaketsa tsing le nang ebe ke ya ho dadet sehlane o bile ka molao wa motheo ka hara molao wa motheo hona le dintho tse bitswang principles of state policy mo gereng hore re tla re fihlele boitlamo ba rona a kere ho bana re na he itla banga kere hore re tla re fihlele gore motho e mong le mong ga mo be mo go hlokahalang hore re se ke ra kgetholla dang ga etsang ge empowering hona le dintho tse o naga e tla dietsa a kere bakeng sa population ya rona e vulnerable la kere go kenyeletsa basadi kapa go reserve ditulo tsa basadi e sentse e le hana ha yena e ikeletsa go etsa jalo gore setšhaba sa yona sebe re batle re lekalekana kere la re se meno meno le ona ntse sa lekane ntate tla jale taba ena ya ntate Pete ha re sothumetse batho ba kena ka pagane ntse ba sa se taba ena ke e hlalositse ke batla re tle go yena ya gore na rona ga le mekgatlho e ikemetse re etsang gore batho ba tsebe ka ditaba tsena o go qala bona ha mekgatlho e ikemetseng tlhileng ya maoto tsena ntate tla ba rona ga le mekgatlho e ikemetseng lesotho mona bogolo ba rona re phela ka dithuso kapa ditšhelete tsa balekane ntshetsopeleng akere mme nna le wena re dipaki gore gona jale tsena go mme empa re sebetsa ka thata gagolo ke ntho ena utlwang ke ntse ke bua gona jale tsena pejana ga re qala gore re tlameya gore re rute setšhaba ka ditokelo akere re se rute gore ba na le tokelo ya nka karolo pusong ya naga ena se na le tokelo ya go batla ditokelo tsa bona go batho ba tlameng go ba fa tsona akere ha re etsa jalo re ntse re etsa mosebetsi ona o ntate Pete ya re nna re etsang go tsebisa setšhaba ke nnete ka lebaka la maphelo a rona a makhutshwane ga re anele mosotho e mong le mong le mong le mong le mong empa lesotho ga leka la ipapisa jwale le recommendation tsena tsa SEAC ya ba mmuso o fa IEC bona ya kere ke setse se ikemetseng ya ela re sebetsa le IEC bone rona le IEC ka ka sebetsa mmogo wa bona ona ke ba sotho ba bangata ka kang ba tlotla ba tseba ditokelo tsa bone ba tlotla ba tseba le ka tsona di-treaty tse tsentse re bua ka tsona ba tlotla ba tseba gore na ga ke sa bone tsela ka gara motse wa ka na ke botsa mang ga o sena motlakase na ke botsa mang andate ke naana gore ke diarabi
1: ame le nako ya dumela mme a ko di kobelele re tsebe go a kwana
2: ke a lewa tate ka nnete ke batla go leboa wena le bamamedi ba gago ditaba tsena tsa re di buang di

0: sa se ke se direng sa go dikgato tsa rona ha di credible ha di jwang ha di jwang ha ka ka sebetsa ha mmo ga lokisa mathata a rona ga hona le mo re tlo ya teng ke a leboga hlentate
1: a tsha mamedi re me mo le go nka ntle le boha se go sa ha go le mo ifa se upi me tso e mashome ma bile me tso go bedi re fela tso ga bo tsuba me re be ha le nana o la se bupi go tlo mona he lona le hlahisitswe le go phela ga tso ke malehlwa mo teane me ka metšhini ya selemoya ke sebetse le baba Shaolin le ke ena ba hlakwana kgwele nna yo ko bitse rona moyeng la ka lebitso ke Tlaba David Tlaba me wa le mamedi bo monate monano a tlhatlhamang go tlhela ka nako eo mamedi re tla kopana nanola sebopeng manta a beke e tlang go tlhela ka nako eo kgotso ke a mosheshwa.

Mamedi ha o sheba ke la bohlano le kalang kgwedi. Ke la bohlano la pele la kgwedi yena yeo re leng ho yona ya kgwedi yena ya September. Wena mamedi. Mika neta o sheba metsotso ya rona mashome a mabedi a nang le motso o le mong pele re fitlha jwalo horeng ya borobedi. Mme ke la bohlano la nne kgwedi ke ya borobong selemo ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Mme re o amohela jwalo wena mamedi ka nnete re o fa maatla re o fa hore o futhumale hara dirame tsena tse teng ka nnete. Ha o ka sheba ka ntle ka mane hlile le sibathetse wena mamedi ka nnete mahodimo a tshela jwalo dipula tse matla ka nnete wena mamedi mme ka nnete. Ntse le taba bohlokwa hore mongwe wa bono ona o nobe teng o hlonne o gutle re a tseba ke nako ya ne gore rona re le Basotho selemo sa rona sa temo ka nnete e sentse e le ha se qadile. Mme mamedi wa seama sa Lesotho o amoela jwalo sealemoyeng sa Lesotho ke rapelang wa radiengwane ke rapšhine ke mohlakwana wa mmapholo wa disema wa mailengwathela ngwana majapoloko ntse e le kaofela motho e reng ha a tla ja meriti itheya goba o theya le ye menyenyana ya diotlwana. Mme mamedi ae ka nnete ga e le ka tsela e jalo kere ke wa moela ke leboa jalo ba bileng le wena mananeong a sealemoya sa Lesotho go tloa ga letsatsi lena la ka jeno le ne le qala. Mme ka nnete ke a tseba nna le wena re tlong kana go tloa mona mo re tlwang teng go a fitlha jalo goreng yane ya lesome le motso e mmedi go a fitlha jalo goreng ya lesome le motso e mmedi wena mamedi. Mme ka nnete ae sentse ke tsho kere ke a tseba ke a tshepa ebile gore ge tlo tla re ba le lenaneo le monate ka go fetisisa le ditaba tsa rona o a tseba jalo ka metlha ga e lela botlhano metsotsonyane e mashome a mararo ka morago go hora ya bobedi ka morago hora ya borobedi mamedi ke a tseba ke nako yane re tlotla re fumana jalo lenaneo la rona la dipapadi lenaneo la rona la dipapadi. Mme ka nnete ke a tseba gore o santse o le malala laotswe le ona ka nnete gore o tlotla o ba karolo ya lona jalo ka o santse o le karolo ya lena le o releng go lona wena mamedi. Mme ka nnete ke ditaba tse tlo ba ka tsela eno e jalo ke ditaba tse dino tse tlo ba ka tsela e jalo. Mme ke ya wamoela go sealemoya sa rona sa Lesotho ke re e ba le rona go tloa mona mo re qalang teng go fitlhela jalo re arogana go fitlhela jalo re tlo arogana wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho.

Mamedi ya o sheba metsotso ya rona e le shumele nang le metso e medi. Gante bophelo ke nna, gante bophelo ke nna. Ka jeno wa bata, ho sane wa tshisa, ho pula ho ntho tsena ka ofela, ho maparty party, wa na mamedi ka nnete. Ke tsa tsene tsa ditaba tse tsalang ka hara bophelo. Mamedi, ha o sheba jwalo, re sheba jwalo maemo a lehodimo, hore ka nnete re o behele seding hore o nne o be boemong boo ka nnete o ipaballetseng, o tsebang hore na ebe ditaba di ka tsela e jwang. O ntseng o tseba ka nnete gore na ditaba di tlabe ntse di le ka tsela e jwang. Ha o sheba mamedi le kwahetse ka go kgatha dibaka ho isa le sibathela, ho phodile ho isa ho bata ho seng hona ka pula e batlang e akaretsa, moya o foka o le mahareng ho hlaha Borwa Botjhabela, mme o tsamaya o foka ka matla ka dinako tse ding, ho ka lebellwa hore le dule le kwahetse boholo ba dibaka. Ho phole ho isa ho e ba mahareng empa ho bate ho isa ho bata holo dibakeng tse ding ka maloting. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha Borwa Botjhabela empa o ka foka ka matla ka dinako tse ding. Ho na le monyetla wa 40% wa pula e itjadileng e ka kgemang le diaduma empa monyetla o jwalo o batla o eketsehile ka diperesente tse 60 dibakeng tse ka borwa ho naha, mme menyetla ya dipula e batla e theoha ha morao thapama. Mme mamedi ha o sheba jwalo di-temperatura tsa rona, maseru ke 19.9, ebe moshosho wane le mafiteng ke 18.8, ha mohalesuku e le 17.7, kuting ke 18.6, ebe qashasena ke 9, ha mokgotlong e le 10, ebe oxbow ke 7, bothabothe ke 17.7, ebe leribe ke 18.8, ha berea e le 18.9, methabatseka ke 18.1, mong ebe semongkong ke rubong fela. Mme mamedi maemo ha le jwalo wa utlwa ka nnete wa bona gore na ebe a ka tsela e jwang. Hotlhe mo o leng teng sentse re tshepa ka nnete gore o ipeidi hantle wa tseba gore na ditaba tsa gago di tla tsamaya ka tsela e jwang. Mme mamedi o tlo seka lebala ka nnete gore road show e tla nne e tswele pele e kamane ka molapo. Mme ka nnete ka leribe ka mane ke a tseba gore batho sentse ba le malalala o tsuka mono gore moifo wa sealemoya sa Lesotho o tla bo le teng ka mono ka nnete e le go natefisa letsatsi leno la ka jeno e ka setana ka nnete le matsatsing ane a hosane. Mme mamedi ga a tseba ka nnete o santse o loba karolo ya ditaba tseno tse jwalo wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho, e ba karolo ya ditaba tseno tse jwalo lo tsebana jwalo le moifo le dibohodi tsa sealemoya sa Lesotho tseo ka batlang go di tseba di tlabe di le teng mono wena mamedi letsatsing la ka jeno, letsatsing la ka jeno. Mme ka nnete ke tsa tseleng tsa ditaba tse e leng gore ka nnete di tlabe di ipetsa ka pele letsatsing lena la ka jeno ha re fitlha jwalo horenyane ya boraro modikong wa batjha. Mme ka nnete moifo o santse o itukisetsa go tloga ka nnete gore o le o fitlha mono o ba malala a laotswe ditabeng tse jwalo. Mme mamedi re ko fe pina mona ga re gutla jwalo re se re gutla re kena gobane ba sephetephete go utlwa rona ka nnete ba re tshwaretse difeng ebe maemo a ka tsela e jwang ka mono wena mamedi.

0: Mamedi e ha o sheba metsotso ya rona e mene ka morao hora ena ya Brubong ke Calvin Falo are everybody wanna be in love ke ha re ja dipua wena mamedi ke ha re ja dipua ke di nice life problems ya wena mamedi me o sheba ka nnete ke shebile taba engwe mona wena mamedi e tsaetseng maqalong a bekena mane Afrika Borwa mo e leng gore ka nnete tlaleo e bontsha ka nnete ga one go qalwa jalo ga ke re go qalwa kgwedi e ya spring kere dinako tsena ga di fetoga tsena ka nnete meketšananyana eno e tsiwang mo e leng ka nnete o tla boketekwa go thwa re keteka ka tsela e tsena re keteka ntho e itseng mme ka nnete ke tlhokometse Aforika Borwa mane mo e leng gore e mongwe wa bana ba Aforika Borwa o la qetelela a tlhabuwe jalo ka thipa ke motho a ba mmolaya mo a neng a gasitse motho eno a mogolo ka thipa mme mamedi o se o ka itšheba fela wa inaanela gore na ebe taba ena ka bo yona ka o fela e ka tsela e jwang ngwana yo o ne a le phoso go gasa motho a mogolo ka metsi kapa motho yo a mogolo ka nnete na ngwana wa bapala o se a ka ba a motlhaba ka thipa a ba mmolaya e tsositse ditaba tse ngata mamedi ga o sheba gore na ka nnete qetelong ya letsatsi batho ba bangwe ba rena ke ngwana mofuta ofeng a ntseng a bapala le batho ba bagolo kore o gasa motho a mogolo ka metsi o re wa bapala che ke tse dingwe tsa dintho tse e leng gore di ka etsagala dinageng tse dingwe e seng go rona mona lesotho mona ka nnete ebile le gona ge ka o shapa o le ngwana o se o gasitse motho a mogolo gare ga ona kelelelo ka nnete ke tsa dintho tse di ntsentseng di etsagala kwano mamedi tse e leng gore re tla nne re tla utlwa ditaba tsa tsona le dikateng tsa tsona gorena go ka etsagala ka tsela e jwang lekgotla la ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa batho ba nang le bokoa persons with disability advisory council ke setsisa ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa batho ba nang le bokoa se theilweng ka molao wa paramente wa Persons with Disabilities Equity Act 2021. Mosebetsi wa lekgotla lena ke ho eletsa mmuso ditabeng tsa batho ba nang le bokoa, ho sireletsa, ho disa le ho boulela ditokelo tsa batho ba nang le bokoa. Lo etsa bonnete ba hore makala le mafapha ohle a setšhaba a nka boikarabelo ho tshireletsong le phethatsong ditokelo tsa batho ba nang le bokoa. Na ona le letletlebo potso kapa o hloka tlhahiso leseding mabapi le ditokelo tsa botho tsa batho ba nang le bokoa, lekgotla le teng ho thusa ho buisana le rona kapa ho tlaleha tlhekefetso ya batho ba nang le bokoa. Letsetsa nomorong ya mahala e leng 800 7000. Mme wena mamedi ke ditaba tseno tse jwalo.
1: Le ribe a selegeti le se dia di ya hlabana bona ka mane ka Molapo High School ka la nne lwetse ge tla begele ka mono ge tsa bonnete ba hore re a di moletla a se ka lena ne ho la modikong wa ba cha mehle tsa bonnete ba hore tjonga ba tjwang America se botwane le ribe lohle se tshaba le a mengwa a tamela ka mono ge se monate dikoro tse ho finyane le tsona di a mengwa ka ofela ha re etse bonnete ba hore re ba teng ka mono di buri tsa tsore di ratanga bo DJ letse bo toletsa bo itu bo manka fela ha bona ga ke begale teng ka mone tsa bonnete ba rojong ba tshwantle ha o fetu ke yena taba le ribe mo kitse o teng hlabana se

Mamedi metsotso e le shume le nang le metso e tsheletseng ka morao hora ya borobedi. Ish. Ke khanyisa. Ntswile eno fela wena mamedi gore wa tseba ntho tse dintsa dintho hona le ntho tse mona tse tsang gore o go rata motho fela ntswile eno fela. Motho mona ba njwetsa re wa tsa nna ha ka ra ke sheba kgarebe ka bona matsoa ha ya sematle a se soft nyana a se hantle. Ho sa tsotellena mahlong mona o jwang ha ke sana taba le yena jale ke re ntswile eno wena mamedi. Tse dintsa dintho ke ntho tse nyane fela empa tse leng ka nnete ntswile eno ba re ka re tswire. Tswiri wena mamedi mme ka nete ne le Yams le Zoithoven le Kaylee Botman bana le yena khanyisa ka ntswi leno le mathemaludi mme ao sheba mamedi metsotso ya rona e leshome le nang le metso e tsheletseng fela ka morago hora ya borobedi mme re sentse re itukisetsa jalo bohlophisi bo boholo ba dipapadi sentse bootla taba tsa bona ka nnete mane bo re bolokise bonne bo ukorona ebe lenaneng lane la dipapadi re tlotla ka tsela e jwang ngwana mamedi le ukorona ka nnete re tlotla re otla ka tsela e jwang go tlotla ka tsela e jwa ngwena mamedi gore taba tsa rona ditledi di tsamaye hantle gore taba tsa rona ditledi tsamaye hantle mme mamedi a e ka nnete re ntse re ikotlela ka makgethe jalo re o bolae maemo ana ka ntle a segame sena se ukwalang se le teng ka nnete se e leng gore go ba bang se kena masapong ke re ga o le tsena maqheku a rona ka nnete ga e mono a nne a ipee gantle ebe a dutse ka matlong ka nnete a ntse a inwelela dikofshwana fela ke dikofi ke ditee ke ukubare ebile maqheku a rona a rata tee ya maotwana ebe ntse ba inwelela maotwana mono ka nnete taba tsa bona di nne di be gantle go uko rona ka nnete ebe maemo a tla dula a ntse a le ka tsela e jwang ka nnete ga re batle gore ebe nne ntse re bua ka digane mona ge lela ka gore bo mammang ba bolaiwe ke segane ga ga ditaba tsena mme ka nnete o tlhokometse mmamedura ebile ga le ntse le phama go tla nne go be segamenyana wa ithuta gore pulo ena ka nnete e lokisetsa ntho nngwe yona ka nnete e sa le go tshuo ka nnete go tla ba le legodio tswananyana le eno la serame le tla tlaya mme ka nnete mamedi o santse

tso lokela ka nnete o be boemong bo o ipeyang hantle, o be boemong bo o ipeyang hantle mamedi, gore ka nnete taba tsa gago ditle di be hantle. Re se ke nne ra iphumana ntse re ikolobisa, motho yo mongwe gorena gona ba ya mesebetsing o e tsa le jwang, hai le ka nna la dieya go ya kapa la lofa. Ba tla utlwisisa, magoa tla utlwisisa, ke gore e tlile ke batho ba utlwisisang, ba tla utlwisisa gore ka jeno lena ga le atla gobane pula e yana. Ba tla utlwisisa gore ga bo a theoela gobane pula e yana. Fela jale ke re qetelong ya letsatsi ga o ntse go bapala go na le namane tse ntseng di tsotsa. Na le namane tse ntseng di tsotsa, wa thola o sane go na le namane e seng e kene positioning eno ya gago eno. Wena ke go tshaba segame, o tshaba pula. Wena o tshaba segame, o tshaba pula, wena mmamedi. Le motlha e fafaditseng o fitlha late mosebetsing. O fitlha late mosebetsing, mme ke re o ne o tsebe gore o na le namane tse ntseng di tsotsa, tse ntseng di dinka o moapo ka ntle ka mona. Tsentseng dinka o moapo wena mamedi. Mamedi, metso tsa rona leshome le e nang le metso e robong ka morago go hora ya borobedi. Re ko fe jalo Zing Cumalo ba na le TBO le PWY Lock Drum King ba otla ntho monate ka nnete ke sa kuthanda.

Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e mashume a mabedi a nang le metso e robedi. Pele re fitla jwalo horeng ya borobong, re kena jwalo lenaneong la rona la dipapadi wena mamedi, mme ka nnete re kena jwalo taba tsa rona re di otle, re tle di tswele pele ka tsela e nepahetseng, re tle di tswele pele ka tsela e nepahetseng.

bua jwa lomamedi le Buzz Den mona a le ka mane ka Mauritius re tle go go rena e be ka nnete o re ba ntse ba ya ka tsela e jwang ka mono boitlhopho bo sebolo ga kae ba hlankana ba se ba le ka tsela e jwang go boela ga bua jwalo le ntate Pule ka nnete ka taba ya ne gore re tle go go rena e be ditaba di ka tsela e jwang le yena re bone ka nnete ba kene jwalo di fano ko ba kene jwalo di fano ko ka nnete re tle go go rena ditaba tseo tse ka jwalo di tsamaya ka tsela e jwang.

mamedi ha ntse re le ka tsena mona ntse re le ka ho kahana jwalo le bus den mona go go rona ho etsa jwalo jwalo kapa ebe ke taba ya marangrang hodimo kwa ka nnete ba sala morao ha ho le bantse ba sebedisa 2G mohlomong go go rona ebe ditaba di ka tsela e jwang ka nnete go go re e hlile ba hana ho hokahana re a mukwa wa nyamela wa gohlegohlela wa nyamela empa ke re retle re motshware go go rona ebe ditaba tsena tsa rona di ka tsela e jwang ba tla re qale ka yena ho bana jwale a le hole ha holo re ditaba tsa rona di tle sekebetsa nna tsa sukudisana re tle sekega sukudisana go go rona ebe ditaba tsa rona le yena di tla ba ka tsela e jwang re tle re utlwe fela gore na ebe di tla ba ka tsela e jwang goba jale e yena o holenyana mme jale re ne re batla re tle re qete ka yena wena mamedi re tle re qete ka yena gore taba tsa rona ditle dihlake gore taba tsa rona ditle dihlake jwalo ka nnete ke bona eka moreši ya sekwana ba santsane ba sebedisa 2G mme ehlile e ka nna ba rona ba di-4G re a imela mona re a imela mona wena mamedi taba tsa rona di gana gore ehleditlhake re mmamedi ntle le taba le tshenyo ya nako fela re tle re fetele ditabeng tse ding re tle re tswele pele re tle re utlwe ka nnete gorena re baka tsela e jwang gore re tle re qete be bang ba se ba le teng kwano gore taba tsa rona di tle di tsamaye ka tsela e nepaetseng ke itse ke batla go tlo tla re gokana jalo le ntate Pule mona a tle a re fe rona ka nnete ka mane ka difanookong ba ka tsela e jwang ka mane ka difanookong ba ka tsela e jwang mme ka nnete re tle re utlwe go rona ditaba di e tsagala ka tsela e jwang fanoko ka nnete re ya utlwa gore pula e ntse e ba otla ka mono pula e ntse e ba otla ka monono re tle re utlwe fela go rona ditaba tsa rona di qetelela di tsamaya ka tsela e jwang ditaba tsa rona di qetelela di tsamaya ka jwang.

0: mamere metsotso ya rona e mashume a mabedi anang le metso e mene pele re fitlha jalo goreng ya borobong ye re tle re itswelele pele le moraphasu mo ona ka nnete gore re tle go utlwa rona e be ditewa tsa rona di ka tsela e jwang moraphasu
1: I'm going to go to the house. O ya ontsolla.
0: Eh a ke jwa le ha re a chaka mo.
1: Eh ha re a chaka mo rwa ga re a chaka jwa lo ka ba bang mo ke mosebetsi mo la borwa rwa ka bona. Sha ba wela kodi kodi. Re ke dumedise mo ka be di ba sia le mo ya molono a ka hle ke dumedise. Mogatlo mo holo ka made ka lefa ka headquarters mo gotlwa ka o fela hle. Ba ikamanya mpa pa di nya bolo ke ba dumedise. Fela he ke ri ke dumedisa bona khomo ba ne ke yona molono e ntse tsietsa le kiena ya gona. Jwa le ke dumedise. President le one tuta nyane the ever smiling o tsebe ha o ka bona a tsheya fela mo lona ka o qeta o kila bona kwa tile
0: ha o
1: tsa ha o ka bona a tsheya fela o tsa o qeta ke the ever smiling loko meet ya ha mo lona ka technical team.

0: meteletswe pele ke re blessing moyo ana le shoes mosheu mo no mo ya ka shoes e mogotu ana le sho batsa ishogwe ibe o ba je si number 10 motlalipule mo folo wa ha mangane jwale heke o di ba padimani ke re mogotsi ya ka mkhulu class a dumelisa di ba padika o fela jwale hena ke tla re fela Alliance Insurance Company ha bo di red carpet o ba ke yone tsietsa tlopa sa di Ori FC mo lona wa ka heke re le ba tsietsi le ba lateli ba tlopa sa sa di Ori FC ke re fela ha di ba je mo holwana wa ka sheba ke bua taba ena hobane ke re ho sasa ka hora ya boraro ka mane ka bambatha hantle ka hodimanoka re tlabe re amohetse sehlopha sa sono se etswang mane mogotlong se bitswang Mosamane a utlwa molwana wa ka e re tlabe re amohetse sehlopha sane sa sono o tsaya Mosamane ntate e feta Maphulaneng e feta Oxbow e feta Nthoko e feta kae banna ho na tsuka e bolo kgalo mphosong kapa e mphoso bo mphoso mbona ke tsantle bo buthabuthe mane ya feta go gune e feta bo liribe mane bo kota koti mogolo la ka e feta bo tia tiane e be e tla kwana mme re yagela ka mane ka bambatha ke papadi ya rona molwa ke tlhakisa fela ke sa le mono re ka re o tlhopha sa rona ntate re na le bahlankana ba tsweng dikotsi mono e le mohlankanane Sweetbet Kung GD6 e be re bala mohlankanane ba re fela ke Salamina mogolwane wa ka ba re fela ke Salama Tadika e be re ba le mohlankanane ba re fela ke Monyane mogolwane wa ka le yena he o ntsa itshupa supa fela he ke a tshepa ntate ba tla bonala nakong e tla ntle le mono bahlankana ba monate ge monate mogolwane wa ka utlwa monate mogolwane wa ka mosimanane ba fela ke ntsane modise le yena o hantle mogolwane wa ka o tswa rona ke mama a tla molahlela e be motswadi teboga le teng mono motswadi gantwane o teng mogolwane wa ka mosimanane ba re fela ke fusiwa ga matlabe ba re ke kgomo ya koti wena themba ya dula ya ba tsamaya mosimanane ba re ke tholang mokete taimane le silifera a itseng gotlhe ka re tlhopha sa diodi ya tlabile ntlha e ntle gagolo a go apala tlhopha sa naga e tsofala e ba putswa jale he re na bosimanane ba re ke re sisitse mo amepi ba re ke mophemo o tlatsisitsweng tsa ona ka setlhoe ka gona o phele jale he ntse re na bosimanane TNT kankane thejane thejane bo rasta mono mokgotsi yaka mongadi ntsa le teng jale re na bosimanane ba re fela ke kgotso molele ngwana ba re fela ke langa se le shodile le langa jale he re kene mona mpeng ya lebala o ntse a le teng mosimane a re fela ke mokotedi mogapi ba re ka semate re ya bathong ya maluti ga di fele wa gama kokolo o ntse a le teng mogolwane wa ka kao fela he mo mone ba teng ke re fela mogolwane wa ka go so utswa go bakwetlisi go ne a ba latlhela mang Thabang Class a ba re ke mokgolo mogolwane wa ka a itshware a tlhaka mona a phasa bolo o ntse a le teng mosimane a bare ke tlhomelang lebina ngwana mme o pholisi wa rona e ote motho ke yena a tsheya ke bua ka tlhomelang lebina ke yena a tsheya go lokile ga ke tsebela o tsheisa ngwana o thin temba yona ntate a ntse o tla sone ya sone o bona bo di 41 mogolwane wa ka
1: e lo na ga lebelela ntho e ngatanyana Mosamane mmu
0: ee a motlwela go sasa ge o tlo taetse jale ge mogolwane wa ka ke theowa ke re fela motlhankanane yane e ba motseba ka holo candy mogolwane wa ka e seng yaro wa maare go bunya toropo aa wa mogotlo mogolwane wa ka ee o teng mosimane mogolwane wa ka eno o ntse a dikwala mona le mona jesi number 10 ba re fela ke thola ngwaga makuru le yena o teng ba re fela ntate dinoko wa ka tiatiane mogolwane wa ka ga ke tshilwa jela ke re diticket ga fumana di fumana ya mane sima ke 41 ga maluti fela mme mogolwane wa ka ke papadi ya diodi ena ka gora boraro ke bone tshwele la diodi mogolwane wa ka ka nnete le kopane ntse le kopana ka matlha a magolo mme re ke re ke a leboga ke le atidimeta wa tiatianeng ati disina wa gantša bane gore ebe taba tse jalo ntse di etsagala wena mogolwane wa ka ke leboga golo jale ye ke re a mogolwane wa ka gona ge le diodi FC re tshwere nthweothweng fela ke marinade sauce lebitso la yona ke Sakis hotpot sauce a bana ge go toba marinade aba bana ge toba marinade ane ke re fela ge kokogopo o tlhonne tla o itukisitse tla monna ga ke batle temba ga ke batle dilaetse golo mosimane wa ka ke batle se sesenyane monna ba tle ba botsa yane ya mokotakoti gona re ne re etseng re tlo ba otla ka ntho thweng ke marinated sauce wa etsang marinated sauce e bitswang fela Sakis hot pot sauce ke yone re tlo e sebedisa jale ge mogolwane wa ka bona ge na monyetla e tlile bona bona e tlile re tota re ba toula a utlwa re tlo ba toula mogolwane wa ka Mosamane e lokile tena ba re nthemba ko utlwa ntse a bua bona ntse a re he 827 bafane ba file Mosamane diapadi tse 35-39 ke re ga batla kwano ba le jalo a utlwa ga batla kwano ba le jalo mogolwane wa ka ke re ntho re blessing moyo a e phehileng ka bona ka re o tlhopha sa diodi ke a ujwetsa mogolwane wa ka ga o ka tlhola ke papadi eno ya go sasa ka gora ya boraro ka mane ka bambatha o tla bo tlotswe jale he ere ke ba hlokomedisa ke go tsagena le motho o

0: ke shusi mo go tswaka e shusi mo go technical team ya Rio FC wala themba ka ofela ga tlabe ge go sitse di katiba tse go tso tweng di mbugo skon to ka pa wa di bona ke go go tswaka e di katiba tsa tsa go ela sefatle ka ofela ba ne ha re batle shusi a tla hauhe e ha re batla sa ho hauhe ntate tla re ba hlabile di katiba tse tsa di thola moya ka ofela he ba te ba sa bona rona e go tweng di mbugo skon e ke mbugo skon to tla ba go se tsola ka ofela ntate tsenotsa o thwenki la thula moya ha re batle shusi a tla utlwe me hau le dikeledi ka pa le di gapha tsa ile ngwe tlo ba etsana fela he re tlo ba marinate bona molwana wa ka ke ubella jwa ka swodi wena ngwana mme ha ke le tsena hle ke buela tlo ba se sulu sa di World FC e re ke tsa maye wena khodi mona ke tla bua ba bona ha ile la botlhanotse la ntate motho o bua ho latela gore na o fihlile neng ga utlwa ke fela manda teng ha se bogwa ke moetlo ha se ke bogwa ke moetlo o tla e tshwara tshobe ena o ele PSFC ke bona ka o tla e tshwara tshobe mehlaena o tla ya kala mehlaena le tatantiso a ke bona ba tsamaya leto le tshwanang mo olwane wa ka
1: ele o batla go njwetsa gore o tlo bua morago ka mantaa
0: ka mantaa ntate ke a o tiisetsa ke re ke tlotla ke bua qetellong mona go radio Lesotho mona bane mozamane yona ntate ga ena monyetla
1: motho ke yona a nyetsetsa molaetsa gore a o itshosetsa ntate kokoropo fela moo
0: kokoropo wa ntswe la jehofa o lokile kokoropo ka ntswe la jehofa ke batla utlwa selelo sae fela ka odiwa bogokage ka mona jale ke bokgona go itseng bana ba duole FC technical team go tlo ye gwase dikatiba tse a tsa thola moya ba seke ba ba bona ngwana mme re ke etiatianeng ga bodiwodi ba lebogela sempe ga bašiane masopa o itse a tidimeta tsamaya monna o buelele jalo ka suodi o lo ye tlwelela setlhabeng sane sa thiwe molwane wa ka gobane he ke ga bo phutha ditšhaba bone fela jale ke hweletse ka ntswe e legolo kere fela gadibaje sha wa monna e ka gege ge na le boeti mona banna wa yona waka
1: ke ngwetsi e ntšha
0: ga ke motsebele o motseba o mantate bitso lao he banna ore ke tumela selepe
1: ka manonyaneng ka mang ga ba kala ba otla difofane ntho e ngata se ba tlang
0: ba se ba tisa ngwana wa sona o ke tumela selepe monna la o tla e tisetsa ntho yaka mo selepe he la selepe ntho ena ya ga se le otla ntho o fo difofane ya sona se re itsetsa jolo ka mabogokwane Ba se ba di sase se le pe na themba na se le pe ta lokatse mo.
2: Tsaka le la ba.
0: Wana monna na o tile. Fela he re ta mona manda mo. Mo na o tisa mo na team eno ga e gata yo ke a he ka headquarters. Ke a mana kholo khotha bo shimani waka. Fela he themba. Ntwe na uye tsenka tsande ngwana o tshwe ka tsande ntwe na ya o tshwagale bota ke bona ka o tla fela ngwana.
1: Ke yena yo la ha sa.
0: Ai ga ke ba hlola tla ngwana no. Wena ka tsande mo moteng. O tla fela ke nthola tshwaga le bota ena tshwaga le bota ngwanena o ota tri ya o di ba bona e o ota tri ya o di ngwanena o tla ke utlwa ha se a le bale ma tsiera o saya a kentse di card box ka bona ka di duleng ka bona hore o a ska utlwa bohloko monna o tla fela ka tsande monna ke nthola tshwaga le bota go le kile mogolwane wa ka ke fela di wodi tse ga bane bana ba simba bora sempe ga ba siana masopa ha di ba ja mogolwane wa ka ho sasa ka mokobelo ka hora boraro ka mane ka bambatha mogolwane wa ka hunter headquarters ela yo thumo zamane na gatlama e hota 10 ya udim ke be ga ipoe
1: ha re kopane ka mo
0: bye bye munda ya khodi le tumza ena wa lono na tla loka bana ke a bona ke bona go halala tsena o le kile bona rwa
1: shoto
0: ha di ba je
1: mamedi e a o sheba metsotso ya rona e le shumele ina le metso e mine fela re a re lebile jwalo horeng ya borobong
3: Third National Music Awards, 19 September 2026, Ntabiseng Convention Center. General ticket, 200 Malodi, 350 Malodi Golden Circle. Featuring Ntate Stana, Sanere, DTPLR, Ikgetheleng, Chris Tego, April Mahasi, Silwane Thakanyane, and Patrick Motshwenyi. Third National Music Awards, 19 September 2026.
1: Mamedi metsotso ya rona e le shumele ina le metso e miraro re a re lebile jwalo ho reng ya borobong re a re lebile jwalo ho reng ya borobong Themba Themba o santsa le teng le yena Thembo
2: yoyo matama yoyo
1: yoyo
2: yoyo Lesotho yoyo ba re matlama mo gatshane thisele bana ba le poqo ka ka pae kholo molaetsa o mo mfele ke dulang go fa ba Sotho la bohlano le leng le leng ba holwane ba ka ba wina la bohlano fela moqebelo manta o tlo go di tlhaloswa dikene
1: e botla bo hlaloswa
2: re fri a etsa tjena pula ya na etsa tjena ne re sa itukisa tjena Themba wa kene

0: balane le gella
1: le balane le gella jo na ke a kena hwahla tshwarisa ntate le gwana le bota a re ho ba sotho ka 6 o'clock o tla ba le redu nya le sotho a tlo phatlalatsa go jile matlama o kae
0: ya ba ha sa tlilelo
1: o kae se le gwana
0: ne jale ke
1: mona betsa go be siko mantalla bo hlano nna redu ya
0: sotho ga o so hlile o motibeng
1: ya ba qetile mosebetsi e re ke re fela all protocol observed empa ka o kgetholwa ya ke fihle ke dumedise Alliance Insurance Company tsa marelo le sponsor ga tsedi ntsa tshopa sa matlama dumedise committee ya tshopa sa matlama ntse teletswe pelo ke motho a mkaka the black president Mr. Nicholas Mekete Khojana dumedise ke thabile mo kokwane Shaningo e leng yena el captain ya tshopa sa matlama di ba pali tsohle tsa tshopa sa matlama dumedise banna le basadi ba itlammeng ka sefapano se se putswa ba itse fela gotlhe mo matlama e leng teng re tla ba teng kakapa e kgolo teba tsa matlama ga dingata gobane go monate ka go setlhopha sa matlama a rona a re na nako ya go tlhalosa re fetsa basotho nnete manta re tisa nnete
2: football club e tlakelwa gore ke taka ga o gaoake go sebediswa ditino o sebediswa ditaka ka gona le yone e tsebe gore ke taka re tla epeya mono re tlholeletse odima sekefole re bonyolole lerako la rona ka yona ha ga monate o rebe re ka tao feta papading e monate mme ditaga di bapala gantle ka mogomakatsang empa ka go kgetholwa ke tlhokometse ke a tseba bathase le ba papadi ya bolo ba ka batla utlwa gona ba buang ka mora gore ebe re latlhegetswe empa ke a ba kgothatsa gore ka nnete batlhankana ba boemong bo nepaetseng ka dikelelelong e leng gore taba bona ko go fela ba atamele papadi eno ka makgethe a magolo no ntate re ebe re katile ditaba tsa rona re le LCSFC gobane ke tsona taba tsa botlhokwa tsene re ditletse taba ya vila empa e tlhaela tafoleng fela empa he re amogele monnen wa slepe ko utlwa go tlhaa gore ke monnen wa slepe ke Mr.
0: Axe
2: ke Axe re Mr. Axe ga sa le teng jena ke a iposana tlhile o tlo phothoma bale mano ya le ga le bua tla ke tlo emela team e teng tla ke tlo emela team e teng
0: ba o shapa di fofane ha nngwe fela o sa ukwa lokela ho
2: e ke ke mo babetsa ke re neng ha ke no radio less mo ka mohala a bile a bontsha go tla ba teng a mo ga di fofane o tle he we le o tlo tsebe go tla kalela batho o tla bo sontso tsa ma di drum man di lose man o tlo ona ba le tsi tla bo sonka di tlo o di lose boy
0: ah mamedi metsotso ya rona ha o sheba o mong fela re ya re lebile jwalo horenyane ya borobong ha ngwana mme re re emele fela ditaba re tle re tlo qeta ditaba tsa hao ha re khutla ditabeng re ya ditabeng fela re tle re tlo qeta ditaba tsa rona ha khutla ditabeng mme ka nnete metsotswana ya rona ena e mashumi a mararo mamedi ke ithutile ka nnete ra e tlile go tla ba busy mafelong ana a beke mme taba ena e be le monate ba re ha e ba letsatsing lena la kajeno tlhopha se seng se seng se na le ditaba se batla go bua pele mpa ga re ya re lebile jalo mantaeng go ba boima golo wena mmamedi mme ka nnete ebe ga re sa tseba gore na mang ke mang le gore na mang o wela kae mang o reng ba bangwe ba qetelela se ba tshaba go tla ka nnete se le gwana ke eno e sale re qetela go mmona la bohlano la ane la neng a re matlama o tlo e sobokelela mme ka nnete e la ba ga a sa tlaeletse go hang e la ba ga sa tlaleletse ho hang hang hang hang mme mamedi hora ke ya borobong ga itse di ya ka o sa ntse a le temane re o fe jwalo ditaba tsa hora ya borobong.

Nako ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho. Ditaba tsena o di balelwa ke ya malaba bo majoro mo mamedi ke hwa madume hape. Lesotho le hloka basotho ba kenang ka matla kgwebong le ho hlahisa ka bongata e le ho theha mesebetsi le ho netefatsa hore moruo o tswela basotho le naha molemo. Sena se boletswe ke letona la kgwebo, mesebetsi e meholo le ho le kgodiso ya dikgwebo Mohlomphehi Motlatsi Maqalepo ha ho bulwa feme e ntjha ya Tranquil Maputswe le Ribe ka tshehetso ya koporasi ya ntlafatso ya dikgwebo tsa Basotho Bidco le morero o thusang dikgwebo tse nyane le tse magareng ka ditšhelete molemong wa ho itshematlela CAFI. Ho tse ding, Lesotho le phethetse dikgothaletso tse pedi ho tse 11 tseo lekgotla le disitseng dikgetho tikolohong e borwa ho Afrika SEAC e faneng ka tsona ka mora dikgetho tse akaretsang tsa 2022 tse kenyelletsang hore batjha, basadi le batho ba nang le bokowa ba be le seabo dipolotiking. Tsena di hlahelletse dipuisanong tse reretsweng.

0: Mamedi metsotso ya rona e supile ka morao ho hora ya borobong, metsotso ya rona e supile ka morao ho hora ya borobong. Mme go khutla jwa le wena mamedi ka nnete, ditaba tsa rona di sedile tseleng ena paetse. Le nonyane le teng ka mona mamedi a hlatlo re fa ditaba tsa hae rona ebe di ka tsela e jwang go ukwena tsatsi lena la kajeno. O futhumetse gore mafelong a na a beke a ka hla a bua hantle gore na taba tsa hae di tla tsamaya ka tsela e jwang. Ngwana mme
1: Mokamedi
0: o a phela?
1: Ke a phela ke tsewe wena.
0: Ai, ke kgotsofela, ke kgotsofela wa tati.
1: Ai, a ga maemo a mabe a lehodimo.
0: Ga di game tsena empa ke a bona wena o di kipa ntate tsatsi. Ke a bona o futhumetse e hle taba ya hao e nepaitse.
1: Ke a tlameha ntate o latela le gona malonya le nna e tsamaya jwa.
0: Oh, e hle ya o motivate.
1: Hai, hai, hai, empe. Tsakale! Batho!
0: E tada, so!
1: Ayo shampoo. Asina se ka jamma ya tela tela motela ruri.
0: A ke na. Ke tla ba rua lo letsatsing lena la mafelo a be.
1: Hai. A ke na ha yo le ke mo shana bitswang yena tumelo slepe ba shala ba ha ba mitsa tumtule mo shana wa Roma tuma le tshabe se go tlosa tlote se go tumpate ba thomela taba ya ntina se go tinsa mashala pega le motho bona ke go bona. Ke mo shana bitswang ha mo kana le hloba mane ne pula bona Roma e kala matsatsi a tsiletsi la bo shupa wa jo ba to takale le batho a mamela to pe fa mo shana Roma a bitswang yena tumelo slepe he ho monate monate ka mane ka go matuma ditshabeng ka nnete ho monate ha bo manonyane pula yana le tla tseba hore ba rati le ba mamedi ba papadi ya bona ba maoto ba rati le ba mamedi ba radio ena ya Lesotho tseba nye le se le tlo sebetsa le nna ho tla hlopensana sa manonyane FC ke yona Piago mme ke nna monyenyana fela ke a tshepa ke nna monyenyana fela ka mona ka diphiago ke nna monyenyana fela mme ke tla la bona ke nna last born
0: mabale mona ona monyenyana wa tate ha o so hlokomele face tsa bana ba banyane dikotsi jwa
1: dimpe wana o sheba ka bale ka monyenyana ka mane hle ke ma 2000
0: bona na o fitla yo so bekela di fofane jwang ha o sana e tlatla ho wena ntse mo monyane
1: ho ha re se re ba petse papadi tse ka ba ntse pedi he mamedi wa radio ena ya Lesotho se re bapetse papadi tse pedi e leng papadi e leng ra qala mane ne re nkana le bane ka mane ka bambatha tsitaene ga metse tlhophasane sa Mafte

0: le yona hlopha sane sa yona bantu me ri le ga ba pala le bona ka nete ba ile ba phunywa ka le se wa nale bona ka nete ba phunyile fela ka le se wa nale he ne di hunolo hove hunolo hove le bona ba ka paka ba ka hla mona ka nete hey he bana bana ba batlile ba getsetsa mo ferefere hola mona mona bitso yena kimo mona bitso yena ka mo helo le hale hale mona hlanga mane ka free state ka bo mathaitheka mane ola ka nete ola ba kena ka tsebeng ola ba kena ka tsebeng bana bana ba bantu ba ile ba kena ka tsebeng ka nete ile ba ga heps ba fumana hela he ka re kene ka hagetse no le hobe ka mane ne he ka ka bala le la ba mathaga ile ga pala ka ka ntlatse ka bantse tharo ile ba 33 mo ha ke moteng he hlopa seno nung o bale ka nete bane ha re sa le bana se re ba holo ha ntate phepa sa buile hore ka nete re ba holo se re ba holo ha sala ngwana papa dinya bolo sile tibeno no e la tourisa hlopa seno sa manunyane e le nyona bantu bana ha holo hle se gela ba ho
1: ho ya lo ngwana meta ba boholo ke a gola go rena e hle e re hle go ukwena le ithlophile ba hlangana ba malala la o tso fo le tsatsing le la mafelo a beke
0: ho bana papa ya rona ya hlopa sane re tsone ho nkana le papa le hlopa sane sa yona se hlangana ka mo khujele nyona di ba di ja batho me jwa le papa di ile ya postpone ile ya re jwa le kala kala re jwa le di ja batho ile ka mana itsile ka ntle ona ha jole he ke moteng ya papadi ya rona le di ja batho ile ya prospone me ha jole sentsona lo re re tle re ihlophele papadi ya nene e ka pele ka mana se re tla bona gore na ho tletsela le ba me bona ka nete ba shaina bona ba ithopile haholo bontate mafanke jane bontate shemonke shemo maime ka mono wena rapaulina ba ithopile haholo ba ithopile haholo bo maestro fidel ntoya mona abapala molongwane ka morarao a hleng a emeng ka thata ho
1: oh ha wa tsa bile ne bile ke lebetse go hana ya lona e hle e tshetsisu o ke lebetse go ya lona hana e tshetsisu ke ne ke lebetse go hle ke lona be di ja batho ene e tlo itsukotsa ka bona
0: a a tsa ile se taba itsukotsa ke yone ka di ja batho la bona gore hai hai hai hai wele se la se fefo se tla mona se sebe sena sa bashana ba hlanka go makamo se sebe a holo bashana ka mane ka nete o la bona gore ke kopa re kopela tshwarelo mpere empe tshetsiso ka nete
1: a ngwana mme re tlehle re kopane ditabeng tsena tsa rona se re tla ba le wena mona mmamedi a tsebe gore ae mantale la bohlano se re tla nne re ba le wena mona go tla utlwa gore na maemo a jwa mme ke a tseba sentse ba go hlakiseditse gore ga e le la bohlano tsena o ka iphitlhela ka nako o batlang empa ga e le manta go ya ka gore na maemo a gago a jwang o a tsebana go tla tsamaya ka tsela e jwang
0: a se taba tsa o di hlakile mookamedi
1: o jalo ngwana mme a e bale letsatsi le monate ngwana mme
0: ya ke taba letsatsi le monate ke tlakalela batho ke a leboa ke a leboa he
1: a ngwana mme go tla loka
0: tla loka
1: mamedi metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e medi ka morago go hora ya borobong ka morago hora ya borobong sa le ke le ka jalo mamedi go fumana jalo Buzzden mme ka nnete re qeteletse re mo fumane empa ka gatiso re le ga ka nnete o lokela a hlaetse jalo ditaba tsa gatiso bana mamedi bane jale mokgwa wa marangrang mane o bonala ka nnete o re sukudisa mokgwa wa marangrang o bonala ka nnete o re sukudisa ka mane
2: ka nnete ka diaparo tsa bona le ka megabo ya bona mona ba ntse ba kopana re se re emetse moifo wane o ntseng o tsamaya mono mo go ntseng go tsamaya go ntse go tsamaya ke bone motlhomphei tonagolo ke bone motlhomphei letona la dipapadi ke bone baokamedi ba cabinete mmanene le ake sa bona gona ke bo mang bogolo ba bona o boetse go na le bangodi ba makala ke bone commandara ke bone commissioner police se sola ka nete se tsheditse haholo sepolesa se tsheditse haholo di-company tse mmalwa di tsheditse haholo ntle le ho dimenšona ka mabitso ka nnete o bonagala e ne tlo tla e ba motsamao o atlaileng haholo go jae seka pula empa ke nne ke supe gore etlile le ha pula e ntse re otla tsenang ka nnete o atlaile gobane ga be re kgonne go kala sentse re tlo fitlha ke a kgola gana balotsena ba nyolowa station-eng mono ba sentse ba le gaufinyana le diroboto tsena tsa embassy ene ya China mona moo ba tla ba sentse ba le gaufinyana ene tebelelo e ne e le gore ga ba fitlha ka kwano re ikotlolole ka mokgwa wa di-aerobics go bele re ikotlolole ka mokgwa o mona o re reng ko dynamic e sengwe state ke gobane jale go a bata mme ga o bata tsenana ga ba ka emang kae leng ka nnete re ka ba le matsa tebelelo e ne e le ke gore re boele re tlotla re bapala dipapadi tsane tseo re reng ke tsa botlhe gobaneng gobane motsamao o ne a pheletso yana ke gore go be le

0: dipapadi tseno tsa bohle e le hona ho endosa hore ke motsamao o etseditsweng batho bohle, ngwana monyanyana, mme ntate, nkgono, ntate moholo, motho wa mmeleng, motho a itekanetseng, motho a sa itekanelang. Le dipapadi tseo re tlang ho di bapala ke dipapadi tseo re neng tse re reng ke tsa batho bohle. Empa he re ntse re na le tshepo hore mohlomong Ramasedi tla re utlwela pula ena e ka sake, ba ikotlolle re bapale re tseba hore re lokolohe ngwana mme.
1: Ntate wa ka ke ditaba tse monana fela jale ha o sheba maemo a phephetso e bonagalang e le teng, wa hopola re bua o lanjwetse e sentse ke thibia ditente mona ke thibia ding, o bona e ka a lebeya boemong bofeng.
0: Moya wane o mongata wane wa tseba ka nnete o batla o saki sentle le hore ka mona ke ka lebaleng jale it's an open space o batla o theohile ka nnete jelo ka ntse ke tshwa ke re ntse re ha o ihelwa mohlomong e tsa ga ba se ba kena ka mona e be pula yona e sehlile e emisitse haholo. Empa ga ka nnete maemo a batla a se madi haholo compared to nakong yane yo neng re bua le wena hose.
1: O bona e ka pheletso ya ditaba tseo ka o fela le tla qeta ka bonako difeng mme tebelelo ke gore ga le qetile labe le fumane eng e le tlabe le ne le lebeleletse gore be le e fumane.
0: Ba tseba taba ya mantlha ka kapo ya soke go bontsha setšhaba sa Basotho dithapollo ga bo tlhoke tšhelete, dithapollo ga bo tlhoke gore o galele ka mogotu, empa go ithapolla le ka go tsamaya fela e tlabe e le boithapollo bo e leng gore go na le se o tlabe o mmele wa gago o se kgotse mogoo ko gore ge tsebagatse boithapollo ka motsamaya, mme go tla ba le puo e khutshwanyane fela eo ka ena e tlhalosang gore na sepheopheo sa motsamao o nako o feng. Ge ntse re ikamaganya le megatlo yotlhe ya lefatshe eo ge gokaganeng le yona go tloa ka Region 5 African Union Sports Council e leng yona eo ileng ya qala ona motsamao ona go nnena bokulo ba nako e telele goba jale re dula re dutse odima botse ka nnana ka di-officeng ka mono ebe ga sabe le nako e ngata ya go ikotlola. Ga re tloa tse ka nnaneng o kena ka koloing o dula godima setulo ka koloing wa tsamaya o ya hae, ga o fitlha hae mane you slump up on the couch because you are fatigued. Ga o tloa mono o le gobala go sa saoseng wa tsoga wa tlhapa, ga ona nako yo o ithapolola. Jale rere ke tsela yo re batlang gore setšhaba sa naga ya Lesotho se tsebe gore motsamao o nka karolo e kgolo ga o ithapolola, go tsamaya go nka karolo e kgolo mmeleng wa motho. Mokgatlo wa lefatshe wa WHO, World Health Organization, o re dinokong tse lekgolo ke batho fela ba masome a mararo ba shebalang ba phetse hantle, mme taba enono ke qholotso e kgolo haholo gore ga ba neneng 70% kao fela ga e phele hantle, go phela 30% fela worldwide itlhile sentse o ruta gore re na le mathata, mme le bona ba kentse letsogo go boneng gore lefatshe le a ithapolola. Africa mona re na le ntho o tshweng ke African Union Agenda 2063 yeo ka yona le yone aime ya teng e le go batla go akofisa bophelo bo botle ka boithapololo. Go boetse go na le ntho o tshweng ke Fit for Life ya UNESCO. Dintho tsena ka ofela di kenelela tlasa maano ao Region 5 e ikamaganyang le ona, e boetse e kenelela tlasa maano Antibetan Tafisa. Tafisa e leng the Federation of International Associations for Sport for All. Re tla re tshola mono go na le bomphato wa rona ka di-olympicing ka mane gobane we are athletes. So le bona ba re re sebedise dipapadi tsena tsa botlhe go ithapolola e le gore re letse go nnena mafu ana ao re ka kgonang gore re ya nene re sa tlhoke gore re nne re sebetse ka thata kapo re ye dingakeng.
1: Ka taba ya go tsamaya fela ko ba kwa ntho ya botlhokwa fela ga re nkile monyetla gore ka nnete re ne o tsamaye fela re fokoditse mafu ano a mangata.
0: Go tsamaya fela ka kapo e sitlhile go fokotsa dintho tse ngata gagolo ga thekenoloji se e re tsentse bobebe fonong ya bono o tlhomana go na le ntho e kareng ga Apple tse kareng ga o di tenya mo lebetsa o etsa gore tsatsi lena o tsamaile kete tse kana tsa dikepisi. Ntho eno o tsebe ke ntho e ka o thusang

0: kgona gore letsatsi le letsatsi o e sedisa gore e o monitor-ele gore na motsamao wa gago kwa mofuta o feko mme o tlo ka e sedidisa gore jale ga o santse o imonitor-a gore na o tsamaya jang e be o iphumana o se o etsa program gae e le gore bekeng ga benneng ke kgona go tsamaya 10,000 steps ka matsatsi a marago ka matsatsi a mane nka kgona go tsamaya motlhomongwe 17,000 kapo ga etsa gore go na le mafuranyana a fokolang wa phesa mmeleng wa gago a sa tlhokagaleng
1: go jalo
0: ke tsala ditaba tseo ka nnete motsamao ona o bitswang work for life o tsepameng godima tsona.
1: Ah, ntate Pule, ke ditaba tse botlhokwa ka nnete mme re sentse re lela ka letsakatleo. Rona re tlatla re le bona mmamoraonyana ga re chaisa re se re kena jalo ditabeng tsane tsa rona tsa dipapadi tsa boithapollo.
0: Ah, tshelo bileng ke nnaseka kapo eso ka nnete ke leboe salama sa Sotho ka nnano le lena dipapadi ka tshetso yo seo re dulang re fumana go lona ka gore ebe ne re fa monyetla wa gore e nne re fetise ditaba tsa rona ke le dikatiso. Ke taba ya botlhokwa eno.
1: Hai ga le bua ntate wa ka.
0: Hai la le.
1: Ntate. Mamedi ha o sheba ka nnete metsotso ya rona ke eno e mashume a mabedi ana le metso e robedi. Ke ntate Pule ka nnete ona bontsha hore hai boithapollo bo bohlokwa wena mamedi boithapollo bo bohlokwa ka nnete. Ho re ditaba tsa rona di ne di tsamae ka tsela e ne pahetseng. Ho re ditaba tsa rona tsa bophelo di ne di be ka tsela e ne pahetseng. Mme ka nnete ke taba tse leng hore ka nnete di hlakile haholo. Ka ofela re lokela re ye ka nnete re no ye re lo itlhabolla mono. Ba tlile jwalo Sotho Stadium mane ba fihla jwalo ka bambatha mo dipapadi tsena ka ofela sentse di tswela pele ka teng. Mo dipapadi tsena ka ofela di sentseng di tswela pele ka teng. Lo tla jwalo se ke kgutla le moramatli mona a re fetsane tsa karete re tle re utlwe rona ditaba tsa rona di ka tsela e jwang ngwana mamedi re tle re utlwe rona ditaba tsa rona di ka tsela e jwang papadinyane ya karete mafelong a beke ena le rona ba lo sebetsa ka tsela e jwang le rona ka nnete e ka nna ba bantse ba itukisa ka tsela e jwang bantse ba itukisa ka tsela e jwang ngwana mamedi ga tle re utlwe ditaba tsa rona re re lokise fela re gutlwe se re bonana ebe re gutla re na le ena.

horeng ya leshome le nang le motso o le mong fela wena mmamedi ka nnete, mme ditaba tsa rona di hantle. Rofe rona tsentseng di etsahala, di tsentseng di etsahala Lesotho kwano ho tloha tele ho ya tswa metjhetjhane ka nnete, ka ntle le ka hare ho naha hore na ke difeng. Mme mmamedi tse ding tsa dintho tse etsahetseng tse di hlokometseng ka nnete, kaba mohlomong ka lebaka la dipula tsena tse teng ho etsahetse kotsi ya koloi mane dithabaneng Lefikeng ka nnete, mo e leng hore motokara le tekesi motokara le tekesi Lefikeng mono dithabaneng Maseru ka nnete di ameile jwalo kotsing ya koloi mme ka nnete ke ditaba tse e leng hore re sentse re tsho re ho no ko kgannwe ka kelehloko mmamedi. Wa tseba pula ha ena teng maemo a qetella a se a fetofetoha, o tlo thola hore le batho mohlomong ba qetella se ba etsa ntho tse e leng hore ka nnete ntse ba sa di etse nako ena kaofela. O qetella motho le ho kganna a sa itatisitse hobane fela a o tatile mohlomong ko seng fela jwale a sa hlokomele ka nnete hore maemo le ona ha a sa dumela hore a tsamaye ka tsela eo a ka batlang ka yona. Mme ka nnete re hlokometse hore koloi eno e phethohile ka tsela e mpe, mme ena ya taxi yona ka nnete e bonala le yona e senyehile ka pele ka kwano, yane yona ile a hla ya bidika ka nnete ya wela wena mmamedi. Mme ke ditaba tse seng monate ho hang, ke ditaba tse seng monate ha hang. Mme o tla hopola hore beke tsa ho feta mona hona Lefikeng mono ho no be le kotsi ya koloi mpe haholo mono ka nnete, e neng e hlahe kwano marangrang ka nnete ya kotsi eno e jwalo. Wa ipotsa hore sebaka seno ka nnete se buleile haholo, mme bakganni le baqhobi ka nnete ba ka qetella ba ikobela melao ya tsela hoo ba ka iphumanang ba ukweka ba ka kganna ka tsela eo ba e batlang ka nnete, ba sa bone hore tsela eno le ha e buleile jwalo ho ka etsahala ditaba tse ngata mono ka nnete, ho ka etsahala ditaba tse ngata haholo mono wena mmamedi. Mme ka nnete re sentse re ipiletsa hore a kone ho kolekeng hore le kganne ka makgethe le qobe dikotsi tseno tse ka etsahalang mono wena mmamedi. Tsela ha o bolele hore ka nnete ha e buleile haholo hobane e ka ara malapa, e ka ara motse le ha e ba e buleile jwalo ka nnete. Ha o bolele hore motho a ka ba sa a itsamaela ka mokgwa oo a ka batlang ka teng, a sa iqobele melao ya tsela wena mmamedi, a sa iqobele melao ya tsela. Mme ka nnete re sentse re ipiletsa maemo ha le tsena teng ka nnete mmamedi, o lokela o ko ipehe hantle. Wena mmamedi re qobe dikotsi tsena tse ka etsahalang, re qobe ditlamorao tsa ditaba tseno tse jwalo, hobane qetong ya letsatsi ntlha e ka hodimo e tlabe o senyeditse nako taba eno e jwalo. O no na le mabaka a hao o lokelang ho a phetha, ha o sa kgona ho tswela pele ka ona, hobane jwale ka nnete wena o la kgetha hore o ko tsamaye ka tsela eo o batlang ka yona ka hara tsela, ebe ha o iqobele melao ya tsela. Yaba ha o iqobele melao ya tsela wena mmamedi. Re ko fe jwalo le omile a re lerato le fedile.

Mamedi metsotso ya rona e le shume le nang le metso e robong. Ke male o re moloki. Ke male o re moloki. Mme mamedi wa sema sa Lesotho. Ngwana na enwa ka nnete e mroetsana enwa kapa ausi enwa. Ke male hlokwa Mary Hlalele. Wena mamedi ka nnete o hlaetse jwalo kwano Lesotho. Ke Mosotho. Mme ke Mosotho ke nnete. Bophelo ba hae o sa bo nkile kwana Afrika Borwa haholo ke ihlokomele.

Thojana ya tisile ba re ke mofumane e mosadi wa sebele. Metsotso rona e supile fela wena mamedi re fitla jwalo horeng ya leshomelenang le motso o le mong. Re fitla horeng ya leshomelenang le motso o le mong. Mamedi ke shebile ditaba tse di mona marangrang ka nnete yo tsa batho ba ntseng ba tsamaya ka nnete ba tsamaileng leeto lena la Walk for Life. Mamedi ka nnete ho tloha mane Setsoto Stadium ho lebaka mane ka Bambatha ka nnete mo e leng gore diketsahala di tla fitla dietsahala hona ka moo. Mme ka nnete ya go sheba bakolobi e ba o tlile pula ya ntate Modimo e ba o tlile mme ra bona wena mamedi tonakgolo ntate Samuel Ntsukwane Matekane o teng ka gara karolo eo ya batho ba ntseng ba otlwa ke dipula mono ka nnete ba otlwang ke dipula. Motho e mongwe ntse a tsho mona a etsa molaetsa a re monna mona mo re teng re metsi tlepere. Kore e tlile re metsi mme ga o potang le gore ga ba fitlha ka mane ga ona le ditaba tse ngata e tlile ba le o tswela pele ka dipapadi tseno tsa bona tse ka mononong e le ka nnete go sebeletsa go itlhabolola e le Walk for Life Initiative ka nnete re tsamaye ka boikarabelelo ba gore ebe neneng ka nnete bophelo ba rona re ntse ge bo beya gantle. Re ntse re bo beya gantle mme ntle ya botlhokwa e ntse le yone eno wena mamedi gore ka nnete tse ntse ditaba go tla bontse o bua go tshuo ka nnete gore motho ga re ke re tloileng re fokotseng ena ya dikoloi haholo ka nnete re ke re thabeleng jwalo gore motho o ko tsamaye go tloga go etswana mona go gaufinyana mamedi gore ka re motlhomongwe ga e ba goseng o qoba taba ya go tlo se ka fitlha motsheare mosebetsing mantsiboya go chaisa ka gora ya bone o ka tloa ka nnete diofising kwano wa itsamayela wa ikela go etswana mono ka maoto o ka tloa ka nnete wa iphitlhela bo lekgalaneng mono bo kwadi mono go gaufinyane mono bo gatsautse mono o ka ikela ka maoto wena mamedi wa ka wa fitlha teng ka nnete gore re bone go tla mona ka nnete karolong tsena tse bo arrival center bo ka west ka mono o ka itlela ka maoto ka mono wa tsamaya ka nnete wa qoba gore re nne re be boemong bona ba mafu a o buang ka ona ka nnete o tla bolwang tsotho ka nnete motho enwa mmele wa ge ga o tsamaise maruane jwale o dula a dutse fatshe. Gana jalo ga tlabe ntse re bidika ka mona mamedi re bidika go le monate fela jale ga re tlhokomele ka nnete gore taba eno e tlile ya re ama ya mala maphelo a rona mme ntlha ya botlhokwa ka nnete e ntseng re e kopiwa kore re kopiwe jalo boemo ba gore ga ge nne re tsamayeng ga go tlhokagale le gore re be re mathe empa boemong bo o seng o tlile o itjwetsa gore o batla go nka e ka godimo agolo o ka matha teng ka nnete mahala re sa tlhoke le taba ya ditšhelete o ka itsamaela gantle wena mamedi ka nnete go sena le taba tse ngata mme ntlha ya botlhokwa ke eno gore ga nne re qalelleng go tsamaya Walk for Life molemong wa bophelo bo botle.

Kana kwa kihora ya lishume le mtu ubung, sena kisalama ya salisotu, ditabazi na uribalo wake malababa wa majoro, mwamamiri iki huwa marume hape. Lesotu le petezi di khotale zoze pedi, hoze lishume le mtu umung, ze ulo khotla le disizendi kheto, tikulhung ebora u Afrika siyak, lefane nga zona kamkari kheto ze akareza za 2022, ze genye le zanghora bacha, basadi le bato wana nebukuwa babi le siyabo di politikin. Tsena di hlaheletse di buisanong tse reretsweng ho hlahloba kgatelopele ya dikgothaletso tsena maseru mo monghadi ga se falana phakisi mokgatlong wa Trans-African Patriotism a tobekeditseng bohlokwa ba dikgothaletso tsena. Ho tse ding mookamedi wa setsi sa mahlasedi monghadi Mcekela Kgesa o re tumello ya thepa e se molaong ya mahlasedi e beha bophelo ba batho kokotsing. Monghadi Kgesa o boletse sena kwetlisong ya matsatsi a mane e ntseng e tswela pele bereya e tshwaretsweng basebetsi ba madiboho e le o netefatsa gore thepa ya mahlasedi e se molaong ga e kene ka hara naga. Ga re diphethela lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepaetseng le beheletse ka thoko dimilione tse 200 go thusetsa matlafatsong ya dijalo, diphoofolo le phepo e nepaetseng e le boitlhopho gatlhanong le motšheso le komelo e maatla e lebeletsweng. Ya tshwere molepo e le mongodi e mogolo wa lekaleng.

0: sentse supa aje se ke ba tlhompi bana ba tsa ba ile le bommeri bontate le bonkgono le boausi le boauti kanti ate modimo wa tlholofatshe fela ke a gola bana ba pagamente ke bana ba iketsa ke lela bana ba modimo ba tshwana le nna tjena ba lapileng jelo ka nna tje bana ba pagamente ka tla fumana bana ke labantsa fitness ke a gola bona ntate
1: ee ka nna ba bona ka nnete ditaba tsa bona di gantle
0: o bo bone bofoko bo boteng ntate kwa ko sena sena ntate ke ba beya mone gona ga sa ja go soja bona bana ba ka ba leboela ntate ba tshwara bjale ngwane sela ntho ke 44 ena ntate ena ke a tseba ena a itshelela aona ka moso o tlaloka
1: ae ka nnete ka moso o tlaloka empa leeto la bona ka nnete ebidile makgethe a go
0: ao ntate se kelela ba ba tla fumanna ke ane bemmele se le bobebenyana bonkgono bo ntate ba tsantse le botlhokwa ba entse mosebetsi fela hel se ke balela ba tla fumane monta le ofitlha mane o sena e le kofinya le tengyana bake bae batho ba modimo ke kopa gore batho ba modimo batho ba tlileng mona ka go fela ka ba fogale melbesenyana le kofinyana lenya bake ba ba etsa ntho eno ntate balekompi bana batho ba modimo mme ntho ne ke ntho enyanampe ba ka isa ba rata
1: dikopanbake ba tlose segamenyana
0: ee go batho bana ba tsamaileng bana se ke lela batho ba modimo ba tsamaileng ba sena letho ba ba tsheditseng kapasekea e ka nna bona ona ntho baetse bana go bane ba tsamaile tsena ke re e ka nna bona realisa fitness balokesma
1: ee ka nako tse ding
0: ebatho ba nate bana ba jamonate ba ntlo go bolele ntate waka nnete e tlame o e nnete ntate ke a leboa ntate wa
1: a ke a leboa ntate
0: ke a leba soiseso
1: eeanda
0: anki o itlhokomele o ipaballe
1: ee ae ka nnete sentse re ipaballetse
0: wa bona e soiseso
1: ntate
0: anki
1: mamedi metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e meraro ka morago go hora ya leshome le motso o mongwe mo re yang teng ke gore nyane ya leshome le metso mmedi ke ne ke bobeya jalo mamedi gore re ne re lokela re fumane jalo moeti wa rona a tlotla re fa ditaba tsa ntho o thweng ke totoma totoma mamedi e se ditotoma tsane tsa kwana e seng ditotoma tsane tsa morago kwana wena mamedi totoma ka boemo bo mona ba gore ka nnete morago tsena re bona ntho e seng e etsagala e le ene ya gore ka nnete bontate ba di-4+1 gagolo bona gobane ke bona bo ke e bone gore ka nnete ba etsa o dumelelana le monga koloi ore ae ka nnete ntate e re ko o sebeletse motlhomong selemo kapa selemo se e nang le dikgwedi tse kae motlhomong ke bone ba bangwe se ba etsa selemo le dikgwedi tse tharo e be ka morago mono ka nnete koloi e se e ba ya gago motlhomo wena le monga koloi le tlabe le dumelelane ae monna nna letsatsi di ene le leng kapa ka kgwedi ke batla o mfe sekete ka kgwedi tšhelete o tla bomfidi yone wa bomfidi sekete motlhomong jale ka nnete ga dilemo tseno kapa nako eno e re e beelaneng e fela koloi ena ke ya gago mme wena mamedi taba eno e botlhokwa gorena ebe taba eo e be e tswela basebetsi molemo kapa monga thepa ka nnete e mo tswela molemo fela ga o le motho o e shebile ka leitlho la moya ka nnete o ithuta ntho e botlhokwa go yona mono gore e na le ntho e re ka reng ke boitshwaro bo nepaetseng ntho e re ka reng discipline e qetelela e tlhaa mono gobane ka nnete koloi ena ga o sa ntse o tseba gore ke ya gago o le moqhubi wa yona ka nnete ntlha ya botlhokwa ke go e baballa wa e tlhokomela ka nnete gore koloi ena ke batla e mphelele le nna e le gore ga o ntse o sebetsa jalo o sebeletsa motho ye mongwe le wena o ntse o rerile ka nnete gore e nne e o tswele molemo gobane wa tseba ka nnete gore nako e tlang e tlabe e le ya gago ka mora selemo kapa dilemo tseno tse ba tlabeng ba dumelelane ka tsona o sa ithuta ka nnete gore ae koloi ena e se e ba yaka e se ba yaka wena mmamedi mme taba eno ke taba e seng e le teng e etsagala morago tsena batho ba na se ba reka dikoloi ka bongata ka nnete a direkagae re ke batle batho mona ba tlang sebeletsa gore koloi ena yaka e nyetsetse tšhelete ga e qeta go etsetsa tšhelete jalo ka mora nako eo lebeelaneng ka yona le dumelelaneng ka yona koloi ena e boela yo fa jalo tšhelete eno e tlabe o file yona gore ae motlhomong ka selemo seno kapa selemo le dikgwedi tseno tse re tlabe re dumelelane ka tsona ke lebeleletse go ya beng file bokana mme e tlabe o file yona mamedi ga o sheba e qetelela e o fa koloi ye nngwe gape e ba e o fa le profite go tswa wena gorena ka mora mono leano leno o boela o le etse gape gore ae e re ka ene e nngwe ntšha ke etse ntho e tshwanang kapa o reka tse ding tse pedi motlhomong gore ae tsena tse pedi ena jale ke tlotla ke etsa tsena e se ba tsa gago so ba le batho ba babedi ba seng ba o sebeletsa ka tsela e jale mpa beng ba yona ba bangwe ka nnete ba na le o tsho ba re ga o bobebe go gang ga o bobebe go gang o fitlhela taba eno mo batla o jetse ka nnete gore le ka letsatsi fela ga o betswe dipegelo tsa gore o kwetse gore o fane ka motlhomongwe o beetswe fela gore e mona ka letsatsi o fane ka 200 ga e bobebe 200 eno o fana ka yona maemong ana a petrole a nyoloang maemong ana a mafura a nyoloang le maemong ana ka nnete a bo baeti ka nnete le bona ba ingwetsweng goba ka nnete re le baeti le rona wa ithuta o le motho o sheba gore ka nnete ga re kgone le gore e ke re ka

tsamaya le tsona dikoloi tseno e tle re ingwetswe ke di-school fees tsa bana ka nqena ke maemo a ne a gore mathata a malapa ke gore lelapa ka bolona ka nnete le ditlhoko di ngata motho wa sebetsa fela ditlhoko tseno tsa lelapa la gago ga o kgone go di fitlhela kao fela o a itima ka nqena mme e tsamaya e ba botlhoko taba eno gobane jale o le motho o tla gore ka nnete o itimme o entse mabaka bana ke bana ga ba fitlha mane ba bapala sekolong mane ga e thugobetse gore ka nnete ditaba tsa ga ditle di tsamaye ka ntle ga o bone ngwana e le ngwana e leng gore wa ithugobetsa gore ka nnete batswadi ba ka ba sebetsa ka thata mme ke lebeleletse gore ke tle ke iphumane ke atleile bophelong ba ka gobane batswadi ba ka ba itelletse nna ke tse ding tsa diphephetso tse teng kwano mmamedi mme ka nnete ntho e nne re tlo bua ka yona ke yona eno ya gore ka nnete ntho ya totomanang mmamedi wena ga o e shebile o bona e ka e botlhokwa mme nne re lebeleletse gore moeti wa rona a tla ka tlo re e fa yona a re fa gore ka nnete nna ke e sebetsa ka tsela e tsena ke e sebeditse mme a ke e sebetsa go etsala tsena le tsena le tsena empa re ke be re a phetsa go mo fumana yona gobane ntlha ya botlhokwa ke ya gore taba enono e setlhile ntho e tsalang kgirong kwano gagolo eno ya di-4 plus 1 kgirong kwano gagolo eno ya di-4 plus 1 wena mmamedi ka nnete e setlhile ntho e tsalang ka maatla eo re e bonang re le batho ka nnete gore letsatsi bosiu le motshegare ka nnete motho o tla o jwetsa gore a nna ke se ke kene kontrakeng ya mofuta o tsena ke kene kontrakeng ya mofuta o tsena gagolo ga o tliwa ditabeng tseno tse jalo ke tsa tse di tsa dintho ka nnete tse nneng gegegile gore re tle re di shebe re utlwe gorena ebe di sebetsagala ka tsela e jwang go utlwe gorena di sebetsagala ka tsela e jwang re ko fe jalo mafikizolo ba re love potion.

0: Ke P-Square wana mamedi una le Rick Ross bar beautiful o nyinye beautiful o nyinye mme mamedi ke a hopola gore kana de P-Square ena ke mafahla ke banna ba babedi ba mafahla be leng gore ka nnete ba hlaga dinageng tsane tse godimo tsane ka nnete mme ke dibini tse e leng ka nnete ka mmino wa bona o ne o tla ba utlwa e ka ka nnete ga uku gantle na ebile senyesemane sa bona e ka re se reng fela ka nnete e tla re ga o mametse o tla ba utlwa gore ae pina tsa bona tsona di monate ka tsela e godimo gagolo ka nnete o tla utlwa gore dipina tsa bona tsona di monate ka tsela e godimo gagolo ka tsela e godimo gagolo mamedi ke shebile e nngwe ya ditaba mona tse ntseng di tlhaga jalo go marangrang mona ka nnete gore ka mane ka tiatianeng ga o tlhaga tselenyane e tlhang le kokwane mane accident e teng mono ka nnete ya koloi mo e leng o tlaleo ka nnete e kare e tswidie taolong le kokwane monono wena mamedi koloi e tswidie taolong le kokwane mono radio kgotso mme matledi mahlalele ke nkgono wa
1: gae
0: go jalo ke nkgono wa gae
1: ela banna onnane ke sa tse batlha ke batlha e sobege ya mora banna ke letona le ne le kena motho a tse e kagana le sotho ka mona ntate nkgono matledi mahlalele wa ba letona mmusong wa ntate laua jonathan
0: ee letona la mme
1: la mme
0: megatlhome
1: ya tentse e bona gonne e ntse ke ena mme ke ena e ntse go bete
0: ka nnete ntlha ya botlhokwa ke yone eno
1: go se tsebe kele batla boetseng date ga o sa tsebe o bogoko o ka bona motho o mongwe o dimodimo mane motho o nao ka e tsebaa empa o fela wena ole ga e le bona date o etsa ntho o golwakala kana ntate o fumana go tlotla o kore o mo bontsha ntho ya nang tsa sa e tlhokomele kapa a sa e tsebeng tate mme ke tlotla ona ntate rona ba bangwe ka wena ngwana monna o ka o tsoga.

0: ntate
1: ka nnete ntate wa
0: ba nyenge ba ba tswa sa tsi ho na ba tsinyeng sa tsi lo lali
1: ho jwa lo
0: a jire u ya olo zuri ke ke ho ntsha mo a bukela ntate lo ntsho ka ka ka mana ntate u tshia tsela bona bana hana u tlo ba ke tsi fimbana
1: e ka se ka se ba ke nsane ka go runyane e ka e ka ha le qele ka ma
0: ha o tlo ya thausiwa ke
1: e ha o tswa e ka ka o ya ka nqane e
0: bane mo kumela go di fuma thwa mo ringa pele ta mo sa usinga holo bane a ke tla etsa ka go go tla etsa lanta ke fihle o tla ba itshipoto wena mo nantate go
1: me tsane ya pele ka a ke ka ka mo hantle ndo ntse re shebile go re tla re fumana hore na ebe tshebetso ya ha e ka tseletjo ga ke ta o fumana na o sale ha ka e ka tshebetso ya ha ga tla boela re khutlela ho yena hape
0: a o mwana mo nna ke ba tla bua mo dingwe ntate ha ga se tsane ntate ke ba wa se tsa tsela bile go ntate ka go mo tsa le ka se tsa go sna dito ukadano akale ho nka mpinda tlokwetse wa bola mata mo sebetsi wa tswela pele
1: ho jwa lo ntata
0: o ya ka fuma kwana ga le fela tiring ke nyana ya poema go nyana ntata o no tswana hle mo kae so a jina le tlo mpa ke tsala bona bona ke tswana a ke ya ka tsa kana hana ntoka ka ka tshebisa ke tsala ba tawe ye tsa nna ke tsala batho ba di mo bale ba ka tshitse ka ma ka bana ntata
1: e se ntla bo hlokwa ke hata ba tabelo ye le ti ntata wa
0: ha le ke mo gatsa ka tsongwa no ntate bo ne le motho a itse ngwana a itse ngo go ya wa bo foko ka ofikisisa go di bona ngwana a ya tlomphang go bona dikukubitso hle ntate wa ka ntwe ya ntja e dikubitse tlhakwa
1: a e ka nete e ntse re tla finyella ka mono ntate wa ka
0: a o lukile ke tla mmona na ke tla ke ke ya mpuma
1: e ke sa bitswela ha e ka pake ke thapere ke sa ke thapere
0: o a ke tla ke tla ke tla fita mo go tla etsa ka go tla etsa ke bo fumana ntate ke le buya o
1: a ke a le bona ntate pete
0: thank you so lisiso
1: e
0: thank you
1: Radio Hot.
2: Hey, tate.
1: Ndade.
2: Wawanga phe.
1: Ah, waluka, waluka.
2: Ke ntata mpholela gathe.
1: Ndade.
2: Mo dai tshabane nga ke iso mo.
1: Tshabane nga ke iso mo. Hana ke ona pela le fike mo ntho dietsa la ntenga e bala bohlano tse.
2: Hai, o ena la go. Wa ba kwa nda mo ha o ka e bona ntata wa ga. E phala le ya nini. E ile nya tsa la la botsa la le la ofe.
1: Eh.
2: Ba le imuzi kwa yena ya ikudisa mmila ya ile ya ga nka.
1: Hmm.
2: O ye ga ba le ya modu go se se bise maotudi.
1: Eba.
2: Ba le jira ka le bilo le phami.
1: Eh tsela eno e bule ile ya le mo no hle. Eh ha ba feta mo no ba ganni hle ba tswa taolo.
2: Ndo tsa o makatsa di e beri yulo wa ka tlase ka mola ka le ka boe ma ri bue stopong senana gore a tshela tshe a thala ra hana go ka di driver a
1: tshiri
2: a we ha ka mpaka fokotsa lebelo a re fitla mo
1: je le o fitla ba kela motho e mo mathata ye lengwe yana ka nnete mohlomo le mabaka a yana tatile
2: a ya ba u to bona go ande me na ba kwa nda mo ba ka bo motho o u na go ha tshela nna e wa tle ka passenger eng a kere
1: eh
2: ya tsa gore ye e tshidisa ga nke a bona ga bona ana bothata so go a bona letho wa bona letho o bua ga tshela ke
1: ba
2: ba ya ke o je tle so o ya ba re mo tle mo ke sa ya teng wa mo go ntse ga fa e di bele tsa ga
1: e ba le ya ka ho yena
2: eh a jona mangani re ke go den date ka mo sangalelwa e ke le ke nna le ke nana hore mo hi ruwe ha ntse ke feta mo lolo ka mo se se ra ga o tsa tsa ha a tlo mo bona ha o fetela kwa la thala o si
1: oh
2: ha o vila stop on se solo mo ke ja ni jirela ya tsena a lo go le le tona ka go le ba bo ha matala ha o tsena ka mo lo go la mo ga nna ngwa go pana le era a ntse a tsa mo se se tsono ha ba ithau e ke ntse ke mo hlompha le tsatsi
1: o ha itsile nyane e kgolo
2: ha itsile nyane no no o tsile ka tshwenti le ke nang ka bona ga ga motse e tla o hlaisa mane bo crashing a matala ka popo ha nnele se kwa
1: o
2: o bona mo tla mo fumala teng ha o pote pote la ga mo lo fumala ba nna motho yo nna tate o bisi mo tsa ntse tsa ke ba dlo ga ba ramba e go mmiso
1: e e bo ka bana no ka nete motho yo na ke kontra ka nthwene ha
2: ke ba ke tla go ba ga sa le ke dilo so thumo ke re ana le tu le ma ga o tana a mabedi ke re o ntse tlhina ba nna mo ha ja wa manga ntate wa
1: ha ke a le bua ntate nka ne tuna hlalosa tabeno re tabena yona ka nnete o le motho na le nthotse re nang lo

0: bue letseletsa re etseletsa bonkgono ba batho ehle teng qetelong ya letsatsi tseleng monagana le o etseletsa bonkgono wa batho ba sena le molato ba sena le molato ke nnete tšhee ka nna ba ntse ba na le taba tsa bona fela go na le maemo o re ba etseletsang re ba etseletsang gobane fela re ntse re ganna ka botlhaswa ge ganna ka botlhaswa tseleng o itlwa o ipotsa le motho gona ga e le o seng gobane go seng jalo o ka kare motho ga a so ise ka mora letshwafo o ka kare batho ga ba so ise ka mora letshwafo empa ka nnete ga motho a sa a ganna ka tsela e leng gore o le motho wa ipotsa gorena ebe merero ya gae ke efeng goba ntho tse e kantse le di utlwisa botlhoko wena mamedi le ka gore wa tseba a ka fitlha a bolaya motho e mong le mong moo motho a nna ntse a ganna jalo ebe go sala ena fela go ya ba motho e mong le mong a nneng a le kotsing eno o feleletswe ke bophelo go setse ena a le mong utlwa ipotsa tsela eo mogana modimo a etsang dintho ka teng gore nna motho yo a ntse a re gopisa ka tsela e tse e tseleng moo o fitlha ipolaela motho e mong le mong go sala ena a le mong ka botlhaswa bo boa ntseng a bo etsa bo tsee tseleng ka botlhaswa bo bo jalo fela goba ka nnete ka ga ditsela tsa rona tsena tse re reng ka nnete ke ditsela tse ka ga metse ka ga ditoropo ka mona le taba ya lebelo fela e ntse tlhakisiwe gore ka nnete na le lokela go felela kae ga le fete kae mme ke mo e leng gore ga o ganna ka lebelo le nepaetseng teng le o tla bontse o jwetsiwe ka lona phoso e nngwe le nngwe e ka etsagalang ga o etse phoso empe jalo ka eno e qetelelang e otla koloi ya motho e ba e bidika e dikela ka nqane ga fela o ba o ntse o ganna ka lebelo le rereng le nepaetse yes ka lebelo le nepaetseng phoso e ka etsagala fela jalo ga e etsagale ke be a etsagala gampe ka tsela eno e jalo mme ka nnete ntlha ya botlhokwa kore molao ona ga o sang ke maatla a magolo tabeng ena ya ba bona go tlwa tabeng tsena tsa tai go tlwa tabeng e ya lebelo le e phahameng ka nnete tsona di tla re tswela taolong di tla re senyetsa maphelo re tseba batho ba bangata gagolo be e leng gore ba mabitleng kwano ba ne ba sa lokele gore ebe ba mono ka baka la botlhaswa ba batho tseleng kwano nna ntse ke gola metlheng ya rona galemane ga e seno na le koloi kore go ne o ka bua ka koloi tsotlhe a tsotlhe ka ne re tla tseba gore di tla tsamaya gantle go ne o na le dikoloi tsena tsena tsa di-finishera tsena tsa di-den hands ne bitswa den hands ka nako eno ke tsona koloi tse nneng re tseba ka nnete gore tseleng mona di itsamaela ka mokgwa o di batlang di bitsamaela ka mokgwa di batlang bana ba banyane ba ke be ba e tseba taba eno ya dikoloi tseno tse o bitswang di-den hands se ba di bona fela ga ba tsebe gona metlheng ya gona gona di ne di bitswa ka mang ga ba tsebe gore ne re di bitsa den hands dikoloi tseno metlheng ya rona ke gopola ke bile ntse ke le dilemong tse fatshe gagolo ka nnete e mongwe wa metswalle ya ka a fitlhe a tšhaiswa ke yona gona strekeng sa bere ya mono sebakeng se o thweng ke maswedi mma ntate wa gae e ne e le principal ka sekolong sena se segolo se o thweng ke Thetsane High School ntate Gampane moshanyana eno moya wa gae o phomola ka kgotso ge ne re le basebeletsi ba letaga le yena o ne a fitlhe a itšhaisetswa ka nnete ke den hands ya ba ka nnete bophelo bo fedile gona moo ya ba bophelo bo fedile ka mono ka masweding ka mono ke tsona fela koloi tse nneng re tseba nakong tsa gona di ne di jaya ka lebelo le le odimo gana tsena ga o watla ke Honda Fit e lebelo fela o thola monga yona a sa tšhaisitse a bile a tlhoeletse odima sefate koloi ko ipotsa ona koloi ikene jwang odima sefate mme mmame dikotsi tsa dikoloi tsona ehlile di etsa ntho motlholo kore kotsi ya mebileng mona ga e etsala e etsa ntho motlholo e tla ga e etsala utlwe o sa tsebe na go etsaetse ka tsela e jwang e ga o sheba utlwe gore ka nnete e ke taba e bosula ka go fetisa o thola pula ena tsena legoele le tsowa mono wena mmamedi legoele le a tsowa radiogotsa
1: dade ga o bua ka o felelela koloi ya ntatetise gape tsane mola o kile bona e feleletse o dumantse ga ke goaa motlakase a keleng apšhene e tla be tla le thaponyana e sekaleditseo ge se ka wena e tshwere
0: tlase e thata e
1: o sa o e bola de tsane mola e feleletse o dula thapong
0: ne ke bone marangrang mona ke bone marangrang mona e bitla e felela o dumante
1: o e bebele a thetsa le bake hai kwa thapo enana e tshwere koye eno koi ela ketetsedi oo botsa
0: dretsagalaoeelaswateutlwa o ipotsa ona e fitlhile jang boemong mono
1: koi e bekeneledi anabe ga ewele kantena ga ewele kane o tsebe ntho eno ke ntsere ga dithapo ntate sebe ga onta fedi setlhekile ka yone ka baka ipotsa ke kere ke fitlhe mo kere motho obe ga koloi e ne sere ka moo ola lethema ga ntse shebile
0: odimoaloka mme ke fo jalo mamele lefudi golo ke ditsheo ka nnete tsa dintsa dintho

0: o tlo go sa dutlo ke go wa thola ho letse ba bana na pule ena jwang ho tswa le go ile accident e tsala mona ene le go ile le tla re ha o sheba mona go ipotsa pula ha ena ho le ditlopotlopo le matlopotlopo a tse le go le hlamo le hlaka tsela e jwang ke ditaba tsa tseleng ke ditaba tsa mebileng mona tse leng ka nete boikarabello ba rona ko qoba go ganna ka tsela e bohlaswa ha di etsagale dikotsi mebileng fela di etsagale ka tsela e leng ga o sheba o tla bona ka nete motho enwa koloi ka nna ba ile ya mohlola kapa gwa etsagala ntho nngwe e seng ka tsela e bakuweng ke bohlaswa ge di yo kgotso eanda
1: lepete ke gokile sentate ke leboa ka taba e ntate a ntse a sa phatlhaditse kapa a sa o tibitse ka yona ntate wa ka ke lebuya golo ka nnete ka thuso a entseng gone nwa motho eno ntate o nthusitse a ke baka tsaka tse nna ke matha gotlhe mona ntate ke a kenelela ka metse ka moo o tlomo ka o4 kapa di-3 o tla tlampone mo isekitsamala ba bangata go feta moo eo mona ke moleboa ntate enwa modimo a katang ke yana mono ntate wa ka thuso na sa entse bana wa kwanne ke a dia go feta mono sei mono ntate kere ga ke gotla sentse motshega ke gone ga ke bone letho ka nnete gante ya lentse o ka agamotse ga ka mona ka di-street ya boamagwati kwana
0: o ka agamotse
1: aa ke lebula gore fela ntate ntho ngwe ke na ntate bua ka ntho ya counterfeit ntho ela ya gore ntate o fumola batho ona ga ba tlame go ema gantle ntate ba kenyang ko ka mo ka tsele e gantle ntle ke mokgwa ofe one o tlaka one o tlhokomele ntho o batho ba di-counterfeit ba jwang
0: bohlaswa fela
1: oko e bone ntho ena ba elela bana gore ba bona ntate o fumola gore mpone o ekentse ka tseleng ga eme gantle straight kapa emele ka thoko
0: ke ga ke re ke ntho ela ya gore e kare motho o utlwa e ka ke ena fela a lokelang a tsamaye ka ga tsela
1: ae wa tsaya ntho ena bohloko wa tsaya batlwa o emise go kwaletse koloi tse di o ba o kwalela wa tshwetse nako wa tsaya ntho ena ya monate ntate wa o ele a tsa o buisane ntate ipektere ntate ka itsela boima dikoloi ka bue le bannye le bahiwa bana ba bona ntate kapa basebetsi bana le bona ntate aekoi bana ba basebetsi batlwa bohloko
0: bajele ba o makatse a fitlha go fete ka lebelo a keta ba ema ka pele go wena nka moiti
1: gampe fela le gona ntate ebile a go tsotseng lebi ga kgathalete ba bangwe ga ba tshwantse le go kompa ga se go kaki kao fela ba bangwe ntse ba kompa bangwe ae kone a o ele bontate kantsa se botlhokwa go sebedisa ka mogolo yo le tse ding ntate ke leboa golo ka nnete gapšhene
0: ke a leboa
1: tanki e ntate waka tanki
0: gedio kgotso
2: ee tshwarela gapšhene ne ke sa utlwa go sempeile moyeng
0: anta
2: ntate a mfalela gato
0: ntate
2: motoaitabae ntate o nnisa gore fela e kentseng koga
0: tsele ga ba ema ka nnete ba fitlha ba ema ka ga tsela
2: Haso o ntla tsa go bana le ena. E ga a ke ta wa ba mo mo no no e be wa mo botsa la ba nang a khanda tsela ba sa isa mona na festival. O ntla go go bana le ba no ntse le so lo lo. Ha e ba haso go bana le go.
0: Yeno ya o hlaisa nko ke enyane.
2: E re ke enyane le ba bona ntla tsa khale tsa ba ga tsela ga mona. Ha re sa bua le bua ke ntse le so. Ha tsa jana magatela ga ke a thola o tsentho tsa hae. E be o fuma ga thaka tsa hae di a motlapeng ka ke mo tla bua ntse ba re motho ke madala. Ha fuma le thaka hae motlapeng tsa ha go madala.
0: Ha ba tshuntheno. E hle thaka ka tsona o mo mo shebelle motho.
2: O do o ka nna ba la nna ke nga tsakisa go ga tsa. A ye re ntate wa ka. Ba rekisa dikgomo ba reka dipampiri a ba tsebe le
0: matshwaoga
2: ba tsebe le matshwao ga o sanalela
0: ke motho a tlwa nna heng wana a ketang go rekisa nkhutsa tsa di winneng ga na a di isa
2: ee o bita a reka a kere le beng ba dikoloi ba kgopo beng ba dikoloi ba kgopo ga a tsotelele gona o le gannaeng ga ene yampele e mole e mongwe a fitlha baeng ka
0: wa tsamaya
2: ga ke tla bona gore kgopong teno motho e moe ke mo batlele mosefu a gona go mo batlela ga fumamaelemela e seng a fua kore ile e santsane e sobi ranta city tsena e le kore itsane tsa disaluni tsa dimanuale ga e fitla maapšhene o sore moa kore a itsa dipampiri ya re ga a tlaela ka molao seng a fumana gore temet ke ntho a ne e sa tšhentlheng ke badimo le sokwana a ba go maya kore ulebetse public
0: esalalata public le ona te
2: le tsatsin lena
0: oba kere ba se ba tseba ka ntho ke di-pushpush ba tseba di-pushpush tse
2: e banna o lekile gapšhe
0: baloka mme bola ba bangatampe nto ya pushpush ho bana ke go tsiba fela go ya pele le morao.

0: la hao.
1: Kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876-0396.
2: Molaetsa ona lo tisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa hemophilia ya Lesotho.
3: Ke le bolelle, ke a kgola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Boholo ba lona le undemocratic. Ga le tsebe ga o thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba. O iketse ka mono botšatsi. Ke ka ona naga ena e nang le mantsuong ya makanakana e ntseng e futsane ya go ya pele. Go sa bona a le moo jang. Mane mo o reng o ne o tlwetse botona o le letona.
4: Ese pile mezo tsa go fogaletsa go ya le show mme mo tsemedi ha se se lele le ya le sa se lele ke se lele fela go le nna no lo go kena ka go lona ke le nano la re o tlela taba ke o dumedisa mo mamedi ho tla ho tle mo o ka tswang mo mamedi sena se a le moya o le hona teng le nana o lena le tla ho wena manda ho fihlela la bohlano bekeng ha hora ho tle ya le shume le metse mmedi ho fihlela mane ho reng ya bobedi ya di medicine tsa tsindala ka jeno ke mmakwa ditsolo me mohlophisi wa lena lenana ke me leader Phenda Rangwa jane me ka michining re sebetsa jalo le ntate Phakiso letswata me sentse ko ho hlahla ke ratamela re tlotla re ba le wena letsatsi nne la ka jeno ho fihlela ha
5: le letsiareng la ka jeno re ile ga titima ga o batlela ditaba tsentseng di etsa hala ka hare ho naha ya Lesotho ditaba tse go fuparetseng tsona ke tse supang hore ba bang ba setse sa gaho ya ditsela ba abelwa mangolo ke le Rothodi Polytechnic mme setse seo sa gaho le sona sekolo seno sa le Rothodi ba tekena tumelano ya tshebetso ditaba tse ding ke tse supang hore kafe itse ba hatsa setšhabeng dula le go tlolla taba ya Mosotho wa heso o tle o fumane ditaba tsena ha di feletse.
6: Kanete taba ena ya hlaha le mollo e bimbaka ha ona mo itlaisa naha ena ya moshoshe ting hobane e senya tsohle kaofela dihlahiswa di hlodilwe ya hlaha mme re boloke tikoloho ya rona hobane ke yona e tla thusa hore nako e tlang re seke ra bona Lesotho la rona le ntse le re lahlehela.
7: Go laba taba tsa bo dikhombo mona motho wa reka koloi tlaisa ntse na le license ntho tse fedisang ditlhong kore o ipotsa ona batlanka bile bona ebe banna boitshwaro se bonyetlhe o fitlhela moo. Mozo sa nane le motho yo re go ha fela ona le kuno e fumanang go ya go ketela wonje taba tsitse mme yana motho yo yena o reng ha itsa taba e tlhabisa ntlong a kala kala bana ka mola ya fana le ya mo yena ke se ba tswana mola go ke ditlwa di ya mola ba le babedi
6: ke ne ke tla go ba sotho ke hle ka ntse re tlamile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresirente e etsagala ka gakitsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela gore ke le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane
4: kapaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
0: tse leng hore di molemong wa hao o le mosotho di molemong wa hao wole mmamedi mme sentse go me mahle hore o tle o kene empa re tla fana ka nako ya hore na o tle o kene neneng empa he ha ga tsenetse go tshwaretseng tsona ke hore ba bang ba basebetsi ba sitse sa gago ya ditsela ba betse mangolo sekolong sa le go thodi polytechnic se tsebahalang ka lebitso la Fokothi e le emeng ya mehato ya sitse ha o tsetela ntlafatsong ya basebetsi le o tshorisa ditsebo tsa bona ka sepheo sa ho ntshetsa pele boithuto ba nako yohle e le ho fihlela thomo yeo sitse se fuweng ke mmuso wa Lesotho mme he Mohamed ke tshebeletsong ena moo sitse se ileng sa boela sa tekena selekane sa tshebedisano le sekolo sa Fokothi le ho ntshetsa pele mohato wa ho ntlafatsa ditsebo wa sitse molemong wa a ha ditsela tsa boleng ka a re o na empa he moifo o tlhophisitse hore re tla otlolla.

0: taba ena le mo ka medi wa sitsi mong ha di teboho mogwane ho utlwa ha holwanyane ka ditaba tsena
1: mamedi ha o sheba nako metsotso e le shumele e metso e mmedi re fogaletse hora ya le shumele metso e mmedi me mothating ona re tla etsa mawa jwalo a hore re hokahane le mookamedi kakaretso wa Roads Directorate ka basetsi seno sa gago ya ditsela monghadi Teboho Mokgwane hore re tlo utlwa haholwanyane ka ditaba tsena tsa ho abelwa mangolo ha ba bang ba basebetsi ba setsi seno sa gago ya ditsela hore na hore ebe basebetsi ba ile ba qetella ba abetswe mangolo setsi se ne se ile sa sheba ditaba ka sebopeho sefe mme re ithutile he mosotho wa eso re setsi sena sa gago ya ditsela se boetse sa tekena tumellano ya tshebetso le lerotho di polytechnic mme re tla utlwa dikateng tsa tumellano eno ya tshebetso ka ho tsho jwalo he mosotho wa eso ke ha ga amohela ntate Mokgwane hore re tlo otlolla taba le yena ntate Mokgwane
2: khotso mme mpa o bua bua la tasha ke tsena ile ke nna
1: ke wa mphato o tla lokisa ntate hore re utlwahale re a o amohela ke a leboha ntate re a o amohela ntate lenaneng la go otlolla taba lebitso la ka ke Dimpho Kabedi ke sebetsa le Mmakwadi Tsolo
2: ke a leboha mme Dimpho ke sentse ke dumedise tla ke dumedisa le ba mamedi ba salama ya Salesotho
1: ra leboha ntate re hokahana le wena je ntate Mokgwane re ithutile hore lerotho di polytechnic ile ya abela ba bang ba basebetsi ba setsi sa gago ya ditsela mangolo re re oke o fe basotho kapa o behe basotho leseding haholanyane ntate hore na hore ebe ba bang ba basebetsi ba setsi ba ile ba abelwa mangolo ke lerotho di polytechnic ho ne ho ile ha sebetse ha ditaba ka sebopeho sefe le hore na mangolo ana basebetsi bana ba a betswe megahlelong efeng
2: ke a leboha mmedi mpho ke jolo ka o sokoletse ke Teboho Mokgwane mookamedi wa mookamedi kakaretso wa setsadi tsela ke nnete ka la maobane ile ra ba le kabo ya mangwalo mane setsing sa rona sa dikwetliso tse teateaneng mane ha re ntse re kala o sebetsa dilemo tse nne tse fitseng tse ne re sheba strategic plan sa rona mme ra fitlha ntokeno mo dikeri structuring ya organization mme itse se re sheba ra fumana gore go na le batlhanka bao ka nnete ba nang le digagelelo tse re tlhokang ona ka ba thusa gore batle ba qetelele ba fitlhetse standarde seo restructuring e neng se tlhoka mme batlhanka bana nna ke ditlhe ke bontsha gore ke batlhanka bao ba neng ba sena the formal college education tse amanang gagolo le taba tsa civil engineering ba bang bogolo ba bona e ne le ke batho ba nang le botsii ba nako e telile gagolo ba sebile tsa sedi ke bona bathedin city sena mme re ile ra tlhwaya batlhanka ba lesome ba neng ba sebetsa dibakeng tse fapaneng ka ronaga ba sebetsa diterekeng ba sebetsa le gona mona headquarters ka diofising tsa rona tsa quality control kapo ka dilevel mme re ile ra ikeletsa re le sedi gore ge ke re ba fe seo e leng the principle of the civil engineering o ile ra dula fatshe le fokuti gore e design-e kapo ka tshebedisano mmogo le rona re design-e e tailor made program e tla ka thusa gore batlhankana bana ba gabo rona le barwetsana le bomme e ba qetelele ba fitlhetse standard seo ba se tlhokang ga re ne re kala program ena ba ne ba le mosomo ka ofela ka kakaretso empa ka bomadinabi e mongwe la ba le mathata a bophelo ya ba re sia mme ka la maobane re ne re fana ka mangolo go bano ba robong bao ka kotlolo mangolo a neng a fana ke letona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang tlhomphi Matjato Motiane a tshwarisane mmogo le mookaneng ka fokoti ka setsana le rona re lesisa ditsela ke tle ke bontshe mme gore ganyanyana fela ditaba tsena la nkeke ka teba golo ka diprogramme tseo ba neng ba ditshwere and-e re shebile gagolo gore ba bele thuto ya formal education e tla ba thusa gore gantle mangwalo ana ke di-certificate tseo ka tsona ba tla di sebedisa gore thuto eo ba ithutileng yona ka gare ka bone ba tla tla ba e sebedisa golo mo nakitsilong tsa rona dithuto tse ne dile kgologologolo tse ne di le teng ka bone le ntlo di hydrology ka pa hydrology ke ntho mwana hore na hana ha o tla be ya kwa topo ka bo tshike furu ka tshike o tsela hana o tabu ba di tshiri ke palo ke mento dina ke tshiri ba tsa ke bana mwana re ba ke ba ba she di basics ba sentse ba di ntse di kwa topo bo mme le lona jena re ya move into what ntle re ke climate change ke re bona lang kwa topo tsa rona e ka tsela ma rogo ke ya ntse ke mo mme re ne re ba se fela hore na civil engineering ha o tla ha bo dipalo di feng kapa ke dintlha di feng tse di shebang and-e re boetse gape mme re na le ntho yo thoke geotechnical engineering le geology tseo re neng re re ga o gaga ditsela o kopana le

0: majwe o kopana le ntho tsena ka ofela ha na tsi la re ha ha bue mo go re ke ba mofuta o se me ke ile ditaba tse kgolo ha ho le tsho ba tsile tswana mme le thuti e kgolo kgolo ha me ka bo yona ke taba ya tsamaisa di kontraka e ntse le construction management ka bo contract management yo e bona la mo kgolo ba nako ha ba ntse ba supa ba sa ke mana re ne re ithuti le hore ha ntse ba supa ba sa tsone dipallo tsa kontraka tsa matsi a hle ya mo ne kana go nngwe di re ba ke le mathata o go tshwang re na ga se ke tsa jang go se di tsaya ona je na ka nnete nna ka ba tshwisi go ba tle ba bona re ba sebetsa ka hare go di ba sebetsa le contract ka ba se fana sa le contract le contract e ka tama se di tsama ke e tsama se di tsi o re re se di ke sona se se o hloka mo go ba nang mme ka nnete nna e ke tshimbetso e ntle ha go le yo le ka ba le bana ma go ba ba hlanga bana ba rona ba ka ke tshimbetso ena ka bo problem ena se ao feta le ba ile go di tlhalofa ka ofela ba pasitse ka ofela ka le hlono lo ka ditse ya ka thabana o la go bona gore ba pasitse ka ofela ba se ba le go ingong ba go tswela ka nnete ba go tla ba sebetsa le bo wa mphato wa bona le bona ba tshwere mangolo a tshare ya ka tla ba thusa gore ba itse tse se di ke te ka ba ntse nna go di tshinyelo tsohle tseo ke se di se ke neng di tshinyelo tsohle tsa ba patala ka sekolo ka bolo ke se di tsohle se neng se tsa bonnete ba gore se ba lata direkeng kendeng mo dingwe e le gore mantaga ne re ba gotisetsa mosentsing re lebeletse gore le teng ga ba fitlha mosentsinyane ba ne ba performe mme se ntse ke ba leboa batlhanka ba bane ba etso bane ka nako e ne e thata-thata e baneng ba tshwara le dithuto tsena ka tlhakogong le leng re nentse re ba batla ditaba tsa rona tsa mosebetsi gore gona ga batla reporto mantaga gona ga batla go bana mo contracta e tse mosebetsi ya dikile ga gola nne ka bogotshwanyane ke tsona ditaba tseo ke neng ke rata go haea go na le gokosi o tla ntataisa ka dipotso pele re fetela go yane ya tshedisano mmogo yane go dumelaneng ka ena le zero polytechnic ka la maobane.
1: Ke a lebogang ntate. Ke a kgola ntate Mogwane Mosotho a ka rena bahlanka bana ba setsi bao ba neng ba abelwa mangolo e ne e le bona fela ba neng ba le bona ba lokela gore ba be le mangolo a tlatsetsang ditsebo tsa bona kapa ke taba yeo le seng le tla sebetsana le yona gafetsa le gafetsa gore mohlanka e mole mong a teng ka gare go setsi sa gabo lona ditsebo tsa gae di ntlafale le go feta ka mangolo ao ba nang le ona.
0: Ke a leboa medimpo setsi ka nnete se tswile le tsholone sa fana ka thoto o batlanka botlhe ga e ba re tla gopola le la bohlano le fitileng go na le bahlanka ba bang boore ba fileng mangolo ba neng ba na le programme e neng ba ithuta yone ya thuto ke radiation emission ka gare ona ka mona mme ke re empa fela e le gore mekgatlhelo ya fapana re ntse re tswela pele go ruta bahlanka nako le nako letsatsi le letsatsi o latela diphetho tseo re fitlhelang go tsone empa emana ke te ke tlhakise nna gore boemong bona boo ba neng ba botshwere ba tsamaiso ya ditereki ka setsona le tsamaiso ya di-project e ne le ona mokgatlhele o neng re bona e ne le bona fela ke tle ke tlhakise nne ka nako e gore batlhanka bana ke bana ba ileng ga sesile sethewa ka 2010 ba neng ba sebetsa makaleng a fapaneng a na madidi a taken city lolono thwe ke department of rural roads e nngwe o thwe ke roads branch mme ka nako eno gore o tlotele re ne re kena fela ka nako nngwe re tlhokagala re le di-tinkler assistant re kena ka mangolo a rona a di-high school kapa ka nako nngwe re kena ka mangolo a rona a bo di-craft studies re ke dieselara le ditho tsen tse di ka ofela ele gona jelana setsi ka nnetho latela monday ke o se fumile seile sa ge thuta gore botlo gona jale se re lebeletse gore batho botlhe ba kenang ka gare o ditaba tsa sedinsi go monday le bana le certificate of diploma in civil engineering hence ha re ile ga upgrade bana gore ba tle ba tle boemong boo jele ba tla tla ga kena kana system fitleletse ditaba tseo tsena ba etse.
2: Motlhomong potso e nngwe fela e ka ba gore na e be ka mangolo a e batlhanka ba fumaneng a na a ba dumelela gore ba ka sebetsa ditsing tse dingwe kapo ba ka sebetsa go setsi sa roads directorate fela.
0: Ke a leboa a ke batle gore ba seka se ka tloa ba bale ba ntse ba mmaletse gore ditse ba ka sebetsa empa bonnete ka nnete re ne re entse e tailor made course ena ne ikamagantse gagolo le taba tsa ditsela mme wa tlhakile gore gotlhe mo go itsiwa ditsela makala otlhe a sebetsena le taba tsa ditsela ka nnete ba ka banka ba ka kena mono ba sebetsa ba etsa mosebetsi o sileng matsogo di-company dingata.

0: ke nomoro eo go amogelang ka yona. Mamedi dumela. Mamedi kgotsa. Mme Mantebela.
1: Mme ha e ba go na le batho ba ntseng ba fuya mangolo molemong wa ditsela ka nnete re ananela fela ntho e di sa itsanyeng ka ebe sanga mme dintho ke ya gorena ba bakae batho bao ba abetseng mangolo. Ke a leboga mme.
0: Ke a leboga mme Mantebogeleng. Re tla boela re amogela momamedi e mong gape. Momamedi le wena o amogeleile nomorong eno ya mogala ya 59933. 5993 ke nomoro e go amogelang ka yona. Mamedi dumela. Mamedi kgotsa. Ndate. Hantle o phela ba ndate. O hlaeletse hantle haholo. Ndate slow. Ndate slow. Ha ke tsebe momamedi gore na e be go etsagala bang goba nna ndate slow ke mo utlwa gantle. Ga ke tsebe ndate slow gore na e be go etsagala bang. Nna ke utlwa gantle ndate, o ka tswela pele ka ditaba tsa gago. Re arogane le yena momamedi, empa ke a tshepa o tla boela a gutla. 59933 mamedi ke nomoro eo o amogeleileng ka yona gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mothating ona wa lenaneo la go otlolola taba. Mamedi dumela.
2: Marimbo.
0: Ntate. Ke a kgala ke maemo a le godimo empa wa utlwala ntate.
2: Kuereka batho botho ba mpona taba ntse ke utlwa utlwa
0: ndate.
2: Nna mme ga ke tsee ndate, ke a leboga ka nnete go bogae le mona bagae go na ba batlhanka ba bona ba ba isitseng ka moo ntate ka moo ka Vokoti ka points ba saemese ke yone memorago stand understanding ke yona kapo ke eng ga ke tsee kapo tshebisano moo ga ke tsee gantle taba ka ke ena mme ka moeti kula bjaga ntate tshwana lefapha la researche ka gana ka mona mme. Ndo mametse nepo.
0: Ntse ko mametse ndate.
2: Oh, go bana ke a bua ka ndate ka mathata nyana magangang ye se ke tla ntse ke bua ke le mong.
0: Ah, ntse ko mametse ke tla swa ke sa u.
2: Thank you mme wa ka jale ba e mme wa ka. Yale ke batla o tseba bona ndate e le ka le mona. Ba tswa ba tswa u bua ndate ba ba ba o tumba le fume. Kona di se go tswa go ya ka go bua ka taba thwe ba go bua ntle. Kona se ba ka tswa mo mo go tshisa ba tlo ndate ba di tsira.
0: Ke a le ndate ke ndate ma.
2: Ke ke ntate ntlama ke so kete mme wa ka.
0: Okay ntate ntlama.
2: Jwale ke ne ke botsa gape ate gona mme go na le ntho ngwe mmakatsang ke batla o tseba gona ntate go ntate mono gona fela tsa gona o bane ntate e sena boleng bao gore ke nke nako e telele ntate o go ike dikiso gona go tsela ga tloa te nke nako e telele e sa le mathata e tlameng ka nako e kae mme wa ka gona mo dipotsong yana tsaka tse santse di ke ibotsijanong gona tse di tse tla dibotsela morago.
0: Ke a leboga ntate.
2: Lebile nna mmelento.
0: 59933 5993 mamedi ke nomoro eo le wena o amogeleileng ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mothating ona wa lenaneo la go otlolola taba. Wena o re eng ka ditaba tsena tseo ntate Mokgwane a seng a o otlolletse tsona? O di utlwile ka sebopeo sefe mme o re eng wena mamedi dumela? Ntate. Ntate.
3: Ke tla wale potso e le nngwe mono ke ntate Mokgwane a kere.
0: Eya ntate.
3: Ke ntate Setoya se ke kgomodi mona.
0: Ntate.
3: Batho ba ba abelwa mangolo ntate Mokgwane ba tlile sebetsa tseleng e kenywang letshwana kapa ba tlile sebetsa tsela e nngwe le nngwe e bang e a itseng. Ya o qetela o buile ka tsela ena go laola mmele. Ga se a senya ditsela ke le gore batho bana ba tlisa ba rutwa ka gore e le mo tseleng ba ka qetelelana ba entse ntho ka kang kotopo e laola metsi ya gore a tswe go bidi mo a tamang a phunyeletsa a tswa ka fatshe gore tsela tsa gona le
0: ke
3: a leboga mme potso tsa ka di ke

0: nyana haka.
1: Ke a leba ntate. Ntate ke metsotso e mashome a mabedi a metso e meraro ga re lebile gore nya pele mothating ona ga tla go kagana le ntate Mogwane gore a kene ditabeng tsa bamamedi ga e ba nako e re dumelela re tle re amogele lefupuleleng gape ntate Mogwane.
0: Ke le mme nao ke kopa ke tlhetlhe ke kene go ya mmešhela ke sa ka ka ukwa lebitsoa.
1: Ke Memanteboheleng.
0: Memanteboheleng a nagana re fane ka mangolo go bahlanka ba bakae. Re fane ka lengolo bahlanka ba robong. Bahlanka bana ba rona ba ile ba qala programme ena ba le lesome. Ke ile ka bontsha gore yo mongwe ka nnete o la ba le mathata a bophelo ya bao ba re sia mme maya ba ya go phomole ka kgotso mangwe a modimong jale. Re potso ya bobedi le yona ntse ke sa ukwa lebitso la ntate hantle maana a botsa
1: ntate
0: Ntlama na bahlanka bana ga ba kgethile jang. Bahlanka bana ke bahlanka ba setse ke ile ka bontsha gore nako eo re neng re qeta go etsa reform kapo restructuring ya organization ke ile ka fumana gore na le bahlanka bana ga ka ba ga ba kgetha le go ba kgetha ba nkile ka ofera ba le jalo gore bahlanka bana ba tlhoka program ena gore ba tle ba kene ka gare go system ene eo go dumelanang ka yona ga le setse mme tetlhe ke tlhakise nne ga re a ba kgetha go bana kare bakgethile itlhe ge ba nkile ka ofela lekulwana leleleng lena le tlhoko eneng re fumana go ena le gap mme ba bantšhe ba ntse ba ya diprogrameng tse dintse fapaneng tse ngata-ngata ga a dula fela ka mono ka ga setse mme mongwe le mongwe o na le program eo re sentse re mo designetse yona gore ga re dula fatshe re dikisa taba tsa re tsa di-performance management system re na le moo re assessanna gana gap ya motho yoo kae mme mongwe le mongwe ka ga setika mono o ntse a fumana kwetlikišo ene baetseng. E nngwe potso ya kutseng ko bana gana ditsela tsa rona di nka bolelele bo bokae ka bonako e kae dintse di phela ditsela tsa rona di a fapana ka mono re etsa ditsela tsa letlotlojane e leng tsa re ntse re reng ke ditsela tsa di-gravel re lebeletse go tsela tseno ga e ba selemo le selemo didintse dikiso ka morago ba e fele re lebeletse go be le maintenance wa tsela selemo sesesene o bobebe o katololwang diforo go katololwa dikotopo e ka setana le go kata diphotoloduma teng re lebeletse go tsela tseno go nyala lemo tse tlhano dintse le ditsela tse tsamayang gantle ka mokgwaneng baetseng mme ka moga lemo tse tlhano gana le ntho ene go teng ke periodic maintenance mo re boelang re etsa di-graveling ditsela tseno gape re di beya le ya re nngwe ya gravele bate se re sa ele ka bogono maatla-maatla gagolo ditsela tsa rona tsa sekolotile le tsona mme ka mokgwa tshwanang re lebeletse go bonya nao to ditlhotso tšha di a fapana tse dingwe re di disaina godinke lemo tse lesome tse dingwe re di etsa godinke dilemo tse masome a mabedi fela go gopole gore ditsela tsena di tla kgonang ka dilemo tseno tse ngata ga e ba selemo se sele se sele se sele sentse re na le batho ba team mono ba ntseng ba sebetsa ke ka gona ka mane ka setsing e seng re na le programme tse mmalwa tse bosebetsi ya tsona e le ngwana go sebetsana le taba tsa go tukiso ya ditsela ebile re na le lefapha le legolo le re reng ke road maintenance road network maintenance le o mosebetsi ono o mogolo e le ngwana go bana go ditsela tsena selemo le selemo ga re na le lefapha la le leditsang o be lefapha le leng le sebetsanang le taba ya go di-maintaina mme tsona tsena tsa sekontiri nna re lebeletse go bonyane dinke lemo tse lesome iso mashome a mabedi ka maga dilemo tseno tse lesome re lebeletse gore re fitlhe re di etse over le sekontiri sena ka se tlabe se sena dikereke lengleng ebile re fitlhe re sebege le ya remo ya sekontiri ka godimo empa ka moga lemotse mashome a mabedi ka nete re lebeletse go kala tseeno re e kale kalong ke gola mona nka etsa motlhalatlhala ka tsela ane yang ka sekolong ka roma tsela eno ne bona la ikeditse go etswa kgala gore o tloa mane kaeleng ya ka sekolong mme ga e ba ntate wa nna tsamaye ka mono o tla bona go tsela eno itlhe re e qadile qalong oba e ne se e nkile dilemo tse ngata gagolo ile tsela e teng but e sa kgone go jaga le yona traffic e tsamayang ka mono ne se e senyile ante ke mane mo re reng jele ka mogale matse masome a babedi so masome a mararo re etsa reconstruct tsela re na le potso tsa ntate setlhogo tsa gore na bahlanka bana ba losebetsa ntate setlhogo bahlanka bana ba losebetsa ditsela tsotlhe tsa setse sa sana tsona ke tsela tsa sekontiri kapo ke ditsela tsa letlotlojane itlhe re ba rupeleletse gore re etse bonnete ba gore gotlhe mo o seketswang teng ke nthona ke maane le mo kileng kare le ga e ba go na le mo kontraka gakweng ke bona kapo consultant kapo mang kapo mang from the private sector sebetsanang le taba tsa ditsela ba na le tokela gore ba ka applya ba sebetsa dibakeng tse jwalo re o la bua gape ka taba dikotopo etlhile re ba rutile bamamedi gore batlanka bana ba rona ga setlhole ge bona banka kotopo ba e beya modu ba tlana ba re bontshe ka dipalo gore na kotopo ena gobaneng ba re ba batla kotopo ya 500 kapo 1.2 meters ya diameter ehlile ke yana thuto eo re e kentseng go feta ntho tsotlhobana re bone go ntho e amang ditsela tsa rona bogolo gona jele ke taba ya gona go tsamaya wa dikotopo le gora dikotopo tsena di tlamaya di gabe ka mokgwa nepaetseng di shebe bo nepaetseng.

0: le mo hone pa etseng go di tsela o mane mo metsi a tswanting a se senye ka pa se senye yona go topena ka go yona ha ke tsebe ha ke di di ga bile ba o sala nna di mpotla o tanta taisa bona le ke se di
1: o di ga bile ntate taba engwe ya ntate ntla maine le go utlwile o bua ka thiwae jwale o ke o hlakisa gore na thiwae hona le setse sa ditsela na
0: ke ke a leboa na di mpoka go potsiona ka nete ke bona ka nete le letse ka phoso tiwa e mono hantle ntle lo sothumana sitirgeng se se se se se se se se se tiwa e mono rena le ka go lotse pedi rena le ka motho ke regional office ka mara ka mara re office ya rona ya ka regional ka tsela se tlhokise mo sa ya re ya ka ofela e se le tsana le di ba ka tsena tse ka botshabela ka ofela tsa ka di tlhokise tsena tse ka botshabela ka ofela boetse gape gona mono kana le ntho e neng galegale e ne e bitswa tiwa training center e ne e tume ga o le kwa go kwetlisa mekontraka mme le di-supervisora mme le gona jale mme ge se re le mothating wa gore ge kalelele go busetsa thuto eno gape ka gare go sekolo seno gore mekontraka ya rona mekontraka e ne a rona bogolo e sebetsenang le di-gravel ke magraduate a tswang ka gare go training center e ne rone re reng ke tiwa training center eo re lebeletseng gona jele re tlo bela re qalelela ata re se re qetile se kabase o re sentse re dikisetsa re tle ke nya tshebetsong hang hang a selema sa ditšhelete se tlang se qala gore motho le motho a lakatsang o ba mokontraka ka gonaka mona o tla ya bula fihle ithute kapo mang a lakatsang o tla fana ka supervision ka gare go tshebediso ya ditsela le bana ba tle ba fumane e ka nna ba batla fumana more or less the same course e kanyena yo le go tswa di-polytechnic re kopane mme ntse re lebeletse go la ga sentse ka kana di-course tseno e nngwe eo matitšhere kapo tsona di-lecture ka mane ka fokoti dikata tsa fitha tsa fana ka a thuto ya nakwana bone ba tlhanka bano ba tla yo ba ikgethetse gore ba rata go sebeletsa naga ba e sebetsa ka mafapha gore ke mokontraka kapa ke di-supervisor ka nnete mme ehlile re na le sona sekolo se jalo mane diateaneng ke goya bantate ntlama ba tla tlhakisitswe e feditseng a tla re atamele ka mane ka setsa ditsenaena ka tla motlhalosetse ka setsana le mane ona thiba emo ebile ke gona mo re categorisa mekontraka teng gona gana mokontraka mo le mo re ka nne ya categori ela category ke gola tse nne kapa tse hlano seo re category tsa mekontraka ka tsona
1: ke a lebogantate ke e kopa re tle re amogele mogatlhelo o mongwe ba mamedi ntate mokgwane re tle re tsebe go lokolola mamedi go kagana le gona gape nomorong eno ya mogala ya 59933 5993 ke nomoro eo go amogelang ka yona gore le wena o bele seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola le ntate mokgwane mamedi dumela
2: I'm going to go to the house. Ya bo be di ke a botsa gona ba tsuba ke bo ntate fela ka pa le bo mme ba teng a o meka be di le gona ga ga ga ke a le bo mme
1: ga le bo mme 59933 5993 ke nomoro mo sotho wa heso ye o le wena o amohelileng ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng ge di otlolola mothating ona wa lenaneo la re otlolola taba wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng go ntate mokgwane ka tsone ke a gola ntate mokgwane e le go tlatsetsa ditabeng tsa bamamedi setsi sena sa diphuputso seo o supang lena le sona kapa le dilebo ka kakaretso go na le baithuti ba bang ba ntseng ba etsa dithuto tse tshwanang tse amanang le taba tsa dikgao tsa ditsela empa ba sa kene le go tho di-polytechnique na le bona ba amogeleile gore ba ka tla setsing tsena sa lona go tla sebedisa disebediswa tseo lenang le tsona go thusa ditabeng tsa boithuto ba tsona ke kopa re tle re gapelele le ya bamamedi ntate mamedi le wena o amogeleile 59933 ke nomoro eo go amogelang ka yona ka metsotsong ya lesome le metso e meraro ge ya re lebile goreng ya pele goreng ya pele lenaneo la go tlolola taba re lebega felwane ba lefapha la ditaba ba ofe ditaba mamedi dumela mamedi kgotso ke kopa o thole modumo a sealemo ya sa ontate re tsebe go utlwana

0: Mamadou Khosso.
1: Membo.
0: Ntate.
1: Ntate Ntama o hutlile, ntate ana ke khaki mosuphimedi, ja ke tsega pa manga nga bona malenti.
0: Ntate Ntama.
1: Eh, ya seno aga. Taba ka ke na mme. Ke le wa ntate ka tsela sa seita wa ka yona ntate. Ya le taba ka ke na. A tsiba go buisa mme ka wana ntate ke le ka kaka. Ka sahlanya yana mo henda tsela e mosebetsi. Ke ya se tsaka ka ntate go buisa mmono la go tlhanya le nngwe ke na majaka ma. E ntho le mosebetsi ha ke tsaya sutu mo ntate go bua bua la ba ri tsa bona di go kae mme wa ba bale ne. Go tla nna tshwa le mo bua mme ka tsamo go shwa pele e tsatsa ka mo shwe mo bua ntate o ne e fa pano lo ka mme wa tsala tsa tsa go futa o feng ka ri. Ke ke putsa ona la ba ba tikile ntate go bua ngana ile ona e fumana tsa mo ka pocho ona mo fumana ntate. Ka bo khisetse bona mo tla le mana ka pung ka ile mo khisetse senta e bana le yona.
0: Ke a le bhandate.
1: E taba ka yona e nne ke bua mme wa.
0: Ga le bhandate ntlapa. Re tla amogela mamedi wa go qetela e bang o teng 59933 ke nomoro eo o amogeleileng ka yona mosotho wa heso gore le wena o bele seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola empa ga e ba mo mamedi gayo ntate mokgwane ke kopa o kene ditabeng tseo re di tekileng ntate.
2: Ke a leboa gape mmedipho ke tle ke bua ka taba tsa mmente boileng ka nnete ke takatso ya rona mme ore ebile ke leano la rona re le sitse gore re se bone ditsela tsa rona di na le diphuthung. Ire batho ba batlana go tsamaya ka tseleng ebe ba koba ba tsamaya ka thiko ke ka gona re keneng ka thata jena go bona gore ga lekisa ditsela ka gotlhotlhe ka botlhoka ka gona ka teng ke tlego ya bobedi ya gore nagana bomme le bontate bane ba le bakae ba sebetsang mono ka nnete programme ena rona nna ene na le bontate ba bane le bomme ba batlhano gona go bontsha gore ka nnete gentse re ela tlhoko ditaba tsa gender balance o buile ka taba ya botlhokwa ya gore na re ka lebelela ba bangwe ba se di tsana le taba tsa ditsela re setse re na le dipuisano le ba bang ba di NGO le ke ka ba bitsa ka lebitso ba bontshitseng gore ba sentse ba leka go ruta basotho ka taba tsa mesebetsi ya matsogo mme re sentse le bona re tlhoka gore re be le MOU le bona yo re tla kgona go ba thusa gore ga e ba ba tlhoka go sebedisa dilaboratori tsa rona ba tlege ba fe monyetlo o jalo ka mokgwa o rona le bona re tla ba buisana gona ba tle ba sebetse jwang
0: na ho saletseng ntate mogwane re kopa ka metsotswana e mmedi fela o phethele ditaba tsa rona ntate
2: ka nnete ke lebile haholo mme dimpho ka gore ke ntse le re dumella gore re nne re tlhalosetse basotho ka seo re se etsang re ntse re tiisa le gona lwele re le setsi gore re teng o sebeletsa basotho ka kakaretso re rata go bona basotho ba na le ditsebo kapa bahlanka ba na le ditsebo tse tlhokagalang gore re qetelele re fitlhetse seo basotho ba tla kgotsofala ka moso ga tsisa ka nnete re sentse re ntse mo sebetsi o mogolo gagolo empa go na le mo o tlalwang teng re qeta go ba le strategic plan seo gaufinyane re tla se launcha re ntse re bua ka sona ona lesotho maqalong a beke mona gore re se re phetetse sa pele mme re fitlhetse ntho tse golo gagolo ka sona e nngwe ya tseo re di fitlhetseng ke yona thuto ena ya bahlanka bana bao re neng re ba fa mangolo kana magobana ka nnete ga ke na le ditaba tse ngata mme ke lebile gagolo
0: pele ko lokolola ntate tle ke ne ke re na dithuto tsena tseo le fanang ka tsona kapa go aba go tlatsetsa na basotho ba bang ba sa sebetseng setsing.

0: empa ba sebetsa lefapheng lena la ditsela ba amohelehile hore ba ka fumana kwetliso le bona na le hore na e bang ba amohelehile bona ba amohela ka sebopeho sefe.
1: Ka leba mme nna jwalo ka se ke bontshitse hore re se re kwetlise syllabus mme ho bela batho taba fana ka dithuto tsena. Dithuto tsena mme di a patalwa se ke hlakisa hore ha ba o se mohlanka wa sitsi o hlaka thiko. Se ke beletse hore o di patalle hobane re tlo tla re ka nako nngwe re tla sebedisa le baruti kapo lecturer tse hlahang ka ntle tse sa hlahang ka rusi. Ke kgola ke ona fela mokgwa o bonolo hore di-program tsohle tse re tlo di gana mono training center ehle di tlo patalwa.
0: Ga le bua ntate hle re le bohena go ya ha o le sebo sa ona nola go tlola taba le ka moso
1: ka ne ke le bua go le go tswa ya
0: ga le bua ntate Mohammed yo ke mo ka medika ka retso wa setsisa gaho ya ditsela mong ha ditebho mogwane o ikutlwetse he ka mo abeileng ditaba ka teng ditaba tsa gona le yena dine di setleile haholo ho di maka boya mangolo eneng e etsetswa ba bamba ba hlanga letsatsing la maobane ke mo hlomphehi Majato Motiane moho le sekolo sa Lerothodi Polytechnic mehele ho tekenwa ha tumellano ya tshebetso dipakeng tsa ditsi tsena tse pedi mme o ikutlwetse le gore na tumellano ena ya tshebetso e phuthetse eng e tlo ba molemong wa Lesotho le Basotho ka sebopeho sefe mme ha nako e emetse e re re behe taba ena ya rona kgutlo mona.
2: Metsotso ya rona ke yane e dula ho tsheletseng fela pele re fihla mane horeng ya pele mme tla ra re fihla mane horeng ya pele moifo wa ditaba o tla re fa ditaba tsa hora eno ya pele mme mo ditlhase ntse re lebohile seabo sa gago seo o bileng le sona ditabeng tsena tseo re neng go tshwaretse tsona tsa ditaba tsa lefapha la setsi sa gago ya ditsela mme re tla boela gape re kopana ka nkane go hora ya pele mme le mono re tla boela re sa ntse go foparetse tse ding mme re sentse go mema gore o tlo atameletlhe o be le seabo ditabeng tseo e leng gore re tla be re di tshwere ka nkane go hora ya pele mme a re etsa jenatlhe ke ha re suthela moifo wa ditaba gore ba tle ba kene ba re fe ditaba tseno tsa hora ya pele mme nna le wena le dimpho ka bedi re tla kopana ka nqane go hora ya pele
1: hantle ne re tla boloka hantle ha bana ba ka dula ba le sekolo go sena metirefe go sena utshwako wa dikolo mme o sena kinyewe tsena tse ngapi tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
3: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta o ya o eta nako ena ka ofela go sa bona le dijo tse tswang sentse batho le tsentse re ha ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
4: ntate Tumo ga ona ntlhe e reng ga e tlhoa e tlhoe se tsenyetsa ga o ka tloa o tlo ntlo etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mme ebe ga o tsenena o etsa eng mme efile ke bosokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokagalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re moamoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akgang ka menwana dimpo ke ne re seno go etsa dipo tse ntse ka bophetego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona ore ka go ba le phoso mona ore ka go ba le phoso e tlile wa o suputsa gore o suputsa gore o phetagatse
1: etlile ga ke le na batho bano ba ne ba sesamele ba ka nnete ga se le obane ke mosotha letsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho ba netse ba sesisa pele e nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le mohlomphei go ja tšhelete e bokaba go tlhokisa gone o tlo o tswela pele ga ke gana le le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke renle le tshwentle tlele ke re rona re e phamoletse go diofeka gobane ke mona mo kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwebi botlhe ba nang le tshusumetso le madikologong ba tle ba tlotla ba gadisa ka wa tseba mme ke felela gakalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etswa jwang go etswa jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setere ke gona jwane

0: gobane e senya tsotlhe ka ofela ditlhaiswa di tlhodilweng tse mogala modimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baneng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya tlhaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
1: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho wa reka koloi license na license ntho tse fabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka jele bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhi o fitlhela moo mo o sosa naane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang o ere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a kalakalobane ka molao ya fanang le ya moelang kereše ba tshwana molaong ke ditlwele di ya molao ba le babedi

0: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o to thusa setlala ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pe go sa bonagale mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate tlaele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona soobane o ne o tsheetsa moetapelo ga wa letee ke lona lebaka lona leno ba letara a tika dipolotiki go thewa mmatulana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore tiro sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi letswanonnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena mo gore ndadi letswanonnete a ka salosa lentswe tomokrati ke nake ga re na go fitlhela dituela ga o ka tseba go na le e tomokrati ke o motho gobane go latela gona o shebile eng o ne o moditse ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya nke go na le o etselwane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa re ke 2% ga ke dumele a sa ilaisa ntho eno fela o utlwa a nolofalelwa a se o tla bua ka 2% o wena.

Nako ke hora ya pele sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke Pulensello. Ofisi ya mohlomphehi tonakgolo e netefaditse ditaba tsa pelaelo ya tlhekefetso ka motabo e amanang le engwe ya diofisiri tse sebetsang ho yona. Ra diphatlalatso ofising ya tonakgolo Monghadi Thapelo Mabote o re ditaba tsena di hlahella ka mora hore ofisiri e belaelwang e sebetse kopo ya thuso ya tjhelete e balwang ho maloti a milione yeo mmuli a neng a kopilwe ofisi ho mo tshehetsa ho emeng ya merero ya hae. Monghadi Mabote o re mookamedi wa sepolesa o tlalehetswe ditaba tsena mme mmuli o kgothaleditswe ho bulanya wa sepoleseng ka hona a re ofisi e dumela hore di tla sebetswa ka toka ke ba ikarabellang. A ipiletsa ho bohle ho kenyelletsa le baphatlalatsi ho tshwara ditaba tsena ka boitlhompho ho boloka seriti sa ba amehang. Lekala la bophelo le ketikile letsatsi la bophelo bo botle ba lehano le kelello pitseng setrekeng sa Leribe tlasa mohoa o reng lehano le phetseng hantle le etsa kelello e thabileng. Letona la bophelo mohlomphehi Mmamokete Ntshege o bontshitse hore nakong ena eo ba ntseng ba keteka ba se ba atlehile ho etsa meralo ya ho ntlafatsa phumantsho ya ditshebeletso tsa tlhokomelo ya lehano le kelello. O lebohile lekala ka lefapha la bophelo bo botle ba lehano le kelello le dikgwebo tse kentseng letsoho ho atlehisa ketekelo ena. Moyemedi wa mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO Lesotho Dr. Innocent Nwagira o tholeditse lekala la bophelo ka mosebetsi o motle oo le o etsang. A re WHO e tla tshehetsa lekala ka mehla, a ipiletsa ho setjhaba ho hlokisa lehano bonyane hanngwe habedi ka letsatsi. Mookamedi wa ditshebeletso tsa bophelo le Leribe.

0: Dr. Pusetso Dopo o lebohile lekala ka go tshwarela ketikelo ena seterekeng sa Leribe, a ipiletsa ho setšhaba ho etela ditsing tsa bophelo tse haufi le sona ka mora dikgwedi tse tsheletseng ho hlahloba lehano. Sekolo sa Mosebetsi wa Matsoho sa Lerotho di Polytechnic se tekenne tumellano ya tshebetso le Lefapha la Ditsela ka sepheo sa ho ntlafatsa kwetliso tshebeletsong e bileng setsing sa kwetliso sa Lefapha la Ditsela Teateane Mbereya. Ke tshebeletsong ena moo basebetsi ba robong ba Lefapha la Ditsela ba abetsweng mangolo ka mora ho phethela dithuto tsa mahlale a ditsela sekolong sa Lerothodi. Letona la Mesebetsi ya Setšhaba le Dipalangwang Mohlomphehi Matjato Moteane o lebohetse ba fumaneng mangolo, a re ke boikarabelo ba lekala ho netefatsa hore naha e hokahane ka marangrang a ditsela a tshepahalang. Mookamedi e moholo wa Lefapha la Ditsela Monghadi Teboho Mokgwane o re lefapha le ikemiseditse ho tsetela ntlafatsong ya ditsebo tsa basebetsi, mme e mong wa ba fumaneng mangolo Mofumahadi Mmabuitumelo Mojela o lebohile setsi ka ho ba fa monyetla wa ho ntshetsa dithuto tsa bona pele. A re sena se tlo ntlafatsa phano ya ditshebeletso setšhabeng. Mofumahadi Mantsane Dikotsi ya fungwaneng ka lengolo la bukunyata ya neng a sebetsa sepetleleng sa segopotso sa Mofumahadi Mamohato o amohetse le ho tekena lengolo la teleko mosebetsing ka pela komiti ya paramente e alositseng ditjhelete tsa setšhaba. Ditaba tsena di etsahetse tulong ya komiti ya paramente e alositseng tshebediso ya ditjhelete tsa setšhaba ka mora hore e batlisise le ho fumana hore kgiro ya hae e ka thoko ho molao. Modulasetulo wa komiti Mohlomphehi Mmatjhabana le Mphane Letsie o re ba tshwenyehile ke mekgwa eo kgiro e etsahalang ka yona sepetleleng sena ka mora ho fumana dingaka le baoki ba senang mangolo a tshebetso. Mookamedi wa baoki sepetleleng sa Mofumahadi Mmamohato, Mofumahadi Molebohang Tau, o netefaleditse komiti hore lekgotla le tla hlahloba mehato eo le e sebedisang ho aba mangolo. Momamedi, ditaba tsa hora ya pele re di beha kgutlo mona, tse latelang tsena ke tsa Senyesemane ha hora ya pele e fetile ka metsotso e 30.
1: Ke le bolelle, ke a kgola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Boholo ba lona le undemocratic. Ha le tsebe ha o tsutsunya makanakana. E ntse e futlaneha ho ya ho sa bona a le moo ya. Mane moo reng o notlwetse botona o le letona. A enta de file, ke a tseba tle. Ke hlahela Lesotho mona, ke tsofalla Lesotho mona. Ke hobane o ne o tshehetsa
2: O na le a hae ha ke na pomotegisa ha ba u kwae ga ga re o tla go bana ha mona teke
3: bula menyako me o buluke jwalo ka boss build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa uweng fela. Promotion iqala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Hati paisa le teng. Bona le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.
4: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa pheta tsa merero ka kadimo ya loketseng tlhoko tsa hao. Hore na o rera lenyalo, o keteka lengolo la thuto kapo ntjhafatsa ntlo ya hao. Re teng ho o tshehetsa nakong tsena tse bohlokwa bophelong ba hao. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti. O lefa ka nako ya dikgwedi tse 120. Etela www.expresscredit.co.ls. Kadima ka boikarabelo. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e bimbaka ha ona mo tlaisa naha ena ya moshoshe ting hobane e senya tsohle ka ofela di hlahisa di hlodilwe tso mogala ba dimo a re ha re fitse ntsona e ba sotho ho hle mo ba leng ha rate ha re thusa neng ka matsoho o tle e rena lona ho bona hore re nena taba ena ya hlaha me re boloke tikolo ya rona hobane ke yona e tla thusa hore nako e tlang re se ke ra bona lesotho la rona le ntse le re lahlehela
6: ho la ba le batla go dikhombo mona motho wa ka go le license ntse na license ntse tsa fetsa ditlong gore o ipotsa bana ba

bona ebe banna boitshwaro se bonyetle o fitlhela moo moo se o sa naane le motho yo ore oa fela o na le kuno e e fumanang oere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang tlhong a ka lekalobane ka molao ya fanang le ya moena a kereše ba tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi.

0: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba oiketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bona a le mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate faele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona soo bane o ne o tsheetsa moetapelo ga wa letlee ke lona lebaka lona leno ba letara a dika dipolotiki go thewa mmatulana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore tiro sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi letswanonnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a seng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na senya ko gore ndadi letswanonnete a ka salosa lentswe democracy ke na ke ga rena go fitlhela dituela ga o ka seba go na le e democracy o motho gobane o latela gona o shebile eng o ne o modise ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke
2: o bo metsotso o furaletse gora ya pele mme re boela go kopana gapetlhe mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo la re otlolola taba mme re ile ra o tlhalosetsa momamedi gore mokgatlhelong ona wa bobedi re tlo boela re gutla re se go tshwaretse gape tse ding tse molemo mme a ratse gore di tshwereng ke gore morago wa mmuso o tshegetsang dikgwebo tse ikemetseng kafi o ile wa etela bagwebi ba streke sa leribe dipakeng tsa tlhotse le maputswe e le go tsebagatsa mananeo ao kafi e nang le ona sena se tla ka moga gore kafi e elelelwe gore tsebo e ntse a felela go karolo e nngwe ya setšhaba ka mesebetsi yeo kafi e etsang go sa le jalo letona la dikgwebo mesebetsi e megolo le ntlafatso ya dikgwebo motlhompheng motlatsi maqelepo o ile a etela kapa gona go tlhatlhoba e meng ya merero e tsheheditsweng ke kafi mme ga ka letlhogonolo re na le mofumagadi dihaelong kaota ka kwano ka diphaposing tsa kgaso mme ke yena ya tlang gore o tlolela taba ena ka botlalo
3: mme ga mamedi metsotso e lesome go furaletse hora ya pele

yetse hore e be hona tsena o itukisa pele hore kodua yeo etla e be o so itukisitse mme ke ka tsela ya mofuta ofeng o ka itukisa ha e ba mohlomong o le kgobong ya temo jole wa tseba hore sebaka sena se ke phelang ho sona se na le se otlwa ke komello kgafetsa le kgafetsa ke mane mo tla tla hore a ke batla ke fumane thuso ya hore ke tle ke tlotla ke kenyetswa di shade nets e le ho sireletsa di jalo tsena tsaka mme ke yona tsela e reng boitukisetso e le horeng ha kodua yona e tla hobane tsona ga di tla nne di etsagale but o so fihla o sireletse e le horeng kgwebo ya gago ga e na ameya hampe jalo ka ga e ne e le oba ga wa itukisa ka tsela eno mme ke ka mokgwa wa thepa le mesebetsi e menyane me dimpho re tshehetsang bahwebi mme ke bontsha gore bahwebi beo re ba tshehetsang mona tlasa letlole lena ke bahwebi ba ngodisitseng dikgwebo tsa bona ka molao mme re a tseba ga re bua ka le ditokomane tseno re tlabe re bua ka traders license kapa business ID jwale le lengolo la gafa o be le poloko ya gago ya dibuka ke mane mo re buang ka di-financial statements jwale mona re tlabe re re jwale o tlile o mongwe kgwebi a ngodisitseng ka molao jwale ke gore na re o tshehetsa ka tsela ya mofuta ofeng e ntse le ka tsela yane e le gore re ya gatlhametsa goreng ditshenyegelo ga ke etsa motlhala jalo ka ga se ke bontshitse ene ya gore o tlo bo re motlhomongwe o batla di-shade nets bakeng la go sireletsa dijalo tsa gago re tlebe re re ga e ba ditshenyegelo tsa di-shade nets tseo go latela di-quotation tse tharo tse o tla di batla wena e tle be le gore ga e ba go thwe shade net bakeng sa sebaka seo se o batlang go tlatla se sireletse ke legolo la maluti rona re le morero re tlatla re o patalela 80 maluti e be wena o patala fela 20 maluti godima ditshenyegelo tseno ke bontsha gore ga se gore ke a tseba ga ngata ga o bua ka ditlamorago tsa phetogo ya boemo ba legodimo o tla fumana re se re gopola e kare ke taba tsa temo fela dikgwebo tsa temo tse tla ama mme ga go jalo ke dikgwebo tsa mefuta e fapakaneng tse tla amega mme ka nnete le ba bogatlhaodi le kgwebo tse dingwe tsa mofuta e tlile le bona re a tseba ba ntse bangwa ke ditlamorago tsena tsa phetogo ya boemo ba legodimo jwale ke fetele go ena eo re tlwaetseng ka gore ke Lesotho Enterprise Assistance Program le yona ebile yona jwale e na le nako e telele gagolo medimpho ke kgolo re se e na le dilemo tse lesome le metso e supileng e le teng e tshehetsa dikgwebo tsa basotho le yona e ntse re re moketa go tsosa o itekang o mogwebi a ngodisitseng kgwebo ya gago e na le ditokomane tse seng ke di boletse jwale re tlo tla go tshehetsa le wena ka tsela e batlang e tshwana le ene e ke qetang go bolela gore ga o le kgwebo eno e ngodisitseng re re ke company re tla o tshehetsa ka 80% ditshenyegelong tse o batlang gore re o gatlhametse ka tsone e be wena o ntsha 20% empa mane mo e leng di-association re tlebe re re le tshehetsa ka 75% ha lona le le association le tlebe le ntsha 25% ke bontshe mme gore lenaneo lenana la le tlwaelegile ka gotho ke leap mme ke a tseba o tla fumana gore batho ba e ferekanya le yanene ya ka sekolong sena se segolo sa Lincoln Queen ena ke Lesotho Enterprise Assistance Program yona re re re batla go aga le go matlafatsa dikgwebo tsa basotho gore di tsebe gore di compete le gore ha di tseba re tlotla re ba thusa jang gore ba be dikgwebo tseo di be competitive ka gore re na le go tshehetsa gore ba ye dithupelong tse sa tlo feta dibeke tse tsheletseng e le gore ke a bona gore mofuta ona wa kgwebo e ke leng go ona o se o batla e be ke na le ditsebo tsa moraorao mme re tshehetsa di-training tse jalo e be ya bobedi ke gore ke se ke na le setlhaiswa ke senwa empa jwale re a tseba gore setle se kene mmarakeng re tlameha re netefaletseye goreng se bolokeile bakeng la goreng baji ba tla seke motlhomong maphelo a bona a ameha ke setlhaiswa sena mme go tlhoke gore e be setlhaiswa

0: ka nnete taba ena ya saga le mollo e beng ba ka ga gona mo e tlaisang naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka go fela ditlhaisa di tlhodilweng tseo mogana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya saga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
1: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho ga re ka koloi tlaesense na le license ntho tse fedisa ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo mo o se o sa naane le motho yo ore go a fela go na le kuno e fumanang uere wa ketela o ntse taba tsetse mme yena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a kale ka lobane ka molao ya fanang le ya moena a kereshe ba tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi

0: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o to thusa setaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bonagale mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a enta te faele ke a tseba ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mo soo bane o ne o tsheetsa moetapelo ga wa letee ke lona lebaka lona leno ba le kara kakika dipoloti go thewa matulana ke monge ba tlabele ba motshetsang ke monge ba tlabele motshetsang phapanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi lefano nnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpha gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwae kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena ke gore ndate lefano lennete a ka salosa lentswe democracy ke na keng ga re na go fitela tumelela ga o seo ka seba go na le

0: ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Iropa, Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Re bua ka morena ya ile ka ithana
2: e mo shuma ba media metse e mo pedi metso tsa ya re di le ho renga ya bo pedi ra bona go kopana hape e bile re kopana mo kgahlelo mo bo gago wa lenana la go tla taba e bile e le mo kgahlelo wa go qetela ba ne tla ga e fihla mane ho renga bo pedi ge tla be re le be khutlo lena la go tla taba la letsatsi la ka tseno me mo mamedi re ntse re dutse ka lo mo fumadi ha e long ka oda ho tla ha hola nyane ka di taba tse leng go ntse ga tshwaretse tsona tsa hore mohlomphe e maqalepo o ile a potuloha le di kgwebo tse leng hore jalo di tsheheditswe ke morero wa mmuso wa CAF mme re tla go bulela hle gore le wena o tle o be le seabo ditabeng tseo re ntseng re bua ka tsona mme o tla gopola gore ga re se re o buletse nomoro eo re tla gokagana le wena ka yona ke 599 3 599 3 ke nomoro ya mohala yeo e leng gore o tla kena go yona gore le wena o kene o be le seabo ditabeng tsena.
3: Mehe momamedi ha wa mphato a se a o amohetse jwalo mogatlhelong ona wa bobedi gopola he gore re arogane mane mo re neng re ntse re buisana le medi ha e le gore na mekgweng ena ya kwetliso na ka marangrang teng ditaba tseo ba di sheba ka sebopego sefe medi ha e le
4: ke a leboga medimpo mme jwalo ka ha re tseba gore morao tjene ehlile ditaba di se di etsala le marangrang re a di tshehetsa di thupelo tseno tse etsagalang marangrang empa ke bontshe fela gore ga ena ba thupelo e tla feta dibeke tse tsheletseng mme ke bontshe gore le mokopi ore ke ena a tla tla gobane tlhoko ke ya hae wa tseba gona o tlhoka thupelo ya mofuta ofeng ke ena a tla sheba batho ba fanang ka thupelo eno a e tlhokang marangrang mona a tle le di quotation e zane tse tharo e be jwalo ka morago go mono rona re tlebe se re tshehetsa ka gore e be 80% ha e le kgwebo yane ya motho a le mong e be ha e ba ke association e tla ba 75% ha association eno ne tle e tlatseletsa ka 25% mane 18 ke 80% 20 a kere ke re itse moketa o tso so itekang gore le wena o kenye letsogo ga ke re tabeng ena ya ntlafatso fela rona re reng re nka boikarabelo bo bogolo gobane re a tseba gore kgwebo eno e tla tla e thusa go tlhagisa mesebetsi
3: jalophamme ga re tle ditabeng tsena tsa tshegetso mme nka ota mona mo le tshegetsang bahwebi ka mekgatlhelo ya bona ka go fapakana tshietso e o ba e fumanang ke tshietso eo tebelelo e leng gore ka mora nakonyana ga kgwebo e se e tsitsitse e tle e gotle kapa ke tshietso ka sebopego sefeng.
4: Ke a leboa mme dimpho ke taba e kgolo ena o e buang ka yona gantle tshietso ena mme re ka re ke mpho ya mmuso go bagwebi ga gona nako e re tla lebelela gore e be wa gutla o tlo patala go tshwana le gona mane mo ke ile ka re ga o se o fitlhile le motsetedi o reng ke thotse motsetedi ke eno jwale le nna ke a tseba gore motho eno ga a tsetela ka gare go kgwebo ya ka le nna o batla go tseba gore na ke tlisa bokae tafoleng ke mane mo re itseng rona re tlatla re tlisa 50% ya tšhelete eno a tshetseng ka yona mme ga matsete ena re a tseba o tla tla re motlhomong ke tlatla ke nka 10% kapa bokae ka gare go kgwebo ya gago ka baka la tšhelete ene e ke tsetetseng ka mone empa mmuso ona gore eno e re tlisitseng ga re tlotla re nka letho re ba le dišhere ka go kgwebo ya gago ke mo re tshehetsang kgwebo eno gore e gole e le goreng e tlo tlhagisa mesebetsi e kenye letsogo tabeng ya kgolo ya moruo e le goreng re tlatla re bona le dintlafatso tse dingwe tse tlabe di entswe contribute ke taba eno ya gore mmuso o ile wa fana ka tšhelete.

0: le teno ho kgwebo ya mofuta o jwalo.
1: Ha le se le ntsheditse ka tšhelete mme di haelo kgwebong ya ka, dikgwebo di na le diqholotso tse ngata haholo. Le mpha tšhelete le emella morao kapa ho na le tataiso e nngwe hape eo ke e fumana.
0: Okay, ke a leboha. Ke a kgolo ena ke tle ke qale mane mo re qalang le wena mo ke ile ka re ke qhotsisong ya dikgwebo. Ke mane mo re tsamayang le wena. Re ntse re fana ka thupelo. Re fa le batho be sentse ba le ka go kgwebo ge la diqholotso tse re ile ra thulana le tsona mofuteng ona wa kgwebo ke tsena mme re ile ra di feta ka tsela ya mofuta ona. Jwale ebe ha ntse re tsamaya le wena re ntse go bontsha gore le taba ya poloko ya dibuka ke taba ya bohlokwa e le goreng o santse o tseba gore nako go tla ba le diqholotso le taba ya e bohlokwa ya go tsetela ka gago kgwebo ya gago. Mme taba ena mme dimpho ebile e thusa le goreng ka morago go tlo fumane tshietso ene re reng ke e qalang ka gare go incubation e o lokisetsa gore dibanka di tle di o shebele ka leitlho le fapaneng ga o tswa ka gare o mona gobane o sa tseba gore na o beya ditaba tsa gago ka tsela ya mofuta ofeng. Ke bontsha gore ke gona mono mo re fanang ka tšhelete. Jwale go tsena tse pedi tse ke reng ke di-matching grant. Ha tšhelete ga e go wena letsogong. Ga ke re o tla ka di-quotation tse tharo tsa ntse bontshitseng tlhoko ya gago. Rona ha re qeta go fumana di-quotation jwale re ithutile tsona re supplier-a ena mohlomong e ke ene re bonang gore o tla kgona go fana ka thepa ya motho yane. Wena o patala 20% mane go mogwebi jwale rona re patala 80% e setseng go homo hwebi directly go re tšhelete ga e go wena go letso go eya.
1: Mona mo ebang Basotho ba ka kena marangrang ma leboteng la lona kapa disethala tse tseng o tla di bolela mmetse o ba ka fumanang lesedi go tswela pele ka ditaba tsa rona le gore tsa lona le gore na le sebetsa jwang. Hangata Basotho ba e ba re ditaba tsena o tla fumana gore ke ditaba tse ka ba molemo empa re na le dipuo tse pedi kapa tse sebediswang tsa molao empa o tla fumana go ngwetse ka senyesemane fela mme bahwebi ba ka ba megatlhelo e mengata ka rona ga ya Lesotho o bona gore e mongwe ke mogwebi empa ya badileng go fitlhelela kae kae lona taba eo le e shebile ka sebopego sefeng.
0: Ke a leboa Madimpho. Taba eno re a tseba gore le e jalo mme gore le ga dipuo tsa rona re sebedisa dipuo tse pedi re a tseba re na le bahwebi ba rone be ka nnang ya ba tsela e ditaba di tlebe di beiwe ka teng ka senyesemane be molaetsa o sitwa go fitlhelela empa mole Facebook ke mane mo re reng jwale mono o na le bolokolo ba gore o bue le rona ka puo tsotlhe-tsotlhe tse o e leng goreng o ka kgona go fetisa molaetsa wa gago ka tsona. Jwale le di ke tla re ke ding re tlwaetse ka gore re re ke di-pamphlet tsa rona re etsa gore mona mo re tataisang re ngole ka Sesotho e le goreng le ga o le haemane o bontse o kgona gore o ipalele o le mong. Jwale taba e nngwe ke gore o ka re letsetsa. Taba e kgolo ke a kgolo Madimpho ke tle ke bontshe gape gore ena ya go beya ditaba marangrang re tseba hantle gore ga se fela yone e tla sebetsa ebile ga se bagwebi kao fela ba kgona go fumana ditaba marangrang ke mogona re tswang letsholo re reng re ye go bona ke mogona ke le mmona gore ba bangwe ba ka sitwa gore e be ba finyeletse mo re ba bitsitseng teng but molaetsa o tlo nne o leke re leka goreng o fitlhelele go bona. Jwale re boetse ebile re ile ra kopana le babusi ba ditereke tsena tse lesome ra kopana le lekala la bahlanka ba lekala la kgwebo e le goreng ga re tswa re foralela re gutla e be le gore le bona ba ntse ba tswela pele ka go fana ka gore na menyetla e teng ka gare go kafi ke efeng le gona go tataisa gore na ba ka fumana ditshietso tsena ka tsela efeng ke gobane ke a kgolwa ke ekeletsa go arabe gore re a tseba gore tse dingwe motho o batla goreng a bue le motho jena a seka ba o bona dintho mone fela gona jwale ga ke tloa mo ke nka leoto le feng eya.
1: Methelo re ka tswela pele ka ditaba tsa gona ke tlo o fa metsotso e mene re tle re tsebe go amogela ba mamedi.
0: Ke a leboa Madimpho ke kgolo ga ke phethela fela mme ke bontshe gore re ile ra etsa moralo ona e le gobane re batla go tlatla eh

0: kare go bima mme ka ditsumo tsela ya gore ebire ka ketelane re sebetsa le
1: enaore
0: ba thusa um batho be e leng gore ba ngodisitse nna ka ditlong utlwe le go ngodisita jale potso ya kae re naa go mme ga e le mona nna ke le ntate sekolo ke sa tsebe le gore naa mosdia kae mono mo a rulang teng maporane e be banna hofisi ya mme ebenkae tla e tseba iwang gore ke tle ke ngodise gore a tle kgone gore a kgone go nkgatlhamisa gobane ke tlhoka go kgatlhangwisa um ka gona gore ebenka tshireletswa mo ebang ke tlabe ke sutie gore na tlhagiso ya ka e tla bantle mo ga ke le sebakeng se jwang um mme ebe o a ka re atamela jwang
1: ke a lebantate
0: ona
1: nna re tlodisape ka pele nako ya gona e fedile ka bomadimabeng tate setlhotlhe re kopa gore inele matsogo metseng kgokagano ya gona le wena e gaugile mme
2: ke a leboa mme dimpho ke kopa ke tle ke qale ka e nang tate setlhoo motlhomong ke tle ke otlolole taba ya ka gore ga ke ne ke bua ka ngodiso ya kgwebo um ga ke re e be o tlo ngodisa le rona re le morago wa kafe ke re ga e ba ngodiso ya kgwebo ya gae mofuta wa kgwebo ya gae ke a tseba gore bagwebi ba rona ba banyane bana be ba le mona ba re rekisetsang seterateng ba ngodisa di-counseling ke lengolo ke bopaki ba gore e tlile o fiwe sebaka seno mono gore o sebeletse teng jwale e tla ba lengolo la kgwebo e tla ba lengolo le e tswang lekaleng la bogatlhaodi go paka gore o mogwebi jwale ke ne ke re fela ke otlolole eno jwale kgetlong sena ntho e re entseng ka tsela e fapaneng ke ya gore re ile ra bitsa bahlanka ba lekala la gabo rona la trade le ba nene ba ofisi ena ya dikoduwa le bona bomosi ba setereke le ba lekala la temo gobane re reng re a tseba gore re tshwarisane mosebetsi yo na le bona mme ga re ntse re le kwano maseru e tle be le bona ba ntseng ba fana ka tataiso go ba gwebi kapa dihwai tseo ba kopanang le tsona letsatsi le letsatsi ka tsela eno re dumela gore bagwebi ba rona ba tla fumana ditaba tse nepagetseng le tataiso ya gore na banka menyetla jwang gore ba fumane dithuso tsena ena ke kgolo ebile e sentse e kenyeletsa le ya ntate Tumo gore ntate Tumo lekala la kgwebo mono ka bohlanka ba tla tataisa gore na gore e be o fumana melemo ena o lokela gore o tatae ka tsela efeng empa le ga o le jalo ke ile ka bontsha re qala mona gore re moralo wa rona ke wa go potoloa le naga ka bophara re qadile seterekeng sena sa leribe but re tlo tla re fitlha naga ka bophara re na le mohlomphei maqelepo jalo ka ga ditaba tsene e le tsa gae tsa kgwebo mme Mantebogeleng ka Qhutheng o itse ditaba tsena di utlwagala di le monate empa jwale bona e tlile ka thabeng ka mane ke gobo e kakang ga di fitlhe go bona ke sentse ke o netefaletsa mme gore moralo e tlile ke wa go potoloa le naga kao fela mme re tlatla re fitlha Qhutheng mono re sa be Qhutheng ena e toropong re tlile re tswa re ya mathoko go bona gore re leka ka gotlhe-gotlhe go fitlhela bagwebi botlhe ba Basotho e le gore batle ba nke monyetla ka gare go morero ona wa mmuso o etseditsweng bona go maatlafatsa dikgwebo tsa bona
1: mme dihaelotlhe re kopa re leboge nako ya gago le seabo sa gago lenanong la go tlola taba le ka moso mme
2: ke a leboa mme dimpho

0: babile ba ngotse fatso ga e ke bone Karina ha ya hlaka hloile ya gabileng re na le website ya rona yana ya www.kafika.org.ls jola ha o le ka mo ha o batla di advert tsena tsentseng ke bua dipapatso tsena tsentseng ke bua ka tsona o tla ya tlasa publications ebe o so ya tlasa adverts o tla fumana mo re ngotse mono di hore na o lokela o dipehelo ke difeng di ngotse ka sesotho le ka senyesimane e le hore motho e molemo atle a kgethe hore na yena o batla go ya ka puo efeng jwale le mane ne marandrang le qhepeng la rona la Facebook le bitswa fela Kafi ke mo e le hore dipotso tse bang o na le tsona re botse mono re teng go wagabela nako yohle e le go fana ka botataisi empa hele nomoro ya mohala le yona re ntse re na le yona bakeng la batho ba mathoko ba senang le mokgwa wa marangrang gore le re letsetse go 2231 5100 bakeng la dipotso le ditlhakisetso gobane taba e kgolo ya gore ebe ditaba re di fana ka marangrang ke yone eno ya gore batho ba seke ba fumana ba kene ditshenyelong tsa gore ebe go tla masego a tlo tla botsa potso kapa a tlisa formathe ditaba ka di etsa sebakeng sa a leng go sona mme kanete ke lebuile ka nako ena bo mme
1: ka leboga mme mme momamedi ka bomadimabe letsatsing la kajeno ga re na go ba le bolepi ka ga nako ya rona e se e fedile re leboge nako ya gago mosotho wa heso gore e be o bile le rona kopana le rona gape gasong e latelang go fitlhela nako eo e tshogotso.

0: Sarak 360.
1: Mametse le nana ho la ditaba tsa tikoloho e ka borwa ho Africa SADC 360 le ha swang ka kotloho ho hlaha Studio B selemoya sa Lesotho le hlophisitsweng ke re lebohile koloti nna ke Thabiso Kolotsane mo mamedi khotso
2: ke mmamolimo khoni Sharpas Janamani me re utlisetsa ditaba tsa tikoloho e ka borwa le hlwahlwa ya Africa re qala ka ditaba tse ka sehlohong.
1: Naha ya Lesotho e tiisa ditshiya tsa tshireletso ya lerala le godimo.
2: Baetapele ba hlwahlwa ya Africa ba akofisa ditaba tsa kgotso le botsitso.
1: Presidente ya Tanzania e kgothaletsa motlatsi e motjha wa presidente ho sebeletsa setjhaba ka boitelo.
2: Re thakgola ditaba tsa rona mona lapeng. E le mohato o moholo wa ho sireletsa tikoloho, naha ya Lesotho e ikitlaelleditse ho etsa meralo e sireletsang lera la lehodimo le ho theola sekgahla sa dikgase tse silafatsang tikoloho ka melawana ya tsamaiso e fetileng ka selemo sa 2024. Sena se latela kopano ya selemo le selemo ya dinaha tsa tikoloho e ka borwa ho Africa e neng e tshwaretswe motsemoholo Maseru moo dinaha di thakelaneng ka malebela a melao e tla thibela disebediswa tse ka hlahisang dikgase tse silafatsang lera la lehodimo. Moqolotsi wa SADC 360 Kwena Moshweshwe wa tlaleha.
3: Lesotho le ikemiseditse ho matlafatsa tshebetso ena ka ho fetola melao, ho ikamahanya le ditumellano le ho rarolla diqholotso tse tobileng naha. Le ipapisitse le tumellano ya Montreal. Mohokahanyi wa morero wa lefapha la bolipi Lesotho, Monghadi Ntsatsi Mothatela, o hlakisitse methati eo naha e latelang ho matlafatsa tshireletso ya lerala lehodimo, e kenyeletsang lenaneo la phano ya mangolo a kgwebo le lenaneo la thepa ya dinaha tse ding e dumellwang ho kena ka hare ho naha, ho matlafatsa taolo madibohong ka tshebedisano le mafapha a fapaneng, ho matlafatsa manane thuto a dikolo tsa mesebetsi ya matsoho le mananeo a fapaneng ka mangolo a ikgethang. Monghadi Mothatela o itse naha e tsepamisitse maikutlo ho bopa melao le melawana e tsamaisang madiboho. Re na le melawana ya tsamaiso ya 2024 ya dihlahiswa tse fokotsang le tse amang tshenyeho ya lerala lehodimo eo re ntseng re sebetsana le yona. Mme melawana ena e kenyelletsa mangolo a tumello ya dikgase tse fokotsang tshenyeho ya lerala lehodimo. Ka hona, re netefaditse hore dikgase tsena ha di fihla madibohong di a hlahlojwa ka ho kwetlisa batho ba sebetsang madibohong, jwalo ka ba hlahlobang lekgetho, ba shebang boemo ba thepa hammoho le ba tshireletso. Re boetse re kenyelleditse ba sebetsang le ditokomane tsa mangolo a kgwebo e le ho netefatsa tshireletso. Le ha Lesotho le ntse le tswela pele ho sebetsana le ditaba tsena, le kopana le diqholotso tse kenyelletsang ho laola dikgase tse tshwarang mollo ka pele le mekgwa ya polokeho. Monghadi Mothatela o re lenane thuto le ntlafaditsweng la tukiso ya dihatsetsi le difehla moya le behilwe tekong dikolong tsa mesebetsi ya matsoho tse kang lerothodi ka tshebedisano le Lekgotla la Ditekanyetso la Lesotho ho netefatsa polokeho ya disebediswa tse ntjha.
4: The other issue is that on refreshing and
3: taba e nngwe ke hore lenane thutong la tukiso ya moya le o re le entseng la dikolo tsa mesebetsi ya matsoho le kenyelletsang sa lerothodi TSL le tse ding. Mokgahlelong wa ho qetela wa dithuto, re kopile baithuti ho aha setshwantsho sa seo ba batlang ho se etsa, mme se kenngwe tekong ho hlahloba hore se fela se fihlela tse ding tsa dipehelo. Ke ka hona dipehelo tseo di leng bohlokwa ka ha tebello ke hore ka mora dilemo tse seng kae ditshwantsho tseo di be di le monyetleng wa ho pasa. Ha jwale re tlo sheba mmaraka, re rekisetse mmaraka re shebile lenane thuto la rone kapa baithuti e le ho fihlela dipehelo.

0: dipehelo tse lebelletsweng.
1: Ha a hlakisa bohlokwa ba tshebedisano ka hare ho tikoloho le tshehetso ya matjhaba, Monghadi Mothatela o re o dumela hore mehato ena e tla tlatsetsa tshebetsong ya tshireletso ya lerala lehodimo boemong ba tikoloho le ba lefatshe. Ke Kwena Moshweshwe, ke tlalehela SADC 360 Maseru, Lesotho.
2: Re hatela pele ka ditaba tsa kgotso le botsitso hlwahlweng ya Afrika. Baetapele ba dinaha tsa mokgatlo wa kopano ya Afrika AU ba batla hore thibelo ya ho nama hwa dintwa e akofiswe ka ha tshireletso e ntse e tswela pele ho qepha hlwahlweng ena. Modulasetulo wa AU Evariste Ndayishimiye o re Afrika e na le mekgwa ya ho sebetsana le dintwa, empa ho dieha ho namola le ho hlolwa ho rarolla diqhwebeshano ke sesosa sa merusu, mme di sitisa mawala a ho fihlela kgotso. Blanche Gorasis o hlophisitse tlaleho ena.
3: Afrika ha ena kgaello ya mekgwa le disebediswa tsa thibelo le tharollo ya dikgohlano, empa baetapele ba AU ba re phephetso e kgolo ke ho fetola tlhokomediso tharollo e potlakileng ho bile ho ntse ho sebetsanwa le maemo a ntseng a susumetsa tlhokahalo ya botsitso. Modulasetulo wa AU President Evariste Ndayishimiye wa Burundi o re ditsi tse kang lekgotla la kgotso le tshireletso, Lefapha la Afrika la Tlhokomediso, Sehlopha sa Ditsebi le Botho la ka dinako tsohle la Afrika le letsete la kgotso di fa hlwahlwa ena disebediswa tsa ho lwantsha kgaello ya tshireletseho. Ndayishimiye o batla hore ditsi tsa tlhokomediso di susumetse bonamodi le tharollo e potlakileng pele mathata a fetoha dintwa. O re lekgotla la kgotso le tshireletso le lokela ho akofisa tshebetso ya thibelo ka tshehetso ya kelohloko e tjhatsi le tshebedisano ya mafapha a sebetsanang le kgotso, botsitso le puso hlwahlweng ya Afrika. Moetapele enwa wa Burundi o entse tlhokomediso ya hore thibelo ya dintwa ha e felle ka ho fedisa merusu, bofuma, kabo e lemo ya moruo le disebediswa mmoho le phano e monyebe ya ditshebeletso tsa mmuso ke tse ding tsa dintlha tse susumetsang ditlokotsi tse matla le ho beha setjhaba tsietsing ya ho sebediswa ho baka merusu. Modulasetulo wa komisi ya AU Mahomed Ali Yusuf o batla hore qeto ya AU kgahlanong le phetoho ya merusu ka mekgwa e sa ikamahanyeng le molao wa motheo e se reselwe, ha mmoho le dipuisano le tshehetso ya dinaha tse nang le mathata a dipolotiki.
4: We all recognize that enduring peace requires preventive diplomacy, operational mechanisms, and enough financial resources to sustain our collective efforts.
3: Bohle re ananela hore kgotso ya moshelella e hloka dipuisano tsa ho thibela dintwa, maano le mafapha a sebetsang hantle, le tjhelete e lekaneng ho phetha sebetso e kopanetsweng ke dinaha. Le bile le supile hore ditholwana di lokela ho latela kgokahano e hlakileng, tshebedisano le nyalanyo ya ditshiya, maano le disebediswa. Ha ho mokgwa o mong wa ho kenya tshebetsong Agenda 2063 ho fihlela Afrika eo re e batlang, eo setjhaba sa yona se phelang ka kopano, kgotso le moruo. Hlwahlwa ya rona e na le boiphihlelo ba ho kgaotsa ho itshetleha dinaheng tse ding tsa lefatshe. Ke bile ke kgodisehile hore kopano, karolelano ya mathata le ho theha maemo a loketseng matsete, kgwebisano le ntlafatso ya dirafshwa le dihlahiswa tsa temo, moruo wa dinaha tsa Afrika o ka hola wa thehela setjhaba mesebetsi le
4: mofuo.
3: Tlaleho ena ke ya Blanche Goreses wa Namibia, nna ke Malehlwa Moteane, Maseru, Lesotho.
5: President Samia Suluhu Hassan wa Tanzania o ipileditse ho motlatsi wa president ya sa tswa hlapantshwa Deogratius Ndejembi ho sebeletsa naha ka botshepehi, bohlale, lerato le boiphihlelo. President Samia o boletse sena moketeng o bileng Dodoma wa tlhapantso ya Ndejembi e le motlatsi e motjha wa president ya Tanzania. Tlaleho ena ke ya Farida Hamis.
0: O boleletse motlatsi e motjha wa president hore tshebetso ya hae ke ya boikarabelo bo matla, haholo hobane o sa le monyane. A ipiletsa hore a ithute ho baetapele ba seng ba tjhorile, mme a sebeletse setjhaba sa Tanzania ka boitelo le boitshwaro. President Samia a kgothaletsa Ndejembi ho hola bohlale le kutlwisiso e seng fela dilemo.
6: Sasa kijana, tukuombe ukakue, si kwa umri lakini ukakue akili.
0: Uri, tsamaya o ile hola e seng ka dilemo empa ka bohlale. O seke wa tshwana le tlhapi eo ha e hola latlhehelwang ke bohlale. Ka hoo, mora wa ka, tsamaya o hole, re o file.

mamela sa masalo so twa go dumedisa hle hohle hohle mo leng hona teng ke la bohlano tsa zila ka jeno sentse go dumedisa hantle bona mamela sa masalo so twa tlhaka ke na tsholo nane le mona tena nalo la mothiko ngwa ba tsholo nane le tlang hwena haile manta tleletse la bohlano ha hora ile bra ru tsena tleletse mane ho reng ya botshelela dumela dumela dumela hle hohle hohle mo leng hona teng ya dumisa ha mana teng qosa ke debra ke mogwele wa mantsu kunyane wa katala tsifiri ba kholwa ba kitima mabitleng ha ke na sagaeta han qosa ne wa na mamelo sa masalo so tlo dumela ha ho le tsena ke bolebe jono ena puleng sello mamelo sa masalo so tlo tle a feel ndi taba tseno tsa hora ya bra alo jono mamelo sa masalo so tlo tle dumela ku hlalosetsa ho galetsa sila ka tsheno khaso itla hle e hlae e o tlhuluile o tla ka mana ka sebakeng sa le ribe wena mamelo sa masalo so tlo tle molapo high school ke hona mo na le wena re tla hle re utlwe monate o hona teng kama uno wena mamelo sa masalo so tlo tle re sentse re na le diburi tsa rona o monate nate nate nate le wena o tla hlo ba bone wena mamelo sa masalo so tlo ha ba kena kama uno ne ke a tsapa lo dumela hotle hotle mo leng hona teng o sontse o natifetswe ha iba o kama uno ka molapo high school ka popela molapo high school wena mamelo sa masalo so tlo dumela hle gore o tsamae o ye kama uno o lo bona ha ngwa le e khima

MOB modiko ngwa batsha bona mamelo sa masala so thotlhe ba sentse ba le teng ka gona ka sebakeng se bona mamelo sa masala so thotlhe ke bua ka bo mantle ke bua jolo ka zonge bonge doleza take a lovely ke le rato la bosimo tsa ma ha mna tele na baby itumanka kwa tshuka mehla bona mamelo sa masala so thotlhe a re bona theka la hai le le sesane le baka ditaba ha ke tsebe go na ditaba tseno e be ke tsa mofuta ofe ngwana mamelo sa masala so thotlhe empa he ha ba batla lo bona gona ke ditaba tsa mofuta ofe tsa maya o ya kamana ka molapo high school kgatsa me ha mona tele ntate e mona a e ka ne bese bona mamelo sa masala so thotlhe ke bua ka mantle a se na manetsehla DJ Les a dipolo bona mamelo sa masala so thotlhe motangwe mo tle sentse ba le ka mono wena mamelo sa masala so thotlhe bona gona ba ona tifisetsa ka mogwa letsela fe Motswaki wa mino ka hona ka mono ka mola high school wena mamelo sa masala so thotlhe DJ Kolotsane ba tla hle ba tsamaile wena ha monnate Bob KB Asmolinto Khaukhau di buhudi tsa radio le sotho wena mamelo sa masala sotho ba sentse ba pokare ka mono ka ba etsa phoso ya ho fetwa ke di nthotse ngata bona mamelo sa masala sotho hle sale masala sotho ha se ke be se tsa maefela ha ba o batla go tloa o nkele something tsamaya o ye ka mono ke nantse ke jotsa baby ha o finyane mona ke mo jotsa ke wa tsakeng wa tseba ho ja ke teng ka mono o ka bona le sengwenyana se go tsamang le sona se go tsamang ka sona jwale o se ka ba mphoqa ya ba o fihla mona o kobile dinala nna ke tlhoka batho ba tlang ba putetse bona mamelo sa masala sotho a re bona baby a re cry no more re se bana ka metso tsa rona ke metso tsa mashomo a mabedi a metso medi ha ntlha ga fagaletse gore ra ke boraro mme bona mamelo sa masala sotho tlhe a ba ka nna ba kena neng le neng empa ha ditaba tsa bona di hlakile di tsamaile hantle o tla utlwa nna le bona ga re se re gokagana ga mmogo go utlwa gore na e be ka mono ka molapo high school ba ntse ba tsamaya ka mogoletse lifeng ga jale ga re santsa re ba mametse bona mamelo sa masala so thotlhe ntumelele re tsamaye ka tsela ya ka le wena ntumeleletle re tsamaye ka tsela ya ka le wena mamelo sa masala so thotlhe go sena letho le re sitisang

B. Etla hle yo hasetse hantle ka kotlolo ba le teng ka mono o ba bona bona mamelo sa masalo so thotlhe itse ha ba ba tla bona bo phizozo mo kwatle bona mamelo sa masalo so thotlhe tla ka mane ka Molapo High School ha ba ba tla bona baby itumanka itse ha ba ba tla bona le thekalane le qabanya ntsa maya o lo le bona bona mamelo sa masalo so thotlhe ba tla bona gadi wa bana ke bua ka mang ha senang ga wele ka tsela e tswana ngwana ma merwa sa masalo so thoki ba bang ba tenka bono toleza songe bonge DJ let's ha ile na ba bona sala sa stem ba bona sala ka ke sala kanjani ke joang ke salanga e bona ma merwa sa masalo so thoki ba bona ga batla dintho di ne di tsamaye ga monate ka mono ka studio ke na le mathata bona mamelo sa masalo so thotlha ke itshaletse ga monate fela ke a tseba gore ntho e tlo ba ka mono ntho e sentse le ka mono ga o robale gohang ga o robale nix ba ne ba tseba gore hoja ke teng ka mono bona mamelo sa masalo so thotlhe bo moli ne tla hle ba kene di sexy pen tsa bona bo KB ba kene di shorts tsa bona a ke re jwale re serele nako nyane ya di spring hot hot bona mamela sa masalo so to kile ka bona ka mane ka Africa borwa mo batho ba ne sentse ba tswela pele o hasana ka metsi ha ke tsebe rona e be le sotho mona letsatsing la hosane bona mamela sa masalo so to na ba tla hle ba hasane ka bo ho tla etsahala jwang ha ke tsebe bona mamela sa masalo so to rona e be na lona letla hasana je ke bone gore taba eno e bile e bakile ditaba wena mamelo sa masalo so thobane batho ba bang ba qetelletse ba se ba enka kanama batho ba bang ba qetelletse ba se ba enka kanama ba se ba bakwata le kwatelang jwale ha ntse le hasana ka metsi a tsa tse dintsa dintho wena mamelo sa masalo so thoko go fela tse dintsa dintho gore lebele re ba padisa rena le mathata le re ba padisa

작업과

mamete sa masalo setho ga shebana kwa metsotso ya rona ke metsotso e mangfela go robedi gantle ga fogaletse gora ena ya bone jalo ka gile ga tlhalosa wena mamete sa masalo setho tlhae gore ditaba di sentse di etsala ka mane ka Molapo High School mme gile ga tlhaga qalella go utlwisa gona e be go ntse go etsala jwang empa he wa tseba dintho ga di eme gantle di eme motswenene ge lokela gore re sebetse gantle re bone gore nna le bona na re monate nana ba sentse ba le set ba le ready ba le moji ba le monate go utlwa gona e be ba jwang wena mamete sa masalo setho tlhae re tsebo go tswela pele le bona baby.

All right, change for in the mall.

Okay.

0: e mo le mong a me ka pela botlolo ya hae
1: le shebe ka kwana kan kan ho space singata DJ let le me la e happy la botlolo tsa so game man my selector o tlo ba pala music wa ha ba tlo nja e fela ha ntse ba jaifa ah not necessarily go le tsebe o jaifa just moving your body ha ke go itswa ga hlong o tswa hloho ha ke re thekeng o ya thekeng how forsa ha ke re botlolo you are out ha o sa tswa botlolo ha ke re botlolo you are out you understand ntheke ba tla nkatelong ya letsatsi result ke botlolo ke re
0: Elo o selecta o tloga ba palla mino ha o tsamaela tlase nyana. Hantle mona a tirile.
1: Elo go batla ho ngutlo. Are you ready? My selecta.
0: Re do ja ja le lona ke re shebelle ka tsoa ke.
1: Elo ha fa sa mo atswa ke re.
2: Kevalanga
1: si kwanda moli nena,

Sağ ol. Çekil.

0: Ah, but mona ke di finalist he mona male mona di a chaba le mo ha ke ha ke ha ke ha ke
1: ai bo take it take it mana bu wa ba ka te pa cha ma le ma tu ana ga ro na wo re ma tu ale male take it ra mo na ti shi wu ba ye ba ji take it ana ga ro na wo re ma tu ale male yo ho ra mo na sa ni wu ba ye ba ji ba nya ga ro na wo re sa na le male
0: bu ti lo fi ah bu ti le ma yes ah watana ke tsa bang house holiday na khetsi dia ka mona ye di finalist tsa go eh haiko ka ne ke papa na haiko eh ba bo bo kipi koko kiramo sa diwa go eh eno ne pi ai ba eno ne pi de he ah ke batla tsen thobono amenda kamo ga pa kamo ka le dieng ga pa ka tupe aga mo sepele matso. This is our winner of the game. Atabana ga itloke. Tloke. Tloke. Masilekta go tlela yona eno heba jai. Go tlela yona eno heba jai.

Mamedi wa selema sa Lesotho a e ka nnete o sontso ikutlwela hore na kamane ka kahlotse kamane ka Molapo High School ditaba dintse di tsamaya jwang wa uka hore a e ka nnete ho batla ho le monate ka mono jwale ke sa emetse jwalo ena puleng sello he wena mamedi wa selema sa Lesotho hle a tlotla a re fa ditaba tsa hora ya bohlano me ka mora ditaba tsa hora ya bohlano mamedi wa selema sa Lesotho hle re tla be se re kgutlela ho bona wena maratua wa ka re bone rona e beretsa jwa ha sa ntse re metse puleng tjena Ache ka nnete mamedi wa sama sa Lesotho mapulapula a ntjwetsa go tsa ke ndebra ha re tlotla re bala letho mapulapula re bona debra ha re tlwetsa letho a re tlwetsa letho a re batle lo leho leleka e re tswele pele

Tsara.

0: babona bomme bana ba batla jege la babona jege a jege la hopola gore mme o itse hona le body energy giving hona le body nutritious a jege bomme bana jege la tsa ba jona ba etsang gore ho ho re ka mo a jege ba lo ngwathela holona ha holona a jele ba shapela matso ho le ba betsela ba gata
1: hafi
0: a tsitumele o go ba fela ithonyana mono ba ke ba tsamaya ba lo soka o ba fela ithomono ba tsamaya ba lo soka ho be monate yes ntate ntate na ka ha ntate ha tsi bo phea

0: Lewena, lewena. Ke mona o tsaka?
1: Ah, ke tswa papa di ntate.
0: Wa tawa ngwana ka jeng? Ke tlo eletsa o tlo tswa tse dileng. Wa u.
1: Eh anda.
0: O be se buri ba lo ka nna. Wa tawa nna ke se buri a kere.
1: Eh anda.
0: Eh.
1: Ke be se buri.
0: Eh. O be se buri wa batlo ba le tshelete ngata.
1: Ke batlo ba le tshelete.
0: Eh.
1: Eh, ka fela ga ba le tshelete.
0: Bona, bona, bona. Ha o le se buri. Kolo itera ka fela o ka di afforda. Wa u.
1: Eh, ka tshelete se buri.
0: Ka fela.
1: Ka tshelete se buri.
0: E ka o tshae.
1: Ka fela ke tsa.
0: Ke a uetsa. Bona, o ka le mo. O tle hantle, o boloke ga jo ita ngwanaka. Wa u.
1: Eh,
0: ba bona ntho tse tsa bonese. Hai, ha ke ukwane le tsona ho hang, ho hang hang hang.
1: Tsa bonese.
0: Hai kho ho hang.
2: Eh, le matikana ha se buri.
0: Butle, butle, butle, butle, butle.
2: Eh, ha ke tlo mamela.
0: Butle, butle,
2: butle. Ke ba doctor motho.
0: Oh. A sa tebo tshwara ente.
2: He ke tla muruti.
0: Ha itse bo e tswa.
2: Ha itse ke tla muruti.
0: A eh, ngwana no pa sitse o ba se huhuri ba lo ka nna.
2: Eh,
0: ha eh, a eh, a eh, a eh, a eh. A ye ngwana ka o ka buhuria.
1: Ka nnete ke batla o ba se huhuri.
2: He. Go swa swa.
1: Ntata o itse kolo itse na e tla batsa.
2: Wa swa swa. Yo.
1: Ntate, o no ntetsa.
0: O tshetsa ona ngwana ka o tshetsa. Bon, ne go ka nnete nnete ena e le mongwana Jesu a e buang. Wa u. Ke a o wetsa. Wa u.
2: Ntate, tlwaela o tshetsa ngwana ona wa ka.
0: Betsa nna.
2: Ena go aka.
0: Betsa nna. Tla wa se buri ngwana.
2: Bua go.
1: Ai ka nnete ke sa le sho.
2: Okay, bua go go bu. He, tsa ka tlhunga mo ne bidang ke sa o batla. Ha o sa le ngwana ka. Ha o tla ka tlhunga o tla o le nese kape yona doctor. Ke batla o pholosa maphelo ana. Ntate o ke se buhuru o pholosa maphelo a bo mang. Tsamaya o tswe ka aka.
1: Wa bona o nkabanya le mme.
2: Yes boy. A ke go tsoka ba nese ngwana ngana.
1: Wa bona ba.
2: A ba tsake go tsoka ba nese.
0: Bona bona bona bona. Ha o le se buhuri. Ha o le se buhuri. O tlo phamisa batho. Ba ya hodimo. Ba be moyeng ba lo ka o le moyeng.
2: Moyeng. O na le bana bo.
0: Ba be moyeng.
1: Meno ke bogotsi wa ntate. Ba tsuba mmoma ne khoneng.
0: Ehe.

0: banale voi.
1: Sapele matsoba fe. Majita. Ke tsentwe bonolo, ye? Le tlamela lo phea bana. A jela ja tsa pina ya la pisa ka poba. A ba sapele matso. Ke go baba wa ngape ba bahlano. Baba ngape ba bahlano. A khona. A khona, a khona. Ha etsa maitse. Selector, selector, ke go patshagala molwana ka ke go pontshagala yona nyane fe. Mona ke batla batho ba le show hore ba tse ba o jefa hore fela khut. Ho sale bona fela mo. Ho sale bona fela mo. Ba reng rona ga tse ba re kotse. Yes. Selector, ke go pa nkopanyetse pina e bo halofeta tso ke le ngwa di letsa ka ofela. Hurrying, hurrying, hurrying, hurrying, let's go!

0: uso la cigancha.
1: Ice cube,
0: no belly.
1: Belly.

0: A wa e tswara selekta. Gente nete sale me ha se gentse tsena gege ka mono ka studio go khulisetsa di tshapo ka lona wa nantate ge sebeditse ka nete ya go ri mo e bantle ge o hatile tsho go nteng ga sentse ga tsho ga ga ine la matso wa madinga mo kana Jesu ha ke tsena ge a betseya ba ba e empa ka mono mo shitong tso tsela pela je ga
1: di se ba ka tsho tsa ho bile ho tle ho ba me tsa
0: Baba.
2: DJ Let. DJ Let. DJ Let. Ach. Mamedi o sama sa lesotho hle, o ikutlwetse ha ba re e hlile e sele ha ba qetela mosebetsi wa bona kama ne ka Molapo High School. Wena mamedi wa Salma Salosotho hle ke ne go ne le bona moifo wane wa modikong wa batjha he wena mamedi wa Salma Salosotho ba ja monate ka mono ka Molapo High School jwale ba re bona e ka re ke mo ditaba tsa rona di fellang ha ba etsa tsena ka nete nete sale ba ja monate ba ja lotu jwale he wena mamedi wa Salma Salosotho ha ke tsebe rona motho ha e ba o teng ka nete a pela Molapo High School ya sayang na ebe o ikutlwa jwang na ebe ha ithate hakakang hore ebe ka nete nete sale ebe o qetella a sa fihla ka mono hobane ha ho monate fela ha ho monate fela wena mamedi wa Salma Salosotho batho ba ne ba bile ba fuwa dintho tse bohlokwa sebakeng sa bophelo ba bona mamedi wa Salma Salosotho hle ho bile monate ka nete nete sale hohle mo ebang go sitetse jwalo ka DJ Letsa sa tshulo Itu a sa tshulo le Doleza ba se ba tshulo ba re ka nete hohle mo ebang go sitetse re kopa o re tshwarele empa ba re sebeditse hantle ke tsho ka mehla ke re ganya matlapoko le thoriso di lebiswe ho modimo mme he bona ba ne ba hasa ka kotlolo ba le ka mane ka Molapo High School bansile jwalo wena mamedi wa samasa le so thotlhe ka go diphaputsetsa gaso e le nantsa bona gore na ge o gokaganya le bona ka mogoletse life mme ke tsapa le o dumele tlhe gore tshebetso ebile e o tlhululileng tshebetso ebile e tswileng matsogo ga ke tsa tsena ke a tswa kgetsa mamedi wa samasa le so thotlhe le biso ke nqosa ke debra ke mogole wa mantsukunyana ba katale sphere ba khole ba kitima mabitleng a ke na sagata hanqosa motho ke tsuka mehla ke ga ke lebeleta ke ipusi ke a buisa jolo ha mana tike na mgana ma house 625.

0: tsana puseletso thubela o re sepheo sa ketikelo ena ke ho sheba hore na ho ka garollwa mathata a amang bophelo ba letsatsi le letsatsi jwang ka tshebediso ya mahlale. Ho utlwa ditaba tsena ka botlalo le hore na ditaba tsa mahlale di boemong bofe ka hona, re buisana le yena Mofuputsi lekaleng la diphatlalatso mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi Mofumahatsana Thubela. O tla boela a hlalosa hore na ketikelo ya monongwaha e tloba ka sebopeho sefe. Re se re ntse re na le yena ka kwano ka matlong a kgaso Mme Thubela. Mme Thubela, ke a dumedisa setelo hona ho amohela ka roneo la ditaba la ho tloha tele ho ya metjhatjhane phirimaneng ya kajeno.
1: Ka leboha ntate ka ho nkamohela.
0: Mme Thubela, re etse hloko hore beke e tlang ka bokgutshwanya fela kapa ka senyesemane ho thwe ke Science Week, taba tseo di bolelang le hore na mohlomong ho tlo ketekelwa kae?
1: Ke a leboha ntate. Jwalo ka ha o bontshitse, re le lefapha lena la tsa mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi lekaleng lena la habo rona la ditaba, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi. Re keteka ditaba tsa mahlale le tshebediso ya mahlale selemo le selemo bekeng ya bobedi ya Lwetse jwalo ka ha o se o hlalositse. Ke bontshe hore lemong sena mohoa wa teng jwalo ka ha o se o bontshitse ke taba ya hore na re sebedisa ditaba tse tsa mahlale le tshebediso ya mahlale le boqapi jwang hore re bone maphelo a ntlafetse le bokamoso bo ntlafetse na. Ke a kgola ke sa ntsane ke le mono, ke tle ke kope tshwarelo ho Basotho hobane le ha e le hore letsatsi le hore re keteka taba tsena bekeng ya bobedi ya Lwetse, ka mabaka ao re le lefapha kapa re le lekala re sitwang ho qoba, re fumana re tlameha ho tjhetjhisa ketikelo ena lemong sena. Ke bontshe hore re tla boela re kgutla re tlotla re hlalosana, re tlotla re fana ka matsatsi a hore na beke re tla ketekela taba tsena ka yona na e se tla ba e feng.
0: Mme Thubela, ka bokgutshwanyola ka hore ha e sa tlo ketekelwa beke e tlang?
1: Beke e tlang ha re sa tlotla re keteka taba tsena ntate.
0: O ka tswela pele.
1: Re ile ra tlameha hore re di tjhetjise ka mabaka ao re kekeng ra qoba jwalo ka ha ke se ke bontshitse. Ke a kgola ke bontshe hore tsela eo beke ya rona e raleileng ka teng ke hore re ne re shebile hore letsatsing la pele e leng la Mantaha re tla shebana le taba tsa temo hore na re sebedisa mahlale jwang ho ntlafatsa mekgwa ya temo e le ho matlafatsa kapa ho ntlafatsa phepo. Ebe letsatsi la bobedi teng re ne re shebile hore re tlotla re shebana le taba tsa bophelo hore na mahlale le tshebediso ya mahlale le boqapi re di sebedisa jwang ho ntlafatsa ditaba tsa bophelo na. Letsatsing la boraro e ne le ditaba tsane tsa hana keng jwale fela he taba tsa ntse le taba tsa marangrang le tsona taba tsa digital transformation. Ebe letsatsing la labone e ne le taba tsa boemo ba lehodimo hore na re sebedisa mahlale jwang ho ntlafatsa ditaba tsa tikoloho le taba tsena tsa boemo ba lehodimo. Ebe jwale re phethela beke ka ho shebana le taba tsa hore na re haha boemo ba ditaba tsa boqapi jwang ka hare ho naha. Ke bontsha hore tsela e beke ena re morero wa e leng ho iketeka ka yona ke hore ho tla ba le ditsebi ho hlaha mafapheng a fapaneng, ebe re buisana ka ditaba tsa hore na re matlafatsa kapa ho ntlafatsa ditaba tseo ke seng ke buile ka tsona jwang. Le taba ya dipuisano ka ho fapana matsatsing ana a mahlano. Hape ke bontshe hore morero ke hore ditaba tse tla beng di tshohluwe bekeng eo e se be ditaba tsa hore fela re tshohlile ditaba re bile le ketikelo ya ditaba tsena, re hle re bone hore na haebe re re batla go bona na re ntla fatsa ditaba tsa bophelo ditaba tsa temo le tse ding jang re tle re bone hore na e hlile ho ya pele na re di sebetsa jang e re ha re kwa mo ga be re na le tshebedisano mmoho mafapheng kapa makaleng a fapaneng hobane re a tseba hore ha re bua ka ditaba tsa mahlale le tshebediso ya mahlale a mahlale le boqapi haholo ha re fihla boqaping di sebetsa hala hantle ka tshebedisano mmoho a mosotho o re go shwa hanwa ke go tsamaya e le nngwe ditaba di atleha ha re sebedisanang ke a leboha.
0: Mamedi wa metsotsonyo leshome le metso e mehlano go fokaleletse hora ya botshelo jwa metsotsone la go tloa tele go ya mechurchane ka kwanong ka matlong a gaso re ntse re na le ena Mofumahadi Thubela go tswala kae lena la diphatlhalatso. Mme Thubela motlhomong ge jo ka o se bontshitse gore monongwaga ka lebaka la mabaka a kekeng a qojwa ga ona go ketekwa ka beke ya bobedi ena ya Lwetse ge gotlela morago gannyane fela re shebile ditaba tsa ngwagola dikatlo ebile dife kapa ke dire ke merero efe e le gore ile ya gerwa ngwagola e le gore ga jole sentse e kene tshebetsong e le gore motlhomong e bang ga ya kena tshebetsong lemong sena sa 20 lemong sena sa dipitsepele mosome abedi ya metso e setseng le tla batla gore le tlele ketshetse pele.
1: Ke a lebang ntate. Ke a gola ga potso ya gago e ntlisa gore ke tle ke bontshe gore dilemong tse okay tse fetileng ketekelo ena ya ditaba tsa mahlale le tshebediso ya mahlale re ne ntse re di sebetsa di re di kopanya le ditaba tsa morero wane wa tonagolo wa batjha wa sebabatso re ne re di sebetsa di kopanya empa ke a gola re le ra tlhokomela gore ditaba tsa sebabatso di itshetlehile haholo tabeng tsa boqapi taba tsa gore na batjha ba tla ka dikgwebo kapa ka di merero e feng ya boqapi jwale o fumana gore haholo re se re dula mane tabeng tsa batjha gore na batjha ba tlile ka eng jwale e be re bona go le molemo gore taba tsena tsa ketekelo ya mahlale le tshebediso ya mahlale re seke ra dikopanya le tsena tsa boqapi tse shebaneng le taba tsa boqapi fela gobane jwale re qetella re sa di etsetse toka gantle gore re bone gore na re mahlale ke nnete boqapi ntse bo kenelela ka ka taba tsena tsa mahlale fela re shebe ka botebo gantle gore na re rarolla mathata jwang ka ditaba tsa mahlale le tshebediso ya mahlale na.
0: Naga le setho e qadile go keteka ditaba tsene kapa se le selemo sa boka e tlabe di keteka
1: e se le lemo tse ngata gobane ga ke qala go fihla ka gare go lekala ka mona dilemong tse ngata tse fetileng tse ke akgola ke lemo tse latang tse 20 jale ke leka ka lekala ka mona taba tsena di ne sentse di ketekwa tsa ketekelo ya beke ena ya mahlale le tshebediso ya mahlale empa he ke a gola dilemonyana go tloa bo lemong tsane tsa bo COVID ya ba ga re ketekele taba tsena re ne re qala go boela re di keteka gape selemong sa ka gola ke 2020 ya metso e meraro kapa e mene ga re ne re qala go boela re di ketekela gape e sa le di emisa nakong tsane tsa
0: sewa
1: sane sa COVID.
0: Dikatlo ebile dife motlhomong go tloa ga le ne selea ditaba tse di neng kala go ketekwa go fitlhela ga jwale tseo le di bonang ka go lekala kapa ka ona
1: dikatlego ntate di ngata ke a gola gara tse ding ke bontshitse gore ditaba tsena katlego ya tsona ke ga go sebedisana ga mmogo ke a gola re bone ga go bopjwa tshebedisano mmogo ka mafapha a fapaneng goba ga o ka sheba o tlo fumana gore makaleng ka o fapana o se o tseba gore ka mora gore o be ketekelong ena o se o tseba gore ke a tseba gore ga ke tlhoka go sebetsana le taba tse itseng ke a tseba gore nka sebetsa le lekala le itseng kapa nka sebetsa le mang lekaleng le itseng kapa nka sebetsa le mang motlhomong e ka ba sekolong se phahameng ka

0: letsatsing la ho qetela la labohlano teng ke mane mo ne ke tse ke tlotla re shebana le taba ya rona re haha taba tsa rona tsa boqapi jwang ka hare ho naha ke bontshe hore tsatsing lena la labohlano re ne re bile jwang ka ntle ho naha dinaheng tse fapaneng ba tlotla ba re fa di-presentation tsa bona ba re hlalosetsa hore na bona dinaheng tsa bona na ditaba tsena tsa boqapi na di sebetsa hala jwang e le hore re le naha ya Lesotho re bone na re ithuta jwang ho tswa ho bona ke bontsha hore dinaha tse re neng re di lebelletse hore di tla ba leng di tla tla di re qhatsetsa hore na e le bona hore na ditaba tsa boqapi di ha kae kapa di sebetsa hala jwang naheng tsa bona e le hore re tsebe hore le rona re ithute ho tswa ho bona re ne re na le naha ya Singapore re na le naha ya Thailand re na le ho tswa Africa mona re na le naha ya Togo jwale ka kgola le taba ya lefapha la rona la tsa mahlale ho bontsha hore na re le naha re bone ka re bona na re hokae ditabeng tsena tsa boqapi ke a kgola ha ke tshulo jwalo ke a leboha
1: mamedi metsorane mashome a mabedi a metso e meraro ga a galebile goreng ya bosupa mametse lena la go tlwa tele go ya metšhetšhane methuela pele re mema mo mamedi ga re utlwe ga kate re re le tlhoko gore mesebetsi e megolo ya mmuso e tshwarelwa kwano masego kapa diteropong le haebe ya diterekeng mosotho ya seterekeng tlhomong ka kotlolo ya anaga ga boshabane mane gaeso ka ga setereke sona sena sa masego e monke yano mo kgotlong sa nqebethu gore ga tla nna be leseding la ditaba tse ga dintse di etsala o lokela gore a tla etseng
0: ntate thoko ena e tlile ke bothata ke tlameha go amoela ke dumele gore ke bothata re na le takatso ko ebile ga re ntse re toro ya rona ke gore motlhomong re ka fumana beke ena ya mahlale e sa be beke fela re fumana motlhomong re fetola ditereke e ka ba re ka ba seterekeng sa masego ya baneng re seterekeng sa beria e le gore mosotho e mong le e mong a se ka a haellwa ke taba tsena le ena a di fihlele kapa di mo fihlele empa ka baka la go ba kojwana di mahetleng re ntse re soka re fihlela toro eno ya rona takatso e nngwe gape ke ntse le ya gore jolo ka ga o bolela e tlile dintho ga di etsagala re ithola re felela ditoropong empa e le gore gantlentle le metseng mane ga o kenelela ka gare go metseng le teng go ntse o na le batho ba phelang bakeng tseno le bona ntse ba tlhoka gore ba be le tseno ka gola ke santsane ke le gona mongwe ke bontshe gore ga ke tse teng ke re ke jalo ko teng hanyenyane fela gona lefapheng lena re na le lenaneo le leng le e leng tsa ditaba tsa boqapi le batjha tse re tlabe ntse re tsamaya diterekeng mona re bua le batjha gore ba tsebe ka ditaba tsa boqapi le gore na ba qapa jwang o tlo fumana gore ka lona lebaka leo la dikojana tse mahetleng iphumana re feleletse ditoropong fela empa takatso ya rona ke gore re kenelele ka gare mane gobane nnete ko re boqapi ga bo ditoropong fela le metseng mane bo teng and-e o ka nna fumana gore metseng mane bo bongata gagolo le go feta motlhomong ditoropong ee ntate
1: mamedi metsegone mašome a mabedi ametsoga megantle mašome a mabedi ge a re lebile goreng ya bosupa tsoketle ke go ntse o tshwere jalo se ke a re buisana le wena ka mogala se ke se le oseng nomoro wa mogala mamedi ke +2665993 letsota oneile wa ntsota ka mane ga ke se ke gantse a tshwere jalo +2665993223164209 ke nomoro tsa mogala mamedi tse o ka o botsang mme thubela dipotso kapa gona go batla ditlatsetso kapa ba fana ka ditlatsetso ditabeng tsena tseo ge seng ge ditekile ka kwano sa bontshitse gore beke ya bobedi ya kgwedi ya lwetse selemo le selemo ketekwa ditaba tsena tsa matlhale empa monongwa ka lebaka la mabaka a kekeng a qoso ga gona go ba jalo empa go tla boela go ba le tsebiso e nngwe e e tlang go ba teng gore na ditaba tsejo tse di tla tshwarwaneng 2231 6429 +2665993 mamedi kgotso.

0: Ke mmethubela. Thubela. Ho ketekwa ditaba tsa kgwedi le selemo le selemo ka kgwedi ya Lwetse ha beke e le ya bobedi. Ho ketekwa ditaba tsa mahlale ka kwano ka hare ho naha ya Lesotho. Empa tjhela ha le jwalo Mmethubela o hlalositse hore ditaba tseno di lokela ho tlo ketekwa bekeng e tlang, empa ka lebaka la mabaka a kekeng a qojwa ha di sa tlo etsela bekeng e tlang, ba tla boela ba kgutla ka ofisi ya rona e seng tla baneng. Empa o so itse wa mamela ha ona bothata, ne ke go kwale sealemoya ona bothata ntate. Ha o kgutla o tlo kwale sealemoya ntate. Mamedi ha o kena kwano ke kopa o kwale sealemoya. Obane jwale ha o sa se kwala ha ke utlwe ho hang. Mamedi kgotso. Ntate Pete.
1: A se ke dikala na ha malome.
0: Ntate.
1: Ha o ketekwa letsatsi leo la mahlale ha ke go tlo jwalo.
0: Ho jwalo ntate. Beke e seng letsatsi o mme wa ntokisa mona ke
1: beke. O beke ya mahlale.
0: Eya ntate.
1: Banna mahlale a re ya bona jwang ha nna ke bona go ntse o tshwana le ka 2005.
0: A bona dipito reng 2005 tsene ke sena le phone
1: a nna le sentse ena le yona e jale ke ha ke bone ka go na le ntlafalo e teng gobane mahlale go ya ka nna ge ke be re tseba gore lesakati leno motseng wa bafothule mono letswaikileng tlasa teng mono ko go le gotse ko go le ya gola ga ra jena o a bona a dikgwedife lesele lekana le motlwang wa tapole ga tapole e na le tsebe tse tlhano le legolo le lekana tapo re dumele kena metsi le teraka ena ke ne nyenyana ena e rekwa masigo mono letswaile se lekana le reduweng e le ba ka e nelo ga ba mahlale a etlhile selemo le selemo go na le phetuo ya mahlale ga ke se re tseba go na lejoileng le jile le tlasa lesaka la mafuthuleng mono na re ka le kopanya le la masimong la etsa poone e ka tlhaisang diko tse nne go ya go tse tlhano e le gore ke utlwisa go tlabe le mahlale kapa a e mahlale ke a amanang le difonofono fela le tse dingwe ha e tle le mo e tlo phedisa setšhaba se magaeng mo se se nang ona mahlale a masego moo bane ke utlwisa gore mahlale a tlamehile a kolle masego mono jale a pharalle le naga e be mahlale o buang ka ona ke afe mme a ka etse gore ge a utlwisise motlhongwe a ka bale a magago fela ke tlabe ke kgotsofetse gore mahlale o buang ka ona naga Lesotho a ntsa tswela pele ke yana
0: nate pete
1: ntate
0: le tswale kae mo
1: aleyo ke pula fela ke o ka nna re mahlale a le motsena ko re ge tsio o pula e tlona le le fa o tlo kgetia go buela le mogotlong kwana ka nna ba le bolelo le nyane kwana bo simong ko nyane thaba pujana ha ya simong ko mola ha sa le
0: a o tla kgina tene ke batla ho utlwa bane ke batla go re ke hlelle ka mo ka thabatse ka ke kwa
1: Ntate
0: Ali. Dikgomo ntate. Mamedi re metsweng e leshome le metso e mehlano ra re lebile o reng ya bosupa plus 2665993231642. Nka kena wa botsa dipotso kapa ona go tlatsetsa ditebe tsena tse ntse re di tshotlha ka kona. Mamedi kgotso. Ntate nnete.
2: How? Ntate
0: Ethe. Ntate.
2: E be re se re keteka fela gobane go ketekwa. Ke ntho e le nngwe. Ha ho phe jwalo ka ha nna re ka dilo e le khale ho ketekwa beke ya mahlale mona le sotho ke ntwe ke tin kwe le mo yo re ka ndra sa ita ga ke ya bo ma ke ya bo ga mahlale ba le sotho ha ke be go na bana ke phela ka ntho tsa masiso

phakiso le tsota ke yena o raletseng kgaso ka metšhining ya sealemoya. Mme ke yona tlhae ne go tshwaretse yona fela e le nngwe ena. So utlwile ka ditaba tsa mahlale tla ketekwa ka beke eo e leng gore e tla bolelwa, mme Thubela o tla boela a tlhaga kwano gape. Thubela ke go tla boela a tlhaga jo ka sa tshepisitse le ena gona di tla boela diketekwane jalo ka gane ba tlhophetse gore di tla ketekwa bekeng e e tlang. Lebitso laka ke re Thabile Theko, ga jwa ke suthela Bulen Sello a tlo tla go balela ditaba tsa gora ya bosupa ka Sesotho. Fitlhela ka kopana gape bekeng e e tlang. Maranong a mang a ditaba a sealemoya sa Lesotho, Modimo a lebogwe ke botlhe.

0: Ne se bonyaka ke mo solo taba ena e tsaitseng ke pele mo solo o tsaitse ba bolili bona ba ga ne taba ma tsuto a ka le a go miti ke se tlo ke a o go son ke ba se se ga se ma ma tsuto o la la la ni re so a go pa le sa se fetla sa ma se so a re tsa tsela ke zwina a se ke tswa mo ere a ha ke na le dikgato tse tla me ho tswa mo le ga gona o ding ka ba ne ba zen ke ga pa mo tswa le so du o tsa zo tsere mo la wa go na ba o ga ngri ga di khalo tse re pa itse tsa mo la o o tswa a sa le o tswa ka 2013 se ma tha re bua ga mo la go na pa me ntse ba e tswa ya o kala kalo ye na o tswa o kala kalo o ye le se ke le ha o ra o ile ka nna ke tswe ba tsotsa ba sa di gomana ba ra ga go go mo la tsana o tsetse ba bo ba u tswa di gomo ba le taba ba bola ana go se le kwena ga o fe
1: hantle go tsata ba di tsatsa go me go tsa se go tlo tshwa mpe ha ya go tuna le bo bo go na ba tsi ba shibili ke ne ba ga bo no tlo ke shibile fela ha motho ba ba go tsi ke ne ntse ba ntse go tsanya ke ntse ba yana yana ntse tsanya go go ya pele ba tsotsa ba ha tsitsane go le ba tsela le bo kwa le lo le di ale boemo ha le ba ba le go fela ke ga go bua o go bona ka sekolo ka sekolo ke mo so ka sekolo ke di bohudi ka sekolo ke bona ba politiki bana go ha hona ntle go nna ke tsetse go ya le tsa ha hona ntle go bona le tso mona ye tswa e tlo bona go tsena go tshela ka mo se le le tshin tshin ke na ha ba le tso go nna ba tsetsa le di tsimo ba ba ka nna go fana le o fa lutsi ka mo mo mo ye stenti
2: ai e lo no a ga impo ha hona taba dumelang he babaedi ba re ga e ba go rua diphoofolo ka gara toropo ke tlolo ya molao kapo ke go tlhoka dipolane tse hlakileng go ya ka bone jale ba re taba e yaeo mmuso ntse e kgotheletso ya boitjago re itjagekang re itjaga ka masimpa le dikwankwaga tse tsentseng di bolaya bana nageng tse dinkwa
3: ke taba ya hore ge ke re botele ngwana moshanyana se tshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go itikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya mehlaleng ya motho a ke keng a mo latlha kapo a ke keng a etsa gore botshelo ba gae bo be bo supa e le gore

Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke Puleng Sello. Mokgatlo wa motlotlehi Mofumahadi wa hlokomela banana o nehelane ka dimpho tse kenyeletsang dieta tsa sekolo, dijo le disebediswa tsa ka tlung le tsa bohlweki sekolong sa bana ba nang le bokowa ba kutlo, puo le kelello sa St Paul Hlotse seterekeng sa Leribe. Sena ke ho tswellisa pele ketikelo ya dilemo tse 50 tsa tswalo ya motlotlehi Mofumahadi Mmasenate Mohato Seiso. Mookamedi wa mokgatlo Mofumahadi Mmadibe Thamai o re morero ona o netefatsa hore ketikelo ya dilemo tsena tsa motlotlehi Mofumahadi e tlisa phetoho bophelong ba bana. Mookamedi wa sekolo Mofumahadi Mma

0: go tla go rakoti o re dimpho tsena di tlotla tsetsa ditlhokong tsa mantlha tsa letsatsi le letsatsi tsa barutwana bana. Go sale jalo, sekolo sena sa St. Paul se na le barutwana ba legolo le mashome a mahlano a metso e robedi. Kgwedi ya Lwetse e hlwailwe e le kgwedi ya matjhaba ya tlhokomediso ka ho ipolaya mo setjhaba se kgothaletswang ho bua ka bolokolohi mathata a sona ho qoba menahano ya ho ipolaya. Sena se boletswe ke ya tshwereng molepo e le mookamedi wa mafu a bophelo bo botle ba kelello Lesotho, Dr. Thabo Mokgothu, ya hlalositseng ha tlhokahalo ya mosebetsi, tjhelete le diqabang ka malapeng e le dintlha tse ka sehlohong tse susumetsang batho ho ipolaya. Dr. Mokgothu o re o tshwenyehile ke dipalo tse phahameng tsa banna ba ntseng ba tswela pele ho ipolaya, a hlalosa hore matshwao a menahano ena a bonahala ha motho a se a tsamaella thokwana le ba bang. Dr. Mokgothu o ipileditse ho batho bohle ba nang le kgatello ya maikutlo ho etela ditsing tsa bophelo bo botle ba kelello ho fumana thuso. Ho sa le jwalo, ho latela ditlaleho tsa mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO, ke batho ba 720,000 ba ipolayang ka selemo. Ofisiri lekaleng la bohahlaudi dipapadi bonono le botjhaba Mofumahadi Mampesha Shale o ipileditse ho Basotho ho tshwarana ka matsoho ho tshehetsa dipapadi ka hara naha. Mofumahadi Shale o boletse sena ha phatlalatsa ka molao mojao wa dithututu o tsebahalang ka Roof of Africa, mokeng wa baphatlalatsi ba ditaba Maseru mo a supileng hore o tlo tshwarwa ka la 23 ho isa la 27 kgweding ena. A bontsha bohlokwa ba mojao ona ho ntlafatsa bohahlaudi le ho kenya letsoho kgodisong ya moruo. President ya Komisi ya Dipapadi le Boithapollo ka hara naha LSRC, Monghadi Baba Malepane, o re lefapha la bohahlaudi le la dipapadi a sebetsa mmoho ka hona. A ipiletsa ho bahlophisi ba mojao ona ho etsa ditlhophiso ka nako ho hohela batsetedi ba bangata. Mookamedi wa Koporasi ya Bohahlaudi Lesotho LTDC, Mofumahadi Mamello Morojele, o ipileditse ho bahlophisi ho sebetsa ka thata katlehisong ya mojao ona le ho etsa hore dipalami di natefelwe. Ho sa le jwalo, modulasetulo wa mokgatlo wa mojao wa dithututu Monghadi Mopedi Ditabe o phatlaladitse hore sepalami sa mokgatlo wa Silver Setjhaba Tshabedi o tla emela naha mojahong o tlang wa Roof of Africa. Monghadi Ditabe o re sena se tla ka mora hore Tshabedi yeo e leng sepalami se hlwahlwa. Monghadi Ditabe o re sena se tla ka mora hore Tshabedi yeo e leng sepalami se hlwahlwa a fuwe sethuthuthu ke engwe ya dikgwebo tsa bohahlaudi ka hara naha. Tshabedi o lebohile ka sethuthuthu sena se setjha se tlo mo thusa ho phethahatsa toro ya hae. A re ka sona o tshepa hore o tla ba fetele mokgahlelong wa Gauta ka ho ba boemong ba pele ho ba bahlano mojaong ona. Letsatsi la pele la mojao wa dithuthuthu ho tla ba le mokoloko o potolohang ka hara toropo ya Maseru ha mojao ona o tla qala ha le ba Manroma Maseru. Momamedi, ditaba tsa hora ya bosupa di beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tse phethelang letsatsi horeng ya borobong, mme ha re le mothating ona ke o memela ho mamela polelo ya Letona la Tikoloho le Meru Mohlomphehi Thabo Mofosi mabapi le boemo ba lehodimo nakong ena ya lehlabula.
1: Ke a le dumedisa setjhaba sa heso. Lekala la Tikoloho le Meru le hlokomedisa setjhaba ka boemo ba lehodimo bo lebeletsweng nakong ya lehlabula letla ho tloha Mphalane 2026 ho isa Hlakubele 2027. Bolipi ba boemo ba lehodimo bo bontsha hore dibaka tse ngata tsa Lesotho di lebeletswe ho fumana pula e tlase ho e tlwaelehileng nakong e ngata ya sehla sena. Dibaka tse ka Botjhabela ho naha di lebeletswe ho fumana pula e batlang e le haufi le e tlwaelehileng, mme pula e ka nna ya ntlafala nakong ya Pherekgong ho isa Hlakubele 2027. Ka nako e tshwanang, metjheso e lebeletswe ho ba ka hodimo ho e tlwaelehileng naha ka bophara. Maemo ana a motjheso a tla bonahala haholo nakong ya Pherekgong ho isa Hlakubele 2027, haholoholo mabalane a ka bophirima le borwa. Boemo bona bo hloka boitukisetso ka nako le tshebetso.

Jehova ba le ndira hona ba bangata hakakang ba bangata hakakang ba ntshela matla ba bangata hakakang ba remba ke nsamo ya waka ha usana poloke ho humudimo ke ka misare le meholo selma ya sale soto se patalatsang ka mafu ana latelang le fula matie ho suping ya hloka itseng la le shumile metso itseletseng phato a hloka halla botleng ha sodi o tla bolokwa ka la le shume o tla bolokwa ka la hlano luetse a bolokelwa botleng ha sodi ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso yetswa ke mosedi ke motshedisi suping moradi wa mofu le fula nkgono mankgahe tlaleng Elizabeth Masopa ya hlokaetseng ka la leshome phato a hlokalla ha tshosane ho tsebiswa o tla bolokwa ka la hlano loetse ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso yetswa ke Nkwebele Pakwa kgaitsedi ya mofu le fula number 6028 Colonel Khutlang Bernard Mochesane retired ya tlokaletseng sepetleleng sa sesole makwanyane maseru ka la 24 phato o tla bolokelwa ha makgwathi maseru ka la hlano loetse ho tsebiswa bohle diofisiri le masole ohle a phomolong tsebiso etswa ke lefapha la dikgokahanyo tsa sesole le setšhaba le fulankgono masetoi Makgeka

Oti bi so akale fu. Lamatieo Suping. Ya hlokaletseng ha se o di ka la shumile metso tsheletseng phato. Sibiso yetswa ke motshidisi Suping. Lefula Colonel Khutlang Bernard Mochesane. Ya hlokaletseng spedeleng sa se swala makwanyane ka la mashomo ya metso mine phato. O tla bolokwa ha magwa thima seru ka la hlano lwetse. O tsibiswa Tsibiso mona yetswa ke lefapha la dikgokahanyo la sesole le setšhaba. Lefulankgono Mankgehe Tlaleng Elizabeth Masopa ya hlokaletseng ha Tshosane letsatseng ka la 10 Phato. O tla bolokwa ha Motshweni Berea ka la 5 Lwetse. O tsibiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso etswa ke Pakwa Nkwebele. Ntate ya bahlaha ka dikgoro tsa lehodimo, manyolo ya wa ke ba wehle wa fetisa meahong ya hao, mme o ke o thobe dipelo tsa malapa a mesarelo.

Mme Masotho hore ba lebeletswe ho tloba bathabisi ba mokgatlo ona o qalileng ka selemo sane sa 1969. Re tla leboha boteng ba lona. Masotho motsamai, nomoro ya mohala 5765552. Papatso letswela, monna wa Mosotho ya fumanehang Maputswe ha mathata o kopuwa ho itlaleha ofising ya Legal Aid hang ha fumana lengolo lena. Tsivadima di hlotse le ribe kwa mohlanka mona ke Chief Legal Aid Counsel. Batho ba latelang bona ba kopuwa ho itlaleha ofising ya Setereke Maseru ya Lekala la Tekano Batjha le Ntshetsopele ya Batjha hang ha ba fumana molaetsa ona. Bona ke re a leboha le ao wa ko hathetsane Mafusi Mohashwa ko hathetsane, re lebohile Molepe ko Kgubetswana. Ofisi ya Strike e fumaneha Seapoint Maseru mabapi le gate ya Memorial Hall. Tsebiso e tswa ke ofisi ya Setereke ya Lekala la Tekano Batjha le Ntshetsopele ya Strike e Maseru. Setjhaba sa Basotho se tsebiswa ka thapelo e akaretsang naha. Thapelo ena e thakgolang diketsahalo tse etellang pele ketekelo ya dilemo tse 60 Lesotho le ipusa. Thapelo e tla qala ka motsamao wa kgotso o tla tloha paramenteng e ntjha ka hora ya 8:30 hoseng ho ya kgale moo tshebeletso ya thapelo e tla tshwarelwa teng ka Laboraro la la 9 Loetse selemong sena ka hora ya 10 hoseng. Setjhaba sohle se memelwa ho ba le seabo thapelong ena ya naha. Ho ba kekeng ba atleha ho fihla Maseru teropong, ba ka kgobokana diterekeng metseng le metsaneng ya bona ba rapela mmoho. Taba ena ebile e kgothaletswa le ho Basotho ba phelang ka ntle ho naha. Mono mo le teng labe se ntse le kgumama le lona le rapela mono ka letsatsi leno, labe se ntse le etsa jwalo he, se le utlwile. Mona ho etswa tsebiso ya phutheho ya lelapa la Majara wa Moshweshwe wa pele e akaretsang ditho tsohle tsa lelapa tse di lemo di 18 ho ya hodimo. Phutheho e tla ba ka Sontaha sa la 6 Loetse selemong sena sebakeng sane sa Mine Workers Kgubetswana Berea. Phutheho e tla qala ka hora ya 10 hoseng. Ho kopa bohle ba iponahatse, tsebiso e etswa ke bana ba Majara. Lekala la ditjhelete le ntshetsopele ya meralo le tsebisa bahlanka bohle ba mehleng pensionara, ke ba pensionara ba sa kang ba etsa proof of life registration ho tla ka Loetse kapa ho tloha ka Loetse selemong sane sa 2025 ho fihlela ka Tlhakubele selemong sa 2026 ho itlaleha lekaleng ho tloha ka la 17 Mphato selemong sena ho fihlela ka la 30 Phato sebile fetile banna. Empa he ba ebang ha ba utlwa mohlomong ha utla ba teng he. Bohle ba tla sitwa ho atleha. Dipenshene tsa bona tsa Loetse di tla kgaolwa. Potlapotlakang he se ka tsa kgaolwa. Hai. Bohle ba lokela ho tla le tokomane ya boitsebiso e leng ID. Ba itlalehe Post Office Building

Halala. Ere go dumedisa he wena morati motho a selle motho letsi molatedi. Motsetsi wa lenana ola palo ya buka. Holela ha ufi hohle hohle mo mametseng sa lemo ya sa Lesotho lo na ding. Lebitso la ka nna he ke president Masimene mme se ntse ko hwehla ka letsole mofuthu. Ka letsola moya ke ratamela hle nna le wena re kotla ba mmo. Lenane o le ratang lenane ho la palo ya buka. Buke re tshwereng ke chaka. Bugere ngoletsong ka bagabane bo boholo mono ke ntate Thomas Mofolo re le qepeng lane la mashume ya mane tlasa sehloho se reng chaka o tiana le isanusi ke kgaolo ya botshelela ere ko hopotse he ka mela ya semekae monna le wena re ileng ra rwana di nare Mofolo mona o re ya re ha chaka boela a tadima monnenwa a fihlela sefahlo sa monna eno se se se mo swabetse se mo qenehetse se mo hlomohetse me ha motadima ka hare o thaka tsa mahlo a fumana mahau o tibileng pelo e utlwelang batho bohloko le lerato la sebele sefahlhao sela sa pele se le siyo-siyo le raemisa ona mona mme nna le wena he re tswela pele ore ntate Mofolo mona monna eno a ene le monna ya mahareng a dilemo ya qalang ho taba mme ka baka la dikgetsi dinakile ditshwene moriri o maebebe mono tšhaka a hla tseba gore ke ngaka ara sa e mejwalo ha ya qwaile monne eno a rola merwalo ya hae a dula fatshe a ntsha lebeko la hae mono a hlakola nko a ntano le busetsa he a ntsha koma ya hae mono ya legogoma a e re qa qa qa ka monwana kwaenyana ya hae mono a e re boko boko a nto tsuba a e re hlwi hlwi qele nare Mofolo ngotse Sesotho se monate mona he ya ba monne no bua ka lentswe le monnate mme lentswe leno le etso he ke malodi a kwa ene ya ntseng a itsuba ya ba ore dumela wa moreneng tlokwano monna re bue ditaba ya re he ha rialo lentswe la hae la tswa modimo wa lona o godisa o tletse nnete ho utlwela gore o tswa pelong e hlokang mano e se lentswe la moeki e le la motho wa nnete tšhaka atamela re ee ke a dumela le a empa ke sewa moreneng ntate ke le wa motsaneng ke kgotsitse go ba kgotsitseng kgosi ngaka ya tshela tlase ya re e ka ba Mohlolo monna ga e ba gao wa moreneng gobane sebopego sa gago le o bua ga gago go bolela jalo gape ga o motho wa naga ena yo o leng go yona ona jwale jale tšhaka mona gore o bona jwang gore ga ke motho wa naga e a the ke wena ya mphumanang go yona ao monna ke bona ka dintho tse ngata ke bona ka maoto a naa gago gore ka nete o tsamaile sebaka se se lelele gagolo le gore boholo ba tsela o boqetile ka saole ke bona ka phatlho eno ya gago gore e se le ditshio sa fumane boroko gantle le gore o tsamaya ka pelo e botlhoko makgo a gago a fokolang a mpolela gore ke matsatsi a ka qetang letsoka jeno o sa fumane dijo gantle bua nnete monna ga o jalo tšhaka di a o araba mona ke o tshoa gore e sebe monna eno he o ntsa mosetse morago jele o tswela pele mona tšhaka gore go tsena ka o fela he tse o tswa di bolela ka nnete di fela di le jalo empa wena o tswa kae o ya kae ntate ga eno ke kae mme ditaba tsa ka o di tsebile jwang jale monna eno wa mo arabela mona o re mokgwa o buang ka ona o mpolela gore ga o wa moreneng fela o ngwana wa morena dipotso tsa gago ke tla di araba ke santsane ke qetela tsaka ga ke ntse ke o mametse ke o tadimile ka tlhoko ke fumana gore letsoo la gago le letona le kgathetse ke o bolaya batho le gore wa baleya gago le mona ke ka lebaka le o itseng ga o mpona ya ba o tlolela godimo bane o se o tshabana le batho gape he go bua ga gago go mpolela gore o ngwana ya godisitsweng ka thata gagolo ga o jalo tšhaka mona he a sitwa go araba ke o makala ya ba ngaka e reng o ntadime gantle matlhong monna ga ke ntse ke bua le wena ba tadimane jelo o tswela pele mona gore molato e ntseng gore e be o mona ka jeno o tlhaile bosio o ne o lwana le sebata wa ba a se bolaya sebata se

eno e ne le phiri. Mohlomong wa ipotsa hore na ke bona ka eng, ke bona taba tsena ka boya bono bo saletseng kobong ya gago ba phiri. Ka ditshibutse ka pele he, o ne o sa tswa bolaya se seng sebata. Kgele, ke a bona monna o hanwa ke ntatao, yena o tshabana le basadi ba hae, ka jeno he o phunyile bothateng, o ne o reretswe polao. Nere mofolo gore ga ngaka e qetella go rialo, tšhaka kgweletsa kobo, mme boholo ba mpa ya gae ba tlhaga, le tsona ditlhaka tsa tlhaga, mme ngaka ya di bona. Tšhaka boela botsa dipotso tsa gae tsa pele, ya ba ngaka e re. Ka botho o ka gopola gore ditaba tsa gago ke di utlwile ka e mong, a the ga o jalo, empa o re o tlo kgolwe ke nna, ke tla go bolela tabanyana e nngwe e tsejwang ke wena fela. Moriring wa gago wa tlopo moriana o teng, mme moriana ono kwa makgonolo ke moriana wa borena. Ga o kgweletsa kobo ena ya gago ke bone nna ya bonang, ka ba ka lemoa nna mohlalefi gore o so kile wa etelwa ke morena e mogolo ya tswang go ba ileng ba godimo, mme morena eno a o thabela gagolo. Gape matlho a ka a bonang le tse seng di fetile a bona gore o ne o tshwile gagolo ga morena le wena, go e saleng letso la gago le ganelela moriring ona ka moo o neng o laetswe ka teng ke ngaka ya mosadi ya seng a ile ka jeno. Le re mofolo mona gore mmadi kapa ena mmamedi a ka itekanyetsa gore na go golwa ga tšhaka ebile go o kakang ga a ntse a utullelwa diphiri tsa gae mono tse tsejwang ke ena fela. Ya re ga ngaka e fitlha go tsena he, a tlolela godimo ke thabo ebile ka he motho ya lora. Lesedi la Motšhabela le tswa hole hole kwana, wa tseba la tšhatšhametsa le ba latla wela pelong ya gae, la bonesa teng thabo le nyaka lo le tsona he tsa tlha gona teng koo, tsa fitlha tsa thoba pelo ya gae e maqeba. A re na monna eno e ke sebe yena Isanose yeo go itsweng o tlatla go yena na, mme a bona a ba a kgola gore ga e ka ba ke ena e fela ditaba tsa ga di tla fetoa, gobane monna eno go bonala gore ka nnete o utlwa ka tlhogo. Ya ba o boela a botsa potso yo a neng a sa e botsitse gabedi kapa gararo, ya ba gore ntate ke o botsitse potso empa ke bone ka ke potso e leng gore ka nnete ga o rata o e araba. O tswa kae ntate wa ka, o ya kae? Ngaka nka molamu wa yona ya supa godimo sebakeng ya re ngevela go dele, ka mantswe a mang ka masakane ntate mofolo gore ke tswa gole kwana, mme a gutsa motsotso molelele e ntse e tadimile gona godimo mono mo e supileng teng, ya ba ya sisimowa, ya ba tšhaka gore helaman ga e ka o supa godimo je ntate o supa kae, na o tswa marung? Jale monne no re je ka o supa godimo ke mpa ke o lekanyetsa bogole ba mo oketswang teng, gobane a nka supa dithabeng tsane le ga nka re gole ka nkane o tsona o ka sitwa go utlwisisa bogole ba mo oketswang teng. Jale ga sefatlhao sa tšhaka sa ela wa tseba sa tlhaka, a gopola gore go notho go santsane o latilwe ngaka gole, a boela ntshetsa potso ya e pele gape, ya ba gore gona jale o ya kae? Ga o araba potso ya ka ka ofela ga yona. Jale ntate no gore he monna gona jale ke tsamaela he bona mona monna tšhaka, jale a mmitsa ka lebitso la gae gore a tlha a bona gore yo a buang le yena ke a mo tsebang ka botlalo, ya ba gore bona mona tšhaka monna ga ke sana sebaka se segolo sa o bua le wena ka mafela fela, na e sa le kgolo ka pele go nna dithuta di saletse tse ka kgonang ke di tsamaya. Ba bangata ba tlhogang ba tujwang ba haellwang go fumana tseo dipelo tsa bona di dilakatsang, le marena ntebeletseng a mangata gore ke fihle ke a lokise ke be ke a lokisetse. E tswe ke rata go boela gaeso ka pele, mme gaeso ke gole moo ngaka ya boela ya thola motsotso e ntse e tšametse godimo sebakeng moo e neng e supile teng, ya ntore ke o boleletse ditaba tsa gago se se jwang ko wena fela, mme ga e ba le wena ga o se o ntsebe kapa e bangwe o fetotse megopolo ya gago o mpolelele le teng ke fete ke ye go ba bangwe ba ntseng ba ntebeletse. Tšhaka ga utlwa tsena a batla a tlhakana tlhogo ke thabo, ya ba gore yo nako wena ko wena ya tshwanetseng go qetela, nako wena ntate ya tshwanetseng go qetela. Ntate mofolo mona gore lentswe la tlakasela a sitwa o bua ke

pelo e hlomohang ha bona hore mona na thote felle bolahle imba hae o tiana le o tshepo ya hore o satla ineng e se e le kgale e fedile yo dipallo di tshwanetseng ho phethala ka yena. Ngaka e ne mo hlabile ka mahlo ha ntse a nana ditaba tseo e phella ho ya nyarela ka hare hare ka pelong ya tjhaka ka diphiring makunutu mme ha ya raba ya oma ka hloho fela hape he ya re ha e bona ho hlomowa ha hae ya ba e re o se hlole o ipelaetsa monna ka eng kapa eng ke se ke fihlile. Ha rialo he ha utlwala hore ho bua motho motho ya nang le matla a o etsa seo a se bolelang. Mantswe ano a nepa tjhaka botsekeng mona a mo godisa wa tseba a hloka pelaelo a utlwa morwalo wa hae he o boima wa pelo e hlorang o lokoloho o wela fatshe mme a sala a le bobebo mme a ba utlwa ho hong ho tjhatjhametsa ho ya dula sebakeng seo moo morwalo ono o neng o le teng pelong ya hae a bona hantle hore borena ba habo ke ba hae o bo fumane kajeno mme bokeke ba hlola bo mophonyowa ha enwa he a sa le teng ya ba ngaka e re taba ya pele re so kene ho tse ngata ke o botsa hore na o itlama ho boloka ditelo tsa ka ka ho tlala na ke botsa jwalo monna eso ka ho se letho leo nka le etsang o sa itlame jwalo ke molao he hore ngaka ditabeng tse kang tsena kapa tsa leshala tsa moupello e be molao wa yona wo batho ba tlameileng ho boloka kapa ba hle ba hane ha molao ono le thata hobane ha ba keke ba hla ba tloa ba hanne ngaka yona e tla nne ba tle tefo le ha e ba tshebetso ya yona e sa thusa letho. Tjhaka ya ba hore ke itlama ho boloka ditaelo tsa hao ka hohle ka moo o tla ntaela ka teng. Jwale ngaka hore ditaelo tsa ka le melao ya ka dithata monna empa e re ka o batla borena ntho e thata ha utlwala hore le tshebetso ya teng e thata mme e boima e batla boitelo botletseng. Tjhaka a boela ikana hore le ha di ka ba boima jwang le jwang o tla dipheta ha e ba motho a lefatshe a ka dipheta. Ya ba ngaka e re ke teng ke tswa re go be matshwafo ke se ke fihlile mme le jwale ke sa re ditsietsi le matshwenyo ao kaofela e se le ntho tse fetileng. Mahlonolo ao a tshepisitsweng bongwaneng a tla qala hona kajeno ho wela hodimo o tla atleha ho tsohle tseo di etsang. Jwale mpolele ditakatso tsa pelo ya hao he le seo o ratang hore hara ntho tsohle jwale mono ke behe melamu. Jwale tjhaka mona hore a ke na ditakatso tse ngata ntate pelo ya ka e llela borena borena ba ka bo ke botswaletsweng ke re o ntshebetse hore borena bono bo mpoele. Jwale ngaka hore ke a utlwa o batla borena ba ntatao fela ho feta moo ha o batle letho monna le borena bo fetang ba ntatao ha o bo batle e ha ke re o tjho jwalo. Jwale tjhaka mona hore tjhe tate ke a bo batla ha eba o ka etsa hore ke be morena e moholo ya ipuisang eo marenana a mang a kgotsitseng ho yena nka leboha haholo empa ngaka mpolelle nnete ya seo ka se etsang. Hangata dingaka le tshepisa batho mehlolo ntho tseo le tsebang hantle hore le ke ke la ba la di etsa hohang. Kgele wa bua tjhaka mona e re remisone mona hlengwaneso nna le wena re ke re kopane hape ka moso re tlo utlwa hore na jwale ha e le mona tjhaka a sa tshepiswa bokana bo boholo bo fetang ba ntatae na ntho ya mofuta o jwalo e tla etsahala na. Lebitso la ka ke President Masemane o fihlela re kopana hape ka nako eo e tshwe bokgotso. Bye bye.

pure.

Nako ke hora ya borobong, sena ke seyalemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi, ditaba tse phethelang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Mokgatlo wa Motlotlehi Mofumahadi wa Hlokomela Banana o nehelane ka dieta tsa sekolo, dijo le disebediswa tsa ka tlung le tsa bohlweki sekolong sa bana ba nang le bokowa ba kutlo, puo le kelello sa St. Paul Hlotse seterekeng sa Leribe. Sena ke ho tswellisa pele ketekelo ya dilemo tse 50 tsa tswalo ya Motlotlehi Mofumahadi Mmasenate Mohato Seiso. Mookamedi wa Mokgatlo Mofumahadi Mmadibe Tamai o re morero ona o netefatsa hore ketekelo ya dilemo tsena tsa Motlotlehi Mofumahadi e tlisa phetoho bophelong ba bana. Mookamedi wa sekolo Mofumahadi Mmapotlako Rakoti o re dimpho tsena di tlo tlatsetsa ditlhokong tsa mantlha tsa letsatsi le letsatsi tsa barutwana. Ho sa le jwalo, sekolo sena sa St. Paul se na le barutwana ba 158 selemong sena. Kgwedi ya Loetse e hlwailwe e le kgwedi ya matjhaba ya tlhokomediso ka ho ipolaya, moo setjhaba se kgothaletswang ho bua ka bolokolohi mathata a sona ho qoba ho ipolaya. Sena se boletswe ke ya tshwereng molepo e le mookamedi wa mafu a bophelo bo botle ba kelello Lesotho, Dr. Thabo Mokgothu, ya hlalositseng ha tlhokahalo ya mesebetsi, tjhelete le diqabang ka malapeng e le dintlha tse ka sehlohong tse susumetsang batho ho ipolaya. Dr. Mokgothu o re o tshwenyehile ke dipalo tse phahameng tsa banna ba ntseng ba tswela pele ho ipolaya. A hlalosa hore matshwao a menahano ena a bonahala ha motho a se a tsamaella theko le ba bang. Dr. Mokgothu o ipileditse ho batho bohle ba

ancien Mabala ya Gabon. Napuni Mokanda ya Madame Iyeku. Ayebisi boye, seme kinaye mokolo mosusu akei kofinga baboti na ye. Est-ce que nalingi na yeba? Ngai moto na bala na ndeko na ye to baboti na ngai bato a bala na ndeko na ye. Suka lingi kofinga, aya kofinga ngai moto na zaye pa ya ndeko na ye. C'est tout.

champion. Why when I for me?

0: ka tsheo ba imoma molomo ha ka nka go na ne ri bina jo anke le bana re penti ta fle.
1: For me,
0: painted a flame.

monate wa o bapala dipina tseo nong o na le tsona dikaseteng. Ma 2000 a thola re du. Ha tsebe letho ka kasete.

setlhapha sa na se bitswa Boom Shaka. Re ne se tsenye mashume re ne se tsenye eme raro. Ge fraletse hora ye le shume. Ya le shu. Ha se na lerato o sa ithati. Rata batho, batho ba tla rata. Ithata pele o rate batho, batho ba tla rata. Lerato le la le teng ka go wena. Ithate batho ba tsebe o rata.

mabedi a nang le metso e tsheletseng a metsotso re foletse hora ya leshome woo chisampama ka mogamo ma lenyoga ke thebe ish a ke mo ratisi simona empa he ka ha ikupuwe ke tloeletsa

0: 1976. Go na le titjhere e ntse ntshwa ya pela ka mona.
1: Ha ke re ke a tlatswa o mpitsa ka fr Sebas.
0: Re saletswe ke metsotso e mashome a mabedi a nang le metso e mene. Re a re lebile horonyane ya leshome le motso o mong. Was a weekend.

non c'è la locazione.

0: Mehala e ke na mona e ya tshabeng. Utswe ke thole ke re tu nge ke tlwelele mmino o tsamaye.
1: Cha-cha!
0: Ek are, re ka be re tsamaya ka tsela ena. Empa ha, re tlamehile ho fetola mawa. Ke etse tjena. Ha re etsa tjena re hlasela thota. Ke la bohlano, tsatsi le mona la ditlokotsebe.

mashume a mabedi a nanga le metso e robedi a metso tso re ya re lebile horenyane ya leshume le botso o mong re tlhasetse thota. Ei, ena e nkgopotsa mme Mapatše le mme Moikokobetsi. E ka re e ka be sa go loa nako ena.

0: Kimizoso elishimele metso medi fela le skoto hantle ka mora hora ena ya leshimele metso medi ke a le dumedi sa hle ma ile boroko bo sumbona mo khodi ene hlalang fela jalo matsatsi a mahlano ke khodi ya lwetse selo mo ke sa diketetse pedi le mashume a mabedi a metso etsheletse Atamelanhle re tlo leta ntho jane ka lerato le ka magethe ho tlwa motsotsong ngwana ho fihlela mane hore nya bohlano mesong e meholo lebiso ke mme ke kitehang le nna maleta thojane mehle tsohle re ka dietsa empa re lokela hore re qale mosebetsi wa letsatsi ka thapelo hi litem kaofela malome ndate dumela ndate ka mohae ka bona o ya jwang hle Ei ntate. Tswela pele ntate.
1: Mogala le modimo wa rona. Ntate mogala rona ke go tsaka se. Ke bana ba hao ba ka metsa le metsa mogala rona. Ba sabe di go mema o le modimo. Go go tlo ga tella. Na ne ke na le go go la go tla. O go sona na sa te mo le modimo wa rona. O ga tla tse o ga tla di ba
0: Amen ntate. Eh ntate. Thank you. Kimetso so elishimele metso emihlano fela le skoto hantle ka mora hora ena ya leshimele motso emedi ke tla ke nkehle ba tlang ho le bohathapelo ena e qetang ho etswa ke malome misinyana. Hi lete.
2: Yanzeng a rapi sitse ka mahauwa hai tirimaneng ya tirimana bo sumbo bo holo ho reng ya le shumele metsume ke ntate phomolo e teng mo ga yana mona ha tsoro matebele
0: eh ntate
2: ke go ba le wa thapelo
0: o le wa thapelo ntate phomolo
2: thapelo e matla e kholo ka botsoko betso bo holo yanzeng ke ntate Matla selo o se fumana ka mogotlo.
0: Eh ntate.
2: Ke a ile bo wa ke ntate phomolo e teng mo ga yana mona ha tsolo matebeleng.
0: Ha tsolo matebeleng ntate.
2: Ke a le bo wa go tsamogana ha ya ate.
0: Amen. Hey little.
1: Ala go dira ma ka ete.
0: Ka o fela ntate.
1: O tsabela ka go.
0: Eh ntate. Ka mo ha ke bona o ya jwa ntate?
1: A tsela ke nna ke di bana na ba ga tsena.
0: Eh ntate.
1: Ke ya ga le ba tlo ke ke di bula ga ntate khala ba di a o tlo wa.
0: Eh ntate.
1: Ga le go tla tlo ke ke tla mo tla ke ke tsimane. Ga go pomola e teng mo bona ga na ja na e.
0: Mhm.
1: Ke ya le go nna. Mo ga tla ke di nna khala ba di a o tlo wa mo bona.
0: Ke le wa ntate. Thank you ntate.

0: ailece?
1: Ah, ti le gama xe xe mine.
0: Gawu sala mme.
1: E xe an sa xoum.
0: E ye mme.
1: E an la gila xe mme ki ti an le na mal tatu le.
0: Tu me la mme.
1: O a pila mne wak.
0: Kamu hawe ka wana o ya jwa mme.
1: A mne waka ki a pile. Ka ye di xo mne waka ki mxoum. Mamunki sipamo.
0: E ye mxoum mamunki.
1: Mwana mwiki ya chatenga kan tsala mne waka.
0: E ye mxoum.
1: E mne waka. Isegi iti tijire istuturu nse supili mne waka.
0: E ye mxoum.
1: E ye mne.
0: E lo rose metso go tlo fuya lebitso.
1: Uwe ha ku ka tsa go beta mo gago.
0: O se metso go tlo fuya lebitso mme.
1: E ya nna wa ka.
0: O tla le fumana lebitso ha na province nge feng?
1: A ma se ho nne.
0: O
1: ma se le ka tlhoko tlo.
0: O mkhono.
1: Ho le ke tsala ka ditsapotsi.
0: Oho.
1: Yenne.
0: E le hore lebitso o tla le lokisetsa he nkgono. Lebitso o tla le fuwa ke ga House of Money lebitso.
1: E ya mgatiwe.
0: E o tla le fuwa lebitso he ba sentse ba mametse bohle ba ikarabellang ditabeng tse jwalo.
1: Ke a le bona
0: ke a le bona nkgono.

0: kae le teng
1: ka la ga tola ka magae
0: ka o fela ntate
1: ga e tshabana sa go
0: eh ntate
1: dumela dumela tsega
0: dumela le tsega
1: o pela hantle mme
0: ka mo ha o ka bona o ya jwa ntate
1: sa phetse mme le jo la ga ke ntate po ari ne kana la ba go izwa
0: eh ntate
1: go po se di sa tibi so
0: la pele ntate
1: go pa tswisa majaba go pa go se tsena ma se di go pongwa ga so nta yen sana sala ma shume a mabidi tule tempe la ha o mo tla sa sefate
0: mhm
1: bo se ka o fela ha re ipona ha tseng ga go poleng ka tla mmono mono wa di peiso ba ntse ba le morao go ba ke ke tabile tu ya o katela mono mono mo tlhabe ya o felle go se mo fetela mo tla me ngwa se bitsa hona ti bo se ka ofela ba ipona ha tse le ba tseng ba kokota ba batla ngo kokota ba tle ba tlo fuga melao e tlhaka ya mo geting ba ba fungane mabitso e le malata to ja le ba feletse le bo
0: nkgono mamonki le ena o tla le fumananeng lebitso kapa lentse le molokisetsa letshega
1: a ba ntsa ba mo mametse o tla le fumana e fela a seka ba latla tshepo ana empa ga ntsa ba bona ba diea nna ke ena nna ba gopotse jalo
0: tsatsi le leng le le leng
1: tšhele ga e se tsatsi le leng le le leng ee ke a ikokobitsa lebitso la kake ntate po a dinyakanamelala ka go bitswa
0: thank you letshega
1: ke a leboa
0: thank you ntate.

0: ntate.
1: Ka o fela ga tshwana sa go.
0: E ntate.
1: E ya nne ya ya go go ta ya go go.
0: E ke ntate mang ho kae?
1: Ke ntate ge di thakwe ka mogotlong.
0: Ka mogotlong ntate. Ke gatlola ha o lapelo o.
1: Gota.
0: Mhm. Na o la ka thuswa ka moka province ya mogotlong ntate. Batho ba mogotlong na ba la ka ba o thusa.
1: Ntate mo ga go mo ntate go mo di ga batho ba ga tai ya na ja ka mogotlong.
0: Eh ntate.
1: Eh
0: ho hlakile hore he ditaba tsa hao ntse di le ntse di tsamahantle he ha o le jolo ntate wa ka.
1: Ya le wa ne ja ga tsa thatelo la go nngwe ke ba di go gore ba ja ka.
0: Eh ntate.
1: Thank you na ja le wa.
0: Thank you ntate.
1: Thank you.

0: le teng?
1: Ka le gatwe ka masete.
0: Ka o felang khono?
1: Ke tsara sa khono.
0: E yang khono.
1: E ya nna ga tsare nna hape, khono mo mikitse, mo mikitse ke dilo ke tsela ke ke dilo ga nna ga ke le bua. Ke tsamile ka kunya ka nesa.
0: E yang khono.
1: Ya le wa nna wa.
0: Wa le ananela nkhono le bitswa lelo katang le fuya ke nkhono gotswa ke le gila pholo.
1: Ya le wa nna. Ya ananela nna wa.
0: Ao, ha le bya lo heta ba di nokile ga wa mela la pelena la ge le tatho jana ka le ga tsole ka magethe.
1: Ya le wa nna wa.
0: Thank you.

0: le teng?
1: Hala ga dole ga magheng.
0: Ka o fela ntate.
1: Ja ba ba go bolwa ngwe.
0: Amen.
1: Ponga ga re sa ubwa.
0: Eh ntate.
1: Eh a seme.
0: Wa nkutlwa hona jwale.
1: Ne.
0: Wa nkutlwa ntate?
1: A ja uba mnga.
0: Eh ntate.
1: Tla jo mba ya re ntate a ke ta ho tloa mo wa go mokgotlo ye wa bobedi.
0: Mhm.
1: A ga ruja la fana ka di notlo tsa ha e rena. Tsa ntate a ra ya gina pele ke daga ri.
0: Mhm.
1: Ha ba ga bua le ena ntate yo a ke ta ho tloa mo na. Tsa gona san tsa ipiti. A ga fana ka notlo tsa ha e ke tshe mo.
0: Mhm. O tla khutla ntsa mametse.
1: Thank you.
0: Thank you, Dadam.

0: le teng
1: ka la gatola ka magetla
0: ka ofela
1: go tshabana sa go marime ha fele makeketeng le nna maletato ja
0: marime ha fele ntate
1: ke itse la ga ke ntate po ari nya kana mela la ka go izwa
0: go jalo ntate
1: ntate ya tloa mono ha o sheba hale e ka o fuwe melao ha ka ba ya tulunga lauwa ha ba botla tseka go ka ha ila a kokota ka yino ho sa sa ibi wa ha ha ai a e ka ga ha fuwa melao hantle ke di botla me a go kokota o tla bulelo ha bulelo e se nga tjolo ka ha etsho
0: o sa
1: tshwenya fana ka dinotlolo tsa ha e se ibale ya taba tsa di bua
0: Ha
1: ka fana ka dinotlolo tsa haya se ba o thusa ke batho ba ba mogodlo.
0: O letsitse pele o sile dinotlolo tsa haya.
1: O o di sile.
0: Ho jalo ntate.
1: E bua le ha kuke gona o batla ntate a tsaba.
0: A ke ntate na o tla ka ditaba tsa hore ho thwe. Ha ka nka matsatsi a mabedi a sa kene thojane mo ha isa le setho. A ke ditaba tsa ketang ho di bua hona vale.
1: Ka botho a kukisise na o bolelang gobane ha e ba o ntsa kokota ha e sobele letato.

0: Hi, Lita.
1: Hala ga dilo ga maghe.
0: Go fela ntate.
1: Re tshwana sa go mo di wang go.
0: Eh ntate.
1: Ntate ba le o ha ga da o fara ga dilo tlo tsa hae. Ke mo le tsadi se ya ba je o wena ntate. Taba tsa o ja rupa ga tla khutela go wena go sa. Hala ga ju go ha be tsa khutela go wena go ba. Ga ke ga re so kopane le ena ga ke mo tsebe. Ala uku a sa khutlela go wena ga tsona. O khutlela go wena jwang ke mo le tsebe ka re ntate. Ke tla khutlela go wena o tshwane ke tla go founela motshea. Thade baleo. Ke tla o letsetsa go uetsena ga kopane jwang ntate. Taba tsa gago di beile o kokotile. Tloelela go khutlela moyeng ga ngata. Jalo wa ukwa lade pareo, o sola uwe ke batho ba ba ngata ba bangwe re sa ba tsebeng one. Ntate. Bona go wa tlo buana lade pareo. O gona ke tlo o laya. Ke a leboa, mme ke tea le nama lelo.
0: Ke a leboa ntate.
1: Thank you.
0: Thank you, Dada.

0: Leydim. Hi, Leydim. Kao fela?
1: Tshawana tsa o mo.
0: Eh, ntate?

0: Hey, Lito.
1: Kala rato le ka bogat.
0: Ka ho fela.
1: Le tsamaya sa ho.
0: Ye ba mo siame tobatsi.
1: O la phela e mo pina.
0: Ke phela ka mo ha e ka bona o ya jwa mo
1: siame. Ah, ke re bu.
0: Ka mo ha o hle.
1: Ke ya ke ka sende ke fika ka o khishira, ke khishira ke se thume tsa batho ba la hlela kwa.
0: Ah, ke go ba se thume ditse ba la hlela kwa na hle.
1: Ha ke mo ba tsa ntwe mo thuna ntsa yo a ke di tsata go se thume tsa go batla go bua le mo haile.
0: Eh.
1: Ke go bua ke taba tsa ha ga sa tswa tshe.
0: Mhm.
1: Le ke se tsiwe.
0: Eh.
1: Wa kena munu o na le manchati ba batla go nja ba ga e ba go melle tshelete ya le ke ho bona tshelete ke tla e fa wena e be wena ba fa e yo ka tsantsisa yo eh le sibuda le sibuda sentse se kuluma ho wena le
0: sibuda na buda
1: sibuda Sibuta to ke la re e he na jo fa manga yu chelete na manga yu ke mo fela chelete ka minotwana dira ke sibuta o re ka ngwana ka sili ke tla ke ke na ke mo suthume da ke mo khrela ke mo lahlela kwa
0: Eh ka nnete ba ne ba batla mmono mono wa hao mo sia motobatsi.
1: Eh ba batla o ja mmono mono ba ha ke go tata le wena ba ga. Ah I want to be.
0: Eh. Ah e hle we ntse hantle mo qhishela hantle.
1: Eh ke go mo tripa pa nne mo di ya ba mo sutine di mo rasela kwa rasela ba tata.
0: Eh.
1: Se ke teng hem ku ira ha ta nne
0: hupa. Ho re kile mo sia motobatsi, motho ga ta di jotseng a taka na kwa ile nngwe hle.
1: E bo le bi si ga lu lu.
0: Bo bo hobe.
1: Bo bo hobe bo nama.
0: Le metsi ka ofela.
1: Na di nga ta bu kwena di thao.
0: Le metsi ka ofela.
1: O Limetsi.
0: Limetsi ke a kenyeletsa mo.
1: Ah, le tsiye go go pata.
0: Atsende tera di buka o hlulisitse ka jeno.
1: Ao, o e bo bo o ke le nye. O tsiki.
0: Ah, mo sia ka re taba tsa o di ya fofotsa tsena matsatsi.
1: Ah, o die. Ke a hona le mo tswa mo kwere e le wa tse go ka ntse mo tswa mo.
0: Oho.
1: Eh, ja se ka tsela la hona le mo tswa mo kwa tle go ba le tsa ya le tshe. Ka ke a tsela go ba le metsi. E tlile ka se ka re le ntse le tlo go go go ke la hae.
0: Mhm.
1: Ke le tlo go kwa o seng go mo le teng. Yo, ke se na le tlo kwa ta ka ka.
0: Wa utlwa.
1: Mude era aska ba nata pela ha mona ntsa o tshenyi.
0: O baneng.
1: Mude a o ba tsubueng.
0: Ke to mo shapa sbuda, ke to le shapa tebelele.
1: A o ba tsubuda ke mmone. Ho di ya mkwe.
0: Ho re ke le motubatsi.
2: Ewa mahanyana ha tuba ga futu ba e bulae. Ba tuba to ka maikupa.
0: Hai leto.
3: Ga la ka tla ka maget.
0: Ka o fela.
3: E tsaba na tsa khomo.
0: Ye bo sbuda.
3: O ska mamela taba tsa batho lwena.
0: Taba tsa
3: batho ba tla re gabanya.
0: Ai. Tse tswa mo 3606 tsona ke a di gholo. Ah.
3: Wa di gholwa.
0: Ehe.
3: Mo ke di pa le be fele na.
0: Ehe. Le bohobe ka o fele.
3: Aowa. Ha mo tloelwa hona le feiga.
0: Mwena tloelwa.
3: Mme hona le ntho o sa itsebeng. Ska batla ntho tse o di tsebang.
0: Ee.
3: Le mo se tlang fa e tlabe ke re tlo mokwena. Ke re tlo ho feiga e se le teng.
0: E se le hantle.
3: Difate tsena tsohle ke di ntshitse ka o fela. Feiga ke e siile le matebele.
0: Mm-hmm.
3: Ee.
0: E mwena tloelwa.
3: tlosa matebele mo go tla lokang
0: a go ka selo.

0: ke o ka selo ke sbuda
1: o tsa di fate ha di le teng ha ha o di etsa bana ba fapuela ba to kopa metsi
0: ba le ba na
1: ba feta malapa mangata kana ka
0: ba le ba ngata go sbuda
1: a ke o ke
0: ba sa dumedisa ba sa kete ba tlo ikopisa le metsi
1: go ne o na le ga ke fitlha mona ga ke qala o gaga mona go ne go na le fa perekisitsena se ne se nyadisitswe ka fa pepere bomo jale ke re go ya botla le dirata ka dire ditlo kopa pepere bomo a ditshwere ke sefuru
0: ebe o etsa bamele sfuda oa ba dumelela kapa ore ka
1: a ke re ke tlabe ke dumela gobane go ntse tshwana batlatla ba seutswa ka qetelela ke pelo e mpi ena ka butla ke sentshe
0: ya ba wa se tlosa
1: ka tsaya ka sentsha ka re gae kore ka nako ngwe o utlwa motho a feta ka tsela mo a sa o dumedise le o dumedisa fela motlha a nang le ntho a e batlang o tse batla dumedisa
0: wa e utlwa e tena
1: fela wa e utlwa go tshwana le motho e reng ga ya ka ofising ya motho e mongwe
0: a o fetele ga o dumedise
1: gantle na ye go kae a o fete
0: ebe ga o dumedise
1: ole o ntse o botse monyako
0: ebile o ntse o botse monyako
1: a ye ofising yane a e tsebang
0: a fumane o sena
1: go lotletswe go tsena motho a gutlele go wena
0: owe kapa o fetebe ga o dumedise
1: wa tseba ale nna ebe se ke dumela o tswa taolong ka nnete teng eya eno yona ya tsena
0: ebe o reng sebuda
1: hele ga ke go ka o sa gutla a tloge dumela mme a ke poso ntse o mphetile a ke one o bontsha o ya mo o tsebang fale motho a modimo morato
0: ebe o sa tla kopa tshwarelo he
1: okwa fela yona ka nnete ya leka
0: gagolo
1: ke
0: ya motho a tla o feta ga a keta o feta ga a bona gore ntho a direti mola ma
1: o na le matlwana mabedi mabetsa gole ya gago gantle ka nnete kwa ba tshwana le nna sa bolelela e le kgwefe mosile motho ya go tshwana fela ebe ka nnete o a feta mo o ampheta o ya metseng e pele mo o tsebang ga o gutla o se o sa tlhe o lebetse ke tlo o thusa
0: ke ona o gutla
1: a nna ka nnete e nela yang tena
0: wa e utlwa
1: kore ntena
0: sebuda eno yona ebile ya kwatisa
1: abo ebile ya kwatisa
0: e kwatisa taba ya mofuta o jalo ya motho a tla o feta fela a tla o feta ere ga di moqhadile e be le gona a tlang a tlo dumedisa
1: fele ba bona batho ba shabelang gole jalo ga wena kapa ka nako e nngwe ga ke tsebe nna ebe kelelo tse di a di ebeng tse direng ka nako eo hai go na le ena gore ga motho a ile a moletsetsa ga batle le o tsebana o na ntse a bua le mang ka ya mosebetsing fono ga a tloage ke ntse ko o lebeletse fa lo santsa o mang fela o ntebeletse nna mang ga ke re o tata o ntesetsana wele bana beso yale yane ya rona ga kere e sebeletsa dithabaneng mafeteng thabatseka jale ga e tla moo ga ba o ne o letlitse ka yona o sa tsebana o ne o ntse o bua le mang itlela go se bueng se itsela thabatseka kapa itsela mafeteng
0: a ko utlwe fela
1: a komakome motho a teng kapa ga bona letseditse moratiwa ga ya moratiwa ona moletsedite ka yona ga a tlwa go bua ditaba ke re le fa a keleletse makunutu alo
0: taba tse golebe o santse o tlwaoeo
1: batamangwa e a re ga o mme mannyeo aoteteng eo ke ai
0: o latlei
1: ke o tlo o botse ga motho a keta o bua le wena wena a tla o ne o ntse o bua le mang bonya letleketse o tla o thusa bele gona ke o se o tla ka ditaba fela tse ke sa di tsebeng
0: o somaketse fela gore na motho eo o bua le mang taba tse na di yang ka maje
1: kore wa utlwa taba
0: tse ding sebula
1: mokwena
0: hai
1: wa bona na ke di kae
0: mmh
1: hei mawena

0: какой-либо медицине.
1: bona se se tlang a wa holoke di lokela di lule di tsitse man wa bo
2: se le tabe yo ba motswadi a
1: so we smuda ba motswadi ho bana le sakala bua go buima eh ho bana le sakala bua go ho jwalo.
2: Ke wa neng ntle wa tswadi ba sa re re tsa hantle.
1: Bona masaka ba bua hore taba di tsena.
2: Eh? Hantle ntle. Mane mo neng ke hudiswa teng. E ne re ha re sa bua. Ke sa tlo ba senyana. O kwe re re. Hey. Hona tsena ba ha bo jile ka khaba e kholo botsa. O batla ntse ba ba tsaka.
1: O bojile lekeme-keme.
2: O kwa.
1: Buda, re sa tsebo gae.
2: Re sa tsebo, batho ba le ba le isantong tsena tse thata. He?
1: Hai.
2: Ho re ke no tsena ne ke sa tsebo re ka seeta. Ke se ke sa tsebo, ke se na motswadi ya ntsang thekela seeta mona.
1: Mhm.
2: Ke ne ke tsebo re la ke kene ka metsing ka tsona. Ke na le tsietsi a se qaqapolotsegile go na tsena ne go se na le ntho eno ya gore le thuse ta se ile o manamiswa ka tlosi le goko hai ha se tabuile se tabuile ke tla bona se seng se kena
1: sbuda
2: ga ke re nna ke phetse metlheng ya magoa
1: wai ukwa
2: ee ga ke theledisa le ka seaparo sa sekolo ba lepolanka le le
1: ke wa lebeletse ge ba tula
2: go mana ke bitse na kwenya magwa mme ke ne di ketsa
1: ke re ha tla tsa re kre hai wena e tla yentse banje sie ho tsa
2: o shapa
1: bo we bo we bo we sbuda
2: go bile mo tsaki kwa tanka kwa ta ha ke theledi se ka se apa go sa sekolo fa tabua go tlo di bunya la male sa e e kana o sa ha tle ha ke se sa mo go go hono na mo ne re tsa mahetla sa ma bathana mane ge ya gege.
1: Mm.
2: Ke go kelwa ka temela e tsa tsena ba ne ne re go kelwa ka hole ya kalo. E tsa ha ke se ya paga mo. Ka fumana se la pase na ile se se kai.
1: Spuda.
2: Ka ga u go fa. Ke go dina dje isi.
1: Eje.
2: Ah ne ke kwate kwate na go nyana. Ka bona o se o na le se seng. Se se cha ha ntho ne di iketsa
1: ntho ne di iketsa
2: ne ho se monate
1: ho le monate
2: ha o kwena
1: hai sbuda
2: ke ne ke reng ke ya le moseme ke bone na ntse ke tswa ho wala bo
1: a sbuda ska la moseme
2: a ke wa lola na ba a ke wa ko
1: a o phabisa ne o phabisa
2: ke o phamisa ke o phamisa he ha ke re ke ntse ke le mme ke pe ka lenyetsa ntse ke le sibuyeng sa mai ya bogoko bona wa ke wa u kwa le bitso le beke sa homo
1: amen
2: eya ha
1: ke re o le ke le sbuda

0: ha ntle mana ke tsitsitse. Ke rata nkgono a kgalemelang kgaitsedi ena ka lona wa tshentšha wa fetola etsang ntho dingata.
1: O ga ba sa mo sheba.
0: Na ntsela ka ditsosimo.
1: Go tlhakile.
0: Tsone o le ka ditsosimo ya nna ke. Ga o se tsamaile se ile.
1: Ntse ke le teng.
0: Na tsamaya hantle wa tsamaya butle.
1: Ke le ka tsamaya hantle wa tseba. Fela ha o ka ba hwaloka hona ho.
0: Ke eng o sisisang ka ntle?
1: Ke mohala o mong o llang.
0: Oho, wa no dula ka re ha se ke bitse pela ho mo bitse gore ha o lla. Tsamaye o bone mong a fresh a fitlhang a fresh fresh fresh
1: a tswang ka lebokising
0: a tswang ka lebokosing a tsa ipurumisa maletsana ne se ba ketetse kgale nna
1: o ba ketetse neng hle o ba ketetse neng
0: a ke sa tsu
1: fela ke na go etelele.
0: Empa he o dalwa ntse mba go pula hore. Mo tla ka le mo khantse nga le teng. Ku tlo ho ndela ga di go fitile mono. Ula o na etsa thapelo.
1: O na le bua thapelo.
0: Mo ka pa. O go hlela nke go tlo ntshela ha hlong yo go ketetsa khale. Lo tlisa di jo le kitse ka pesele ma thata ka poso e tsetse phoso.
1: Di re tsona di tlatla medi di ne ditle.
0: He ho tsholo boima ke sa tsana ke tlo botata ke sa tsela. Wa bona ile men to sentle. E le me ke ya tsama ke ya kireke. Ke na le ke ne ke na ma go ba nthusa ka la gatwa ntse ya.
1: Khathe.
0: Tsweng. Me.
1: Ono go nona na ba o thusa gathe.
0: Ai. Ke tsena ba nthusa ke tswang. Ke se ka jena. Tswang. O khono. Le nala le la ha o le le ntse le luetsa. Nna o ska ba nkenyeletsa ho lona. A mukwa o khono go tsekela ka lapholo.
1: Eh.
0: Ya mo tiwa. A ka kapa ke swa o dimo kapa ke swa fatshe ha ke tsebe na ke ditswang o re na ne ke hlaka ya ke tata ke putla mamona
1: eh
0: ke bua ne tata ke tsebe ke ke bua ne ke kutlo sa ha ke re dite e re tsetla
1: ha ke re tsebe
0: ha ke re tsebe ke re haibo mo hana ho etsala
1: mo ho etsala ra ngantle si mo meso nye
0: o tlo ba jetse ke ba rata ka o ela hai ba ke tla le ntse ba tumba ana tsena ka tloa ke be ya fast mona ba ke sa tsibe ba tsa ka gona ke la ka potela khoneng efe o tle le mogonyana ka za mogonyana ka na ke mang
1: ke ma
0: a mo khutlong ka mana o sale moholo sa tsiba o tisa ka hano ke ntate mo dia tsa ba hantle ntate di khala a se la nya mi tsangwana ka a o tsimo go tsang ka dipinele ka meropa a ke motse mo ateng ntate o ka o tsiba ba mona tsa go sa tsi o tlhoko batlala ke utlwile gona o go kae a mo batla be ke o mofumana o tla batla ke nna
1: o bo mofumana
0: ne go bela ka mofumo wa peke o ntsale teng seba mkwene
1: mofukeng
0: ere ke tsa ma hey manye kwana ke ka pa misi ha ke tsebe ka pa musi wa ka pua ka pua ka pisana ha ke
1: tsebe ha ke tsake ka thapa tsi monu di fana ga ditse ba oloka
0: manga ga a ka pepa tsi na
1: eh
0: a nna ke soka poto eh ga nkutsa mme ka o ka pepa tsi ga tsa tsi le mini ebe o me di se ko no jo ke tsetse
1: eh
0: a ka fihla tsa o mona ke mo hopotse
1: ke tle mo di medisa
0: le ne ko wa pedi le no le le ke tlo khutla ke tla ke tlo ka le kompo ke khutla mona ke a tla ukwa
1: oho
0: bitso la ka ke nne se di tshela tsama mme ka mona tsa ke iphumoletse tseleng ye ke reng hana.

0: ebetere mo lenala
1: lena wa tlo o tlhokomela batho ba ba tswa mo dipana ba o tsika kae o lata o tsika kae ka muka ka mga mga lungwele mo mo o kobea mo tsika kae o lata mo ka paula te ka mahasi di poleke di mohloko tseo go wetse
0: e seng di poleke di ba ka
1: ya ga ke a bona mmanga ba manala ga hadi ba na ha o kutile wa kuta le yena ha o mkuna a o swa ka ka se ke a so ke ke nkara go e kana go e a o swa ka kana go e o ke mo kana go
0: e o sa le teng ka ga batho
1: hele ka tantsusa kapo a wa zwa ki mau ba mona go tsiya swa ka hantare o tsara tata ka dikgo sa fana ka dipapa tsa tsena fela mahala e nao ba tawe ke ke sha go o ntse go putsa ntle ntle a o ntse ke le go fuwa fela mo o go e tshilela ha o bona sa ditse o go batla go di tsisa dipapa tsa ntle le tsa mahala o ya ra ba tla go di tsisa dipapa tsa ding
0: ha e sa tlo ba mahala
1: ha e o tla go tsena ka ditse a ke ra mona o tla go le go tsata go ya go ka mesaina era o tla utswa ga e tsi tsela ya go go tsisa matsatsi a go sa tlo tsaba fela o ga tlo ba le ka patadi ya re di so ya ni
0: ke
1: motho a ba lang tsana o pote mkuira sa o pote o tsika o di di le go di so ya ni
0: a o tla le fa he mo no mo sia ke re
1: a re di fuwa ke ke ka tsa so go kwa re ke mano mono tintising sego re tsaka mpisa fela
0: wa bona tsotlhe le le dine pa etse masia
1: tsa go bona mpi
0: ke re tsotlhe di tla be dine pa etse
1: ei ai ba le ba le di tsa mono mono ka kampisa e le fuma se di di le mo tsapata fela di tsapata ba go nna mpi nya mathata nyana kana ko mme o ka tswa iphumana o thetse na hae na ke tso
0: o ntse o phaphathe
1: ya fela tseba ino le tira o ka lata di tshwanoga
0: o tla bolo ke se le ne ke go na o ntse o phaphathe
1: ai ko ni papata o go ka phaphathe ya o tla le na hae o sa tsimo le ba ntse
0: o ka botlhago a go tla phaphathe
1: a papate o tla le naha
0: le le fa o tla tlala le le fotse le ntsho
1: eh
0: ha go tla bua mantsho mo mosi wa ba sabi ha monate motho a tla kwa re o tla papate
1: e o tla wa mo motini a bona mwana ha o ha re nyana o sa magatsi se se antla ke ra go mmita go mwana ka go ba o tlo mo rekela koriana go ngwanaka nka go rekela koriana ke o tsela o tla tsamaya ngwanena o tla re ke a sa ta khutla le gale mo kgetse koriana a ke ba khutla le gale wi a o sa mgate wa u bompe da sa se mu ga ke ke na mo ga ji a ke bona ha ntse ntse ba ke o ke ke dinga ba tlo ba ha ba to wa u go wa u kwa wa u fela go tlo ke ka na ke ha ke bona ha le mo go ga ka po wa mo tlanne ke na wena o mo poro go ke mo tlo ha ke bona ha le nna bobetse go a ntsheba fela ke le ka gore ke a ipotsa ba ne ke na le bana ba ne ke tse tšhelete ke na le mola.

0: leteng?
1: Ka la ka tlo ka mafet.
0: Ka o feela ngono.
1: A tsara na fa go.
0: Ee, yang go bona.
1: Ao. La ke go tsa khalo bua le ratse o ntse o ntse.
0: Ha ke na monyetle.
1: Ya dume.
0: Ee, yang go bona.
1: O khona ile wa ha o na ka tsela yo.
0: Amen.
1: Lele. Mwana motho wa sentjane o na tswa gulela.
0: O na tswa gulela.
1: A sa re phagafela.
0: A re fela.
1: Kana kwe.
0: Kana kwe. Kana kwe.
1: Ke ga tswa go kukuruetse.
0: Ke maketse fela.
1: Ka pa go kukuru hantle. Ka pa ho ile ho ne tswa. O ka o ka bona go taba tsa ya tsoso. Ha di bolo go ntse ga di go ka mo ona ile ga ya ntse ga di tsa tla fela mmaetsi.
0: Mhm. Mhm. Ntse ga di buka ga la fihlile mona.
1: Eh. Ena ko ona mmatla.
0: Ena ko ona mo batlang.
1: O mo sile ka ba siane jwang.
0: Ba siane jwang batho ba.
1: Eh. Taba tsa ya tsoso.
0: Di thata.
1: Eh. A ka ne a khadiya motho sa khadinne motho ke motho eno wa kutuba ka lemela
0: e yang go
1: o le lokolla fela kwa tswa ke rata ho ipiletsa ke nna nna ke teng ke phetse malta tsena ke teng
0: e yang go
1: ke mpa ke rata ho fela ke re o fense ya haiso ya mogotlo o ai ka mpa ba mma metse o ba ne e bile di le motseng ne ba se ba sa tsebe se le mo ya sena mme ba ne ba se le ba itsetse gore ha e sa le male ka thuja ka le ba ka sela la gore ha ba se le na ba ka etsa go ya ka nna a ile mona tlatsa masolo a ntse gore se ya le mo ya sebete ke a ba kopa ke a ba mema ke kopa ba etse phuthego e le nngwe fela e kgologane motlhomong kgweding ena e le go lokisetsa gore ba batlha ba ntseng ba fitlha le bakgale ba neng ba se ba kgathetse ba tsebe go bona gorena ba kopakopanya dipalo jang gore monomono wa mogalesuku o tloe teng e le gore ba tle ba tlege gore le bona ebe karolo ya mokete ba tle seke nne ba re tsele diphuthegong dikgolo kokonga ka baka ba teng ehe haha bebe ga ba kampa bankutlwa ba etsa phuthego e kgolo fela ka tlokoeng le ka kgalagadi ka mola ga le ka la etsa gore le kopane gangwe fela ka edibaka tse ya kwaneng ka mona ka maplaneng ga eso ka ba etswa province jwale ha ba ka ba ipolelela go kana ba kopana go kae bohareng ba ka mpe ba kopanese ba bangata gagolo
0: eyengo
1: mme ba keke ba tlala e nyane koloi ba ise ba tla tlala e diwela mme ke utlwile ka hlokwana la tsela gore ba tsetselela gore mokete ba selemo se tlang
0: o be mogotlong
1: ka lebaka la gona gore e be dilemo tse nne ka ofela ka nnete
0: e sa le ba sena
1: selemo ya mme le meket